0: shumisha re na ukare re di chuinga ma bari kafunya bari kafunya bari latela kwa bari tuwele tabe ya bubongona heba inale matanda bari vinte wele kabu rakunu nibu malume reba lukiseche nita bacha bubo akire na di chuinga amari na di shumishiwi la latiwa
1: E bara ba tja ba swaba na le gore a ba sabitsa bo ra kholo malomo go yo nyalelwa ka setso sa rena malomo ke yena tshwantsha yo nyalela re re maadi a gago le le majeja ba re go bitswa batho fela le ba ruti ba dikereke tsana tse u ba gona go nyadisa malomo ya satse and then re mara ba re no e bile ra kholo ntwa lo lang yona ke eti ya gore re o nyaka go nyadiswa o atla wa bitsa malome gore malome e be ena a tlong go thusa mara ge le setse le lwa le mosadi a le sa boya gae le re malome ke lwa le mosadi le ya o di-social worker le di-lawyer wa kwata ra kgolo gore wa e le sa boe mo go rena ka re ke rena le re biditseng pele o tile motho o le wampotsa gore o bone garebe kae kae nanka no ne bele ge le fapana o sa tuto bo tsana re molomo wa ntaba wena se fa le o ya di social worker o ya o bo mama re latile se jo sa rena o ka
2: ya re se latile
1: a botse bo re go lwa o e lwa le botho o yena o ya o ramola o ramola o nyaka chelete o ye lo ya ring lo ya ro nyaka chelete e le bana ba le ya mo bona ba nyaka zaka so ar shumishing bo malume ka mogho malume re bere tsiba o tloa ga le re ke bona ba re ra merero ya rena o ra le na
2: ke na loena fanta ke na loena fanta
1: e ar shumishing se tjo sa rena re boeleng bo kgong be re shumisha bo malume ge re ra ditaba shumise le bona gadi ge re ra ditaba
2: o ya
1: majja bo oga lo tabeni la la topa mogala bo mo raro nyele eh kon u topa mogala bo mo tabeni raro nyele el sekile lo o mo kra ga ga ru u mo krile tabeni algwe rakhaduri
3: okay ke meroko ngape
1: rakhadu meroko ngwane
3: ke sa buile gape nna rakgadi o lokotse rakgadi o la rota dula ga le manang ka selape go kgalema batswading ke lengputseng mo o tsebotse ebile ke bolela le batswadi ba bomme lena bomme ka mmagae bana ba lena o kgomana e le gore ka mmagae ba bolelela sija tlhapi ngwana o palelela ke leleme la letswele o gwetse o kgatlhegile ebile tabe ya go tshwenye o kgomana go ena le magoko ka mo gae gore go na le menyanya ngwana a palelela ko bala melaetsa ka sepedi tshaga bo sa senyang je e letsweleng ore ba palela ko bala digare gore ba palela ko bala phelo ya mogo nto e le e bitseng a wanke lesabeng ke a le botsa ngwana o tshwanetse gore a tsebele le mela gabo a lenyang tse letsweleng sija tlhapi a re segane se tlo mmolole mabadi kwa pele mara nke a thameka go tseba le lemelela gabo pele a wana ntira gadi ya kotsa a enkgatlhe nne ke sa tlo oa gape gape ka lekgalema ka re lepalela ke go ruta bana lelemele le gore ke la bona le le goreng o lenyang tse letsweleng
1: ka bareng ba re ngwana o thalefile a kgona go bolela english ngwana o thalefile kudu gante yao ngwana a tsebele le mela gabo bana bantsi gwetse ge e le kwa magong le ko menyanyeng ba palela ke go bala maswika ba palela ke go bala digare ka re ba toetse segoa ba palela ko di bala ka sepedi ka gona bothatane
2: ba baapeletsa gore ba bale a ke tsatse bonya ko shena ka bona gore jwang
1: ee ba baapeletsa gore ba bale kudu-kudu ba o tsona mo segoeng ka re ke ba bolela ka dinko le sepedi sa ona o kgwetsa ba sentšha ka dinko ee a ke tse borena phapano e ka ande ba rata ba badiša bana ba ba o tswa mo magoeng a ke tse borena ba gae gane bone ba gae ke ba opaka ditilona ba mo gae o kare ke bone ba opaka ditulo o badiša ba o tswa mo magoeng gore o badiša batogolo le bo motswala ba mo segoeng ba ko gae ke ba opaka ditulo le ba opa patente a se nnete Ke tsa mo khutse mogolle.
2: Eh ke le bogile fanta. Ya o ka ka shimong aso ta tjabule ke ba ri.
1: Ai wa. Bo ba ile bo le ke shi fara dile mmere ku.
4: Ma Mr. Fantastic Ganda Ganda Yasialemoya. Yeah.

0: ya ra kholo le ragadi le ko ile akere ra kholo bolela ka taba ya gore batlogolo matsetsa ba shumisa bora kholo le bo malome ge ba nyaka o nyala gore ba rere ba rere manyalo a bona e fela ge ba fapana le batho ba bona ga ba sa bua ba boledishana le bora kholo ba re tlang le resolve le ba ya di lawyering le the social working ka setso re a rerishana dilo ga di kwa ra kholo wa belela re na setso se le kae ra ga di bolela ka taba ya gore matsetsa ka re go bona le meletlo we na le mago bana ba matsetsa ba sa gona go bala sepedi di kharetse ba sa gona go di bala go re tsa ke sepedi sa ona se tswa ga dingwa kwa ra se sepedi sa nnete what for the why adimela go tlhotlhe mo ka balo gore ngwana marje joy re se monate re je modifo tsa gore joy monate le modifo di a tsona into fana yo is just a funny thing re le ka gara ga kgwedi ela e monate kgwedi ya bo gwa ngwana ma a re tineng re rate sitso sa rena hetera
1: le ke le tjaji le a fa sebola
2: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a fa sebola ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rona ya rena ya MOP ile
3: humiena o tlaba ari i sa tsa mathomo
4: gana go ja mafufura gana go ja tshedishile ke batho ba bangwe
5: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba ari
6: na go se dumele ka go swana go ka mabyang
1: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fela ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: ditšhoni kwa mešomong goba kwa ditšhabeleng batlhoatsa ba diyang digwetsi tse ditšhaba o tobareka ka bogadi ga ba rate o šhidišana le bo mmatswane le batho ba bogadi mara ke e fete go na le mathata batho ba onyaka go ditsentšha ka gare ba a lebitša mola le gore tshwanetse o nyakiwe bo mmaditsela ba e bo nyana le jatsi le go na le mathata re bitša bo mmaditsela ba lebea fase mo ba maloko a ka mo bogadi le a ka maeno ba kgona go rebišana taba tsa nna tša sepela botse ke a boledišana botse ka noka jale ke le bididitse bagotse
1: I'm not sure.
0: Jwale e re tla ka moo ragadi bana ba ya tseba nna bathong ke tse mantho o re ngwana o thalefile ke a bola sekua a palela ke se a gabo o re ngwana o thalefile bona ngwana a tseng o rena ga a bala mo dibibeleng mona ba reng bana ba ja kobo ko re bana ba ja koo
2: wese
0: sentšhaka dinkoko
2: kore a ba sa tseba ka moka le diema a kere matšatšinenneng ke ke boša bana ke rena wena o binang ngwana mongwe yena o kgonna rena ke bina tšhwene ka o buša mongwe ka re wena o binang a rena ke bina kgomo o mongwe ke re o binang a rena ke bina mapiano
0: ore
2: ke bina lekompo
0: a ba tsile di a ila ke se o bona metsi mo motho ba tswa wela ka re ma metsi a sa la seng ba le tsi a se jeng le fase a pa ke le fase a ntshi se ke la mo ka ka ka ka ka ka ka hore a ba tsile di a ila a ba tsile di a mali buka a ba tsile se a o le tlo wala ka le fide bo la la so gore a wa ka mo le tsi a se di a tena a se se ba tsile na mo ke bo botani ke mo ka ba tsali fide e ba tlo bu bana le le tsadi je tsa tsoba go mo a di le tsadi go ba ga tsadi go ke bo nna sina ma go a tsa bo nene
2: a ba
0: bona go ba le mo ke di na wa le tsa o tsana se pela botse
2: a ba go a ba khone ba la di gare kwa mama
0: ba khone
2: a ba khone lo ba la le swika ba re ngwana a tla ba le swika
0: a ba khone
2: ke mathata
0: eh
2: a ke le swika le ngwana le ga spedi
0: eh lo wa ndo spedi ba re mo khone yana re mo khone
2: eh mo khone
0: Eh
2: robala khabuti mukhone
0: robala khabuti mukhone
2: eh
0: le la pedition
2: oh shem 0860024 52 marawai
3: oko
2: nagin nafanta
3: oh fantastic
2: dumela Hello. Dumela. O phone ale ka o mine o ka mo fase a mmu. Ah, ngwana mma bua ka line e nngwe. Ke mo tlhomo ka o ka shafting. Arenene o le re bishi wena. Mara wae.
3: Fanta.
2: Dumela mogotsi.
3: Ke wa ga di khale ga re ya le moya wa ha go shimana tse.
2: Dumela mjomana.
3: O re ime mme.
2: Ah, ke u tau de fa.
3: Ai, ke u tau de fa. Ke
2: u tau de fa.
3: Ke go le fa, ke u tau de fa. Ke bona o na de fa.
2: Ora ke
3: robale.
2: Ga re robale jo.
3: A re robale bo tsi ya.
2: Mara wa re.
3: Wan ba sa re vitse yo le ka khuru mala ba re tsoba nyalela.
2: Ya.
3: Wa ba sa re vitse ba re bona o go. Ba ba ba re nyanye ba re nyanye. Ba tsi mo ho le go rena re ba khuse wa le ka mala ba re ka ba nyalela pele ka malume. O nnete o malume.
2: Mhm.
3: O nnete.
2: Malomo re go ba re shumisa ba le ga di chingama ba nya ka onyala ba shumisa bo malomo mara he go se nya ga ba shumi ba ya di social working ba ya di lawyering
3: aba we re ba tshumisa ya le ka malomo ba ka re ba tshwa go nyala go ntsha magadi
2: wa e bona
3: e aba we ba na ba re ba skala pega di fole ya malomo
2: bia le bana ba ba o se khone go bala di kgare wa se khone go bala maswika le bophelo bya mogo
3: Tidilo ma.
2: Are ro ba le re na re jeba bshu ka ofi. Jesa. Dumela wesu.
0: Nkokona ntate.
2: Nkeng kokona ntate ke le rapo le botata.
0: Le rapo la mushifa la sosotle.
2: Le rapo la mushifa.
0: Ee le tsela o tiri tiri.
2: I'm not sure if you're going to be able to get a little bit of a Ah, my teacher, what to go to a police station?
0: I was a little bit of a problem.
2: I'm going to go to the house.

0: tlo ba utompotsa gore wa ithoma wa ifetsa re thoma ka mang re tlo bona re ifetsa ka mang thobela farm shate wa tswa lobo ita bitshole Mr. Fantastic bona ke bua ge ke bua utompotsa Itara
1: dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala dikgwetsa la lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: right white home wa ifetsa dumela
2: o di tlhela o segagabi
0: dumela segagabi
2: ko fela se go re maiwa la ka le go rolli se a re ke nna ma re ke phofolo ga re tlhile a re dire wala le go rolli
0: ke
2: go ma botsiro
0: ke no nya la phofolo
2: a re ke re ka re wala ka ja re di tshilela
0: re thoma ka mang
2: ma kamare
0: re thoma ka mang re thoma ka bo msamaria
2: e ka bo msamaria
0: o re thoma ka bo msamaria ke re
2: e a itse ka msamaria ka msapo mosat
0: mosate Okay. Wala ke le bona ntse ka tloga ke na fa lumo mo mogolo ke na fa o mongwe wa di pirates cha mino ka Africa bora ke bolela fa o ka o mongwe ge re bolela ka batho ba e leng gore ba dirile gore go bona sefala sa mmino sebe ka mogo seleng ka gona gone bele re bolela ka bona ke nonya kare a le dumedise ke toba ke to bolela le ena ka noko ya gona e fela o gona ka fa bra om wa ga gaudi sukuru wangu
3: diposa zana nyama tobela a le roba le no na
0: roka se roba le roba re wishi mari bi se ga roba le a
4: bona
0: ro ai ke ne bra o mo ke mo ngwa rena cha jila le khono re tlo ba re tlo mo farm thompo ye mo tshwanetseng ka contribution ya dirile mmino wa Africa borwa ga re bolela ka gone bia le mmino le nka gona re bolela ka batho ba ile gore ba tshwana le bona bo bra omo tobela fana mutsai uri le tshwana mafaka msamaria ai ai ai

0: Ai, o tsama gore mara ka re ke
1: amsa. We made you.
0: Ey.
1: Eyo e tloga ka kantsha.
0: Ey, eng ka kantshitse ke re o bya motlogolo ara wa papa na re imetswe.
1: Le go shapo, go shapo yona e
0: tloga. Le go shapo, a sipolelo ya rena go shapo.
1: Mo motho yo mogolo e tloga e gana.
0: Mo motho yo mogolo go shapo a re nya.
1: Na gana ke na le malo ma shamete ka mo arna o bya ngadi ka re shapo.
0: Ai ai khone.
1: Go shapo reng?
0: A sipolelo ya rena. A ke rwa bona le di ema lidika aba sa di tsiba gadi e sehlane.
1: Eh what's my king ke mathata ga botsa.
0: Ke rile thata. A ke re ke buchangwa no mongwe ke rena kana wena u binang wa no mongwe wa mphetola ra wena ke bina tshweni ke buchwa mongwe ke re kana u bina wo ngwara wena ke khomo buchwa mongwe ke re u binang a re no na ke bina mapiano.
1: Hey ye ya dikale di ema yona what's my king ke king ngala ba ya taba ke nakana gore le ka mogare ga dikolo le bona bana le siabe ka mogare ga taba ye
0: di dikale gadi e sehlane ah. Sorry. Dika abasa ditseba.
1: Dika le diema di be di rutwa kutjwana ka mola di Colombia le khono le lebele tsaba ya curriculum coverage le shima ka ATP ba lebela di beke biele ke monkandi le tsa botlhokwa di atibelela Mr. Fantastic gore ge o kana make moka le wena wa tsamo wa karetsa le nena go thutulela ke moka go ba ka mogare ga mathata.
0: Bare completion ya SBA.
1: Hai,
0: ke ya go SBA na. Gore abanya go tseba gore na bana ba rena ba diang, ba nya ka no tsewa SBA o feditse nam cycle yela o e dirile ka. Hai. Awa ino ba ile gore ba mpalela ga di se tlhane ke be ke nya ka gore KV mashego a ke.
1: Ene ke e nda go se
0: tlhale a le. Re na le metsotso e meredi o ka leka ka fao.
1: Gape o tsebo re gopotsa mashego o sepela le Ali Lamola batho ba go
0: ba le Ali Lamola ka mo dinga kana le Ali
1: batho ba sepela mbogo ba
0: o le ka o team a re sala le metso e mene ya go pila re ka ya thapelong
1: a wa ba nda ba ba tla tsoga na bana bo KB ba ba
0: itse o le ka le a le ka o team o mongwe a ka tsoga na Ali Lamola o na monna o tsoga ka 4 gape wa jika ka mogae wa bona hore na ga ona wa checka trata
1: ge o leletsa kgopotso e reng ya gana
0: ya gana tsebake tsebo rena o thate ke kra wa tsoga monna Ali monna wa tsoga checka gore trata e sa eme botsena.
1: Ei ape ruri ka nnete batho ei wena o a ba gole ga ba gole nako ya sepele re ke bone KB gore nna nka sengwe kgwetse na
0: nna ke re ka mo ke bone gore na
1: a wa batho ke tla ba ka swara moredi wa gagwe
0: taba tshwara moredi wa gagwe mara KB ke motho wa tswa ka masatse ba
1: a patele le gono ke gore o lefeletsa le tsela tsa maloba gore ei le gone ke ga ke moshomong
0: e wa bona KB ke motho wa tswa ka masa.
1: Yalla
0: she ya go potso. Bon, yalla. Ali ki tobela FM ki Mr. Fantastic ki na li Kate Khadi ya tsetla. Dumela Ali.
1: Wena Fantastic go tlo mpitsa Khadi ya tsetla wena.
0: Re moyeng re na le Khadi ya tsetla na fa.
1: Emma pe go potso show.
0: Go potso show. Ke nne ni KV go ba mara le history. KV dumela.
1: O bona la le manga o nda di nomoro tsa rena wena
0: KV KV o moyeng Ali
2: fun
0: na le Khadi ya tsahlana re lebile moyeng lena ba ba di KV le Ali Lamola re lebile moyeng go mere re go lena re re ikwang.
1: Mmm!

0: le mo misong ya le kono maga gesho yo are go moshate moshate moshante mo go lena atamisha ke khadie tsatlana ke itse go morwane khadie go tloka matepe ka metla wa le amogela go la thuto le nana go la rena la baswa ka masala youth ke yona maga gesho na ka lena ke matlo ke itse go morwane go meka go rialo ga ke noshi ka metla maga gesho ke shuma fa le yena Isaac Mashila biolo ka motjoletse mogolo wa manene a thuto re a leboga re gore le mmogo gona ka fa mafateng a matelele a di a le moya ke thobela FM yaka yaka go ya rena ya le kgotlagaso la Afrika Borwa re a leboga Mr. Fantastic ka nnete o kgonne go tsoga le bathiletsi ba rena ka botse re bala le kgopotso mashego le Ali Lamola ka mogare ka letšatši le botlhokwatlhokwa go bona ka nnete re re ba gole re a leboga gape Moruti Lesudi ka metlha wa itlhabana kgaetšedi yaka o netefatsa gore ka metlha re kgwetša mantšwe mabotse a tlotlheletso ke name gape ke leboge molotsana o mobotse wa maredi a re mapelo ka nnete ke tlhoga ke mmone re a leboga metsotso gabjale ke ye sesai fela go itswela gona kua ereng ela ya botlhano ka nako ye go na le batho bao e le gore ba šetse ba tswile ka gae ba ya mešomong ya bone ya go fapana bangwe ke bao e le gore ka nnete ba tšea monnabo o motelele ba ya meletlong ya go fapana go na gape le bao e le gore ba ya malapeng a bao e le gore ba wele ka matlong tabe kgolo ke gore motho ga itswa ka gae magagešo a thome letšatši ka mošito ka go tlhapa tlhapang tlhapang tlhapang gore letlale ka boitshepo magagešo le be le le memielo le be le bophelo le kgaogane ditshele ge le ka gopola gabotse ka labobedi ke mo e le gore re be re swere taba ye nngwe ye botlhokwa tlhokwa taba ya tlhompho magagešo ya ba e le gore ka lebaka la nako wa tseba taba yela kana ma e le gore ke ya letshepiša gore nke re tsweleng pele ka yona ka gore se se tloga gape se ama baswa ba rena ge motho a na le tlhompho re a dumela gore motho yo o kgona go nama e le gore o phedišana le batho gabotse motho wa go ba le tlhompho ke motho e le gore o ratwa ke setšhaba motho wa go ba le tlhompho ke motho e le gore mabakeng a mantši o fela a ikokobetša motho o kgona go tseba sa go loka le sa go se loke mola gape le kgwedi yona ye ya bokgwa re tseba gore gabotse le bokgwa bja rena magagešo bo re ruta ka tlhompho gore a re tlhomphaneng re tlhomphe le setso sa rena a re tše mabenkele ka morago ga mabenkele re tlake mo ka magagešo re tswele pele ka taba ye gabotse
1: ra sa go pala nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
2: a ke gale gotse
1: majaja lesome ga e sa le sero
2: a ke RIP fela
1: emba o sa kgona go hwetsa komiki ya Rico
2: wa getsa
1: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka Rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e ete e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: setšhaba go nankgono se imelwa ke mathata tša maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout lerumo la madi le kgonthišitšwe ke borwa saense bjalo ka setlhokiša madi setiša mmele le seimolola kgatelelo ya monagano se tlatletšwego ka ditswaka tša makgethe tša maphelo lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo la madi le kgwetšagela discam clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara le kgwetšagela ka diphilisi le marothi lerumo la madi Feel the healing power.
0: Aga ke le seme pedile metsotso go itjela gone kwa irinyela ya botlhano magagesho go mme ke be ke sa bolela fa ka taba ya tlhompo gore re le ba swa re atakateka ka mogaraga taba ya tlhompo bile gape sa go nyamisha ke gore rena ba swa gape re batswathi batswadi ba boile gore re godisha bana bana ba boile gore le bona tlhompo ye ke moka ga bana yone ka gore le rena ke le ka batswadi re tloga re hlaelela ke le ka gopola ga botseka la bobedi ke nyakile mo tlhotlheletse ibile ele fo ya skolo biele meso ye ka bona gore tabe magagesho ke moka re tiele manoga le lengwe nke re lebelele ka mokgwa wa sedumedi ke nyakile fa Reverend Elvis Mofokeng ba boile gore ka nnete ba tloga ba ruta setšhaba ka taba tsa mohuta wo ka ge e le gore ba tloga ba lebeletse merero ya kereke re ko gore naye ka ba ile gore ka mogare ga dikereke bona ba swere bjang re lebeletse baswa le tlhompho e reng ga bjale ke namaile gore motlhomong ke tea molotsana ka morago re tle re kgone go nama e le gore re ba amogela gabotse waiting for you na Lady Apiwe ke nyaka gore ka go rialo re name e le gore re ya ba lata ka ona molotsana o magagesho

0: Lady Apiwe ana le yena Lily Faith bare I will be waiting for you go meka gore yalo ba re lahlela go metso tsuye ka ba go yele smetsela fela go itlhela gone kwa iring yela ya bohlano magagesho ba gona fa Reverend Elvis Mofokeng ba Yureska go me bana gape le kerekele gore ba tlhoko ba itlhokometse gona ka fa le seno ba rwana ba ga Mofokeng bosele bosele gaitsedi ya ka re leta mishare le amogela go thobela FM bile gape re kholofela gore a wa letlogo le robetse ga bo sire le bo gape le nako ya lena tlhe thobela
1: thobela mikeiti le bathebetse ba thobela FM yes re robetse ga botse
0: Re a leboga Reverend le kgone re bolela ka taba yenngwe ye o ile gore ga botse re be re sore ka mo ka la bobedi bosego taba ye ra bona e le botlhokwa bjang ka gore ke karolo yenngwe ile gore e tloga e godisa motho ga botse ke karolo yenngwe ile gore e dira gore motho a tsebe gore na e ka ba ile gore ga botse ge a phela le batho ba bangwe ba tlhoka go nama e le gore ba phedišana bjang ge re gola le kua dikolong ba be ba re botsa gore tlhompha mmago le thata gore ka nnete o o kgone go nama e le gore o phela nako e telele nna le bona re tlhoka go dirang re le setšhaba gore ka nnete thuto ya tlhompho e dio ba setlwaedi setšhabeng sa ga borena
1: mme kete re tlhoka go dira mosebetsi o montsi kudu ka gobane o fetsa o tlhalosa taba ya botlhokwa gore nakong e le ya gale re rutilwe gore tlhompha tatago le mmao mara matsatsing a na ka bomadimabe re tshwanetse gore bona batswadi bana bo re tshwantseng gore re ba tlhomphe le bona bašwa ba lebeletse gore bona ba itlhomphe pele ge ba thoma ba itlhompha napile go ba bonolo bakeng sa rena gore re ba tlhomphe goba bašwa ba rena go ba tlhompha because nakong ya gale o ne o botswa fela go tlhompha tatago le mmao matsatsi a wa tla eketsewe but now re setse re lebeletse gore tlhompho eo re e fang batswadi ba rona ba e deserva na goba bona ba itlhompha ka tsene leng gore go ba bonolo gore na batho ba bašwa gore re latele go ya ka mokgolentswe la modimo le re rutang ka gona e be re a ba tlhompha ge ba itlhompha go ba bonolo gore re ba tlhomphe because of nako ya gona jale e tatile kudu di-technology ke tsena maemo a bophelo a tatile dilo ka moka di kitima ka tsela e makatsang therefore setse re lebeleletse ka tsela tse pedi ke letlhakoreng la rena bašwa le letlhakoreng la batho ba bagolo gore ba itshwere bjang bona a na ba itlhompha sore le rena go be bonolo gore re ba tlhomphe
0: le bolela taba ye nngwe e botlhokwa taba ya self respect taba ya gore ke moka wena motho e name ile gore wa itlhompha la bolela gape gore ge re itlhompha gape re lebeletse le bona batswadi ba rena ba o ile gore ba re tlisitse lefaseng bangwe ke ba o ile gore re phedišana le bona mo setšhabeng ka gore ga botse motswadi ga se wa gona ma e le gore motlhomongwe o belege motho yo mongwe le mongwe ile gore ke yo mogolo mogo wena bile gape o kgausi le wena re mmona bjele ka motswadi gore le bona ke moka baba ba laetša maitshwaro a mohuta mang nna maitshwaro a bona ke maitshwaro a go ba le tlhompho na re na le bana e reverend re le ba soka tsela e bana ba rena le bona ke bona ba o ile gore ba tlogo ba re lebeletse gore nna ga botse batswadi ba rena ke ba o ile gore ba kgona go šireletša seriti sa sesa sa botswadi na ba kgona go šireletša seriti sa rena bjole ka bana na bjale a re lebelele ka mogare ga dikereke gore na ka ge e le gore le batlhanka ba modimo le tlhokometse dikwana tša gagwe le ruta sela le sela ka mogare ga dikereke go fitlhaga bjele reverend tsaba ya tlhompho le ka re le ya kgotsofala bjele ka baruti
1: ei go thata gore motho a kare wa kgotsofala go na le mmereko montšhi o tshwanetseng go dira mekete jale ka ge setse ke boletse gore re tshwanetse go thoma rena batswadi re bontsha tlhompho gona batho ba baholo re bontsha tlhompho bona mekete matsatsing ana ga o sa tshwana le nako e le ya pele mo e leng gore ga re bala mo dikoranteng re theeletsa mo di-radiong re kwa ka baruti ba dirang dilo tse e leng gore ka nnete di dinapa di etsa gore batho ba šišimetse maikutlo ka lebaka la gore maitshwaro a bona ga ba itlhomphe bona baruti ba kgona go dula dithabeneng banwa ba madila batawa le bašwa ge ba fetsa ka o sale ba nyaka go ba gala ba nyaka go ba botsa gore bophelo bo bjang empa bona ba palelwa ke gore ba itlhomphe ba be kgole le bašwa ba kgone go bontsha gore nna ke mogolo goba ke nna ke moruti goba nna ke nna ya eteletseng pele ka kerekeng go be bonolo bakeng sa gore motlhang ngwana a kgelogileng goba a timela o mo bitse o mo botse gore no oba o mo gaa male re a palelwa ka lebaka la go bane le rena re party ya bona re itirile metswalle ya bona ga re sa le batswadi go bona ga re sa le di role model ke ba le re ba re lebelletse ba bona re phela bophelo bo tshwanang le ba bona ke yona ntho e kgolo se ke etsang gore ke file o kare ga ke kgotsofale ka nnete ka mo kerekeng e ka re re ka thoma rena bagolo le baetapele ba dikereke ra lebelela gore re itshwere bjang so that go be bonolo gore ge bana ba rena ba timela ba palelwa ke hlompho re kgone ba busetsa morago re ba gale re ba bontshe hlompho mara o tla mo bontsha jwang hlompho motho ele gore maobane le wena ga e sa le ka labohlano le ka Saturday o le bosio le madileng le tantsha ka moka go sane o nyaka o namela pulpiti o mo rute ka hlompho o tlo o theeletsa jwang a ntse a tseba mmekhaiti ore le tshwere ke papalase le le babidi
0: ke a leka wa tseba motlhala motlhala o le o file go ga o fapane le wa barutiši ba fela ba re barutiši ke batho bangwe ba o ile gore ba botlhokwa setšhabeng fela ka madimo abe barutiši ba biale ke baswa ge ba tsena gona ka bole mafelong a boithabišo ba kopana le batho ba ka moso o tshwanetse gore ke moka morutiši o ba morutiši gadi a eme pele ga bana ba rute bana ba gopola tša maabane kua mokete gore yo gape bo mme moruri ka nnete boletse bo ba pharile ya ba e le gore bana mo gona maile gore ba kgona go bona gore na se se bosekeng gona fawe a re lebeleleng mangwalo a makgethwa ke file motlhale ge ke thoma gore ei re be re balelwa pukuntsu batho pebe le gore wa tlhompha mmago le tatago ke moka o kgone go phela nako e telele pele ke moka ke nyaka gore ke lefe sebaka reverend re lebelele gore na e ka ba e le gore ga bose ke mangwalo a fe a mangwe ao e le gore bjele ka baswari kana ma e le gore re a etela ao a rutang kudu ka taba ye ya tlhompho
1: ya mangolo ke a mantsi ka gobane ke le reforma ke berekise lengwalo le le tego ba a mabedi ke le tlhatholole ga botse gore re kwagale ekeite go na le lengwalo mo lebukeng ya Mateo chapter 7 ge o thoma o bala o tloa ka verse 12 mo Jesu a rutang ka taba ena ya tlhompho o re dira seo o nyakang gore batho ba o dire sona ka mantswe a mang Jesu o ba lebeleletse gore ge re phela bophelong ba rena re tshwanetse gore re dire seo leng gore le rena re nyaka gore batho ba re dire sona o ka se expect gore motho a o hlomphe empa wena o sa mo hlomphe re nakong ya di-AI mo e leng gore bana ba rena ba tseba technology kudu ka maatla mme ba tseba dilo tse e leng gore rena ga re di tsebe tse e leng gore re tshwanetse gore re tlhome re ithute tsona mara jale re santsane le na le attitude ele ya gore nna nka se belege ngwana napile ngwana a ruta nna goba ka kwa ka ngwana e le bothata bo bogolo bo diregang gona bjale tshwanetse gore bana bana re ba fetsebe re ba theeletse re kwe gore ba nyaka gore the same way le rena re nyaka gore ba re theeletse re tshwanetse o dira bjalo le rona re ba theeletse re ba fetsebe re kwe gore ba tseba eng ga ba tsebe eng re nape re ba gale go ya ka mokgwa o ba nang le tsebo ka gona gopola nna le wena re gotse example e tlwaelegileng ke ya gore ngwana o tla ka aeroplane nao ngwana ka wa 8 years o setse a tseba gore ngwana o tla bjang and-e ga ke ya mo ruta ka lebaka la gobane a na le access ya di-technology o na le laptop o na le tablet o na le phone dilo tse di ba ruta dilo tseo ka moka nao ga ke palelwa ke go mo theeletsa ke napile ke mo botsa seo ke naganang gore ke selo sa maleba ke tlo feleletsa ke loba respect because o tlo nlebelela re mara papa wa tseba o domonyana papa o kare o slownyana ga a tsebe dilo tse ke di tsebang nao re tshwanetse go dira seo le rena re nyakang go se dirwa ke batho ba bangwe meaning re tshwanetse gore ge re nyaka tlhompho baneng ba rena le rena re thome re itlhomphe mme re ba tlhomphe re dule fatshe le bona re ba fetsebe re ba theeletse ge ba bolela because of ga ba gola ka tselena le wena re gotseng ka yona nna le go wena re gotse go sena information e re nang le yona ke re ikhwetsang fela go batswadi ba rena ke seo ba re botsang sona fela mara bana ba rena yona bjale go na le dilo tse e leng gore ga re so ba rute ga re so ba botse tsona mara ba setse ba di tseba le sekolong re a tseba gore ga ba so fitlhe maemong ao maga setse ba di tseba le pele barutisi ba ba ruta tsona therefore re tshwanetse go dira seo mateo ya ka Jesu Kriste a re rutang sona gore theeletsang bana ba lena dirang seo bana ba lena ba le batlang gore ba se dire go lena I don't know if it makes sense to make it, but it's
0: a hope of...
1: tamisa ge re le batswadi re tshwanetse gore re dire seo re ratang gore le bana ba rena ba re se dire go rena hlompha bana ba gago theletsa bana ba gago le bona go tla ba bonolo gore ba o theletse mme ba o hlomphe
0: taba ya hlompho e na le gape le mokgwa wa go tlisa seriti mo mothong ge o le motswadi ke moka ge o tswile o ya go ithabisa ya ba ile gore ge o nwa madila ka tsela yeo wa tseba o namile wa ithabisa bele le bia le o latlhagelwa ke tsela le tsela dieta o tswela diaparo ke tsedingwe tse ile gore di dira gore wena o name ile gore o dira gore bana ba gago ba se sa go hlompha o poula bana ba gago kitchen which you will be like about 20 to worry really level let's have a time around to move to what come on a little more to move to look in my car who get my level of a yen now I'm about to come from beyond get you will work and let's get you know what I'm going to say jam release a chap of one of my little room over one on all and get away what we're like any more a but we look over a bit of a bit of a car car back a reiki but to back a number and a bath lap a but like reiki fela mediro ya bona o itse ka fa ile gore le boletse kwa morego kwa go khumana ile gore ke o ile gore wa tswa ke e ya nyamisha gape ge motho a tsana kere ke go di bolela nnete re lebeletse gore e be motho wa go le botlhoko fela ga se se o ile gore le khono re ya se bona bona ba ba lena ba ba go tsana kere ke bona ba o ile gore ba tlhola mpherefere mona geng mo wa tswa batho ba lwa ba lusha ke bona e di wa mathata batho ba mo tlo ga botse batho be shom re tla reng ka gore re lebeletse gore e be bona ba o ile gore ba aga se tshaba
1: yeah yeah ke botata bo bogolo kudumetete because botata bo thoma ka gae ke ka gae o sa gola ga botso sa fiwa thuto ya hlompho ga botsi
0: ke
1: fitla ke re ke le sechabeng napile go ba easy gore I mean how be no lo gore o gone go bontsha hlompho mara ka kereke mekeiti ntwe kgolwe ke le mogileng ke hore batho ba khuile matswalo matswalo a khuile bathong ge ba tshuba lebella moruti ba tshuba lebella ha le lebelle ka mogore neng re dira dilo pele gale sele re ne re hlompha kereke o no ka sabatamele pulpiting o no ka re ga o tsena ka kerekeng o kwa gore ka nnete o tshwere madila o entse sena le sane wa batamela selalelo se sekgethwa goba wa batamela le moruti ka sebele mara nao matsatsing ana re kry-a nako e le go batho ba khuile matswalo to an extent ya gore ga e sa mina anything taba ya gore o ba tshwanetse a be le hlompho because letswalo le khuile gore ge a bona moruti o setse a bona selo fela tsena ka kerekeng e setse le lefelo fela ga e sa ba lefelo le lekgethwa le ena ka mokgwa o itshwarang ka gona o setsane o itshwara ka mokgwa a nyakang ka gona because matswalo a khuile ga re sana matswaloanamesenti
0: batho ba khuile matswalo batho ba khuile matswalo batho ba khuile matswalo re bone bile gape re khuile ka dilo tse dintsi tse o ile gore di dirwa ke motho wa tsebare motsepile re wa bana yo ke ena ile gore o tloga tlhokometse sechaba se ka tshe di botse ka lentjwe la modimo fela wa khumana ile gore tsa gona di re makatsa a re rume reverend a re rume ke lebeletse ditlamorago tsa go tlhoka hlompho o ya ka mangwalo a magetho ka mang ka mola mangwalo a magetho ga botse ba rena re ka lebana le ditlamorago go tsa mohuta mam re ka lebana go baraba le bophelo ba mohuta mam ge re sena hlompho go barisa hlomphe batho
1: kotlo e nngwe le e nngwe ya sedi ne ke tla ka mangwela magetho ke lego batho ba re ba palwa ke o ba le tsebo ba kwa batho re ba palwa ke sebe se ba laola mafelelong ba kwa re lebella ka mogou lefatshe la rona le fetuileng ka gona batho ba sentse ba khuile ka gona ba khuile matswalo ka gona ba utswetsanang ba senyetsanang ka lebaka la gobane sebe se se le easy gore motho a se dire go bonolo gore motho a kwese motho yo mong botlhoko now ntho eo e dira gore mafelelong re feleletse re khuile goba re gwa lebella segatlha tseo re kwang ka sona nakong ya gale o ne o bona lego ka mora nako mara gona bjale every weekend re makhuno re noo boloka Gauteng mona ebile its west batho ba kitima all over every day go na le lego kaekae go na le lego kaekae batho ba kwa ka lebaka la sebe seo ba leng ka gare go sona mangwalo a magetho a re ka bomadimabe ke tsaba gore etswa molomong wa ka mara etswa lengwa leng le legetwa gore batho ba tla kwa ka sebe sa bona sebe se a bolaya mme Kate nka no kgotheletsa motheletsi wa Thobela FM gore a ithute ka mehla go avoida go ba sebeng a re tšhabeng sebe re be kgole le sebe re ralokele kgole le sebe re kgone go phela mara ge re le gausi le sebe re rata sebe napile re tlo gwa easy nna mafelelong re tlo feleletsa re le generation e le e sa lasting e gwang ka mengwaga e mennyane ka lebaka la gobane re phela sebeng re rata sebe re enjoya sebe re thabela sebe re thagatswe ke sebe ka matsatsi ka moka. I hope motheletsi o ka nkwa goseng a letsatsi lena gore lefatshe la rena le fetoga ka tsele le fetogang ka gona ga se gore ke boloi mekete ke taba ya gore ka nnete re rata sebe ge motho a ka itebelela ganyane a re e re ke ikelele ke go katoga sebe ke phele bophelo bo kaone bao ba le botlhompho ke itlhomphe ke tlhomphe batho ba bangwe ka nnete ke dumela gore re ka phela bophelo bo botelele.
0: Sebe se dira gore batho ba tlhokofale ka bontsi moruti sebe se bitsa hashebe ke lebeke wa tseba bophelo bjo bo namake moka bo sanama e le gore re ipsina ka bjona beke lebeke ke nnete re a boloka meneko le metswalle ya gabo rena go kuša botlhoko le bana mane bana le bona ba feta lefase la ka keno ka lebaka la go nama e le gore ke moka ba tlhoka go tlhompha batho ba bagone o na le ngwana Shule o bolokilwe ka lebaka la tšhela batho ba go le ka metsi ke tse dingwe tse e le gore botsebotse ge re bolela ka go tlhoka tlhompho re ka dišetša ra ruta gape le bana ba rena gore wa tseba ke eng ke re tlhomphe batho ba bagolo motho wa motseba motho ga o mo tsebe ge a o feta netefatša leka ga rera gore motlho mongwe a o telele goba a o gatelele fela le ka go dunama e le gore wa mo tlhompha reverente ke a leboga mantšhe wa lena a mabotse thuto e le gore le kgonne gore fa yona meseng ya lekgono ba dumele ka fao ga Mofokeng.
1: Tabela taba dimedisa mekate
0: re a leboga magagešo gabjele metsotso ke masomepedišupa go ikela gona kua ereng ela ya botshelela kgweding ye botse kgwedi ya bokgwa bokgwa bja gešo setso sa gešo magagešo le sona se re a wa nke re nam e le gore re phela ka tlhompho o tla kwa le ge re senya bjele ka baswa ba re a wa gape basoba ba a nyatša baso ba nyatsa wa tsiba bile gape le dia ila ga sa ga sa ka go kwa solo ka yena mo le ile gore botsubutsi dia ila yo ge re ka di mo lebelela ra ipa nako ke tsela yengwe ya go dira gore re go leka ka tlhompho re be le magomo ge re le batho ke gore o ba le magomo wa gona go ba le letswalo wa itota ge ba go botsa gore ge o tlhokofaletswe ke molekane o swanetse gore o tsena ko e kaka o ikiletse taba yo gape ge o ka e dira go ba le seriti ge o ka e tshela o bitsa hashe o tsela batho maphelo tlhompho e kae tlhompho ba go botse gore bele ka kgarebe ge o ka boa tsela o swanetse gore o ikilele ge o ka ntšhampa o swanetse gore o ikilele wa re tšeo ke dilo tša kgale wa tša dipitša tša gago tša go bela tša go fiša wa fa bana ba batho ke moka ba thoma go nama e le gore bathebatheba diphuana ba sepela lefase leka keno ke yona taba ya go tlhoka tlhompho be ke dio fa motlhala magagešo bjale ke nyaka gore re tswele pele nna le lena bana ke ba ba re tla ba ka gae bana ke ba batla ba ba rutisikuwa dikolong nna le wena re tla ba batho ka mogare ga mešomo ke gore ke nna le wena le bana ba rena tlhompho respect go senyegile kae magagešo ruri ka nnete go senyegile kae nna ruri re ka dio ba setšhaba sa go dunama e le gore re timelelwa ke tlhompho mola e le gore motho ga botsebotse o godišwa ke tlhompho go senyegile kae ke rena batswadi ga rena mekgwa ke bana ba rena ga bana mekgwa go ba re duba sete re a swana go swana le ge ba fela ba bolela ba re sete ya dikobikana. Kama we malapeng ga bolena le phela biang le batho mo hutao motho a gore ke moka ge gore o bolela le yena a duya kua batho mo hutao le phela biang le bona gape se ba gore taba ya tlhompho ke taba e kgolo kudu ka gore ge ise gona tlhompho dilo tse dintsi di a senyega o ka se re o na le tlhompho a utswa gape Rabia dilo mo wena wa ditia o na le tlhompo 086 000 2452 ke ne mo re rena mogala wa tsana ka mogare ga dinamelo tsa bohle ba re a itle ka di city wa nyenye bala I'm busy stop disturbing me awa batho ana ka mo tekisi a re shumisheng ka pele le tlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka re kgone go tsweletsa maikutlo go na le molaetse o mongwe wa ka mokošentša goba dikošentša tšeo mabotša a re le ge o ka ba le talente goa ba le bokgoni ka lebaka la gore o se wa godišwa gabotse o feletša o sa efele goba o sa fitlhe gole o tlhoka magomo wa tseba gore ke mo mošomong e tsefelo fa ba legotlagaso ba nthwetse ba re kate re o nyaka moyeng ka iri ya botlhano ka mokibelo ba re kate re gopela gore ge kgwedi fela nnetefatsa gore manane o ka moka a go thekgwa dikgadiso tsa gona ke moka di a sepela di ya go balaodi ba gago ka Auckland Park netefatsa tsa mohuto o di ka dumpalela ge ke sena tlhompho e ka pala tlhompho ka mogare ga mešomo e ya pala tlhompho ka mogare ga mešomo e ya pala tlhompho ka mogare ga malapa e ya pala tlhompho go rena e ya pala tlhompho ka dikolong e ya pala tlhompho baneng ba rena 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala yeo e le gore ka nnete o ka e šomiša gona fa go mošhate wa tsebo le boithabišo
2: youth ke yona le kate morwane mokibelo o mongwe le o mongwe go thoma ka iri ya botlhano ka masa go fitlha ka iri ya botshelela mesong Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo
3: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape palapala gago batla itshina ka boithabišo le bogabo e tla o iphine le rena ka Royal Gardens go tsamo ka di-24 tela di-26 September 2026 24 September re tlabe re go tlisitša Royal Gospel Family Day o tlo iphine ka Tshepo Makhabane Lufuno Dakada le ba bangwe ba bantši 25 September Royal Learners Cultural Day re iphine le Vanderbilt Lwene Chivare, Lima Manguba Banchinchi, 26... Royal Heritage Family Day, Movie Tavisho, Kibia Makazi, Mafikizolo, Lima Manguba Banchinchi, Titiket Chaba Chaba Koluka 150 Rent, Chaba Ana 50 Rent Fela, Mijago Iwulaka Iresi Swai Misong, Titiketi, Dikotaka La Country Ticket, ShopRite Le Checkers, Itla Lima La Palakawo, Ilaka Rijinaka Palapala FM, Royal Heritage Family Fair,

0: 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala ke kgang lebaleletsa bathiletse ba rena letsogo le gabotse ka mošate thobela le gona ga ba bolele mothiletse gona fa letsogo le gabotse
1: ga di ntumelele kere go tso
0: lota letsogo le gabotse
1: Our job was to have come Mapela and Nagam Shatelazo young head.
0: Releboga, come Mapela, Releboga, Lerner, one I say.
1: Our Nagam Mapela job was to have you had you complete from Maka, I came winning Maloga, the Kilakara, BC, Kilirs and Akara, BC, a grabby seat. I would no more, I am a lana, I shall no more, Arma Matau Nemo, Kavana, I would put a
0: Klompo ke selo se ile gore ga botsa setswa ka gae.
1: Setswa ka gae ga di o tswa ka gae ka sona o ya kae ka pakae ka sona. Klompo e thoma ka gae ga.
0: Charity begins at home.
1: Ke le bua ga di re ke sa se nyetsa ba bangwe se ba kang gore.
0: Hey ke go kwele ke a leboga. Le tsogile ga botsa ka mushata e thobela Timansele moya le gona.
2: Go bala tsarelo le tsogile.
0: Re gona le kae?
2: Re bana.
0: A re.
2: Ya bona le tshabeleng le tsi mo ga masemola dina tsa u ka tsere.
0: Re ya le boga ka mo ga masemola.
2: Ba ke tsholo re. Re se ka medi ka mo ba swa ga kutu. Hore re di bona go nne ke. Gona le lengwalo le lengwe ka pele le nkirile ke a leng go gopola gore ke eng ke labela le bathiretsi mara ke nagana gore ba ba gopolang ba ka letseba le le rego ngwana wa mosimane o sa mo godise ka thupa gore a gore ga o mo rate re dumela gore mantso a gantsi a tsa ka peleleng ke mantso a molao wa modimo goba a theileng ke batlhanka ba modimo ka nako eo jale go are ga go tsa mmuso wa rena wa re sa wana le tsoa ka mo hala ka tsupa ba re ke abuse le go thata botho mo se re kana go tlana mo go ara gore motho wa rena go tsupa ka morana o tlana le mola wa modimo ene mo le gore bana ba ga ba sa tswa ka ba gala gore o tlo go wena o tlo gore go motshuse tsa re re tswa tswa ke ding o motshuse ka gore ke tla go itia a go tla go swarisa ene kana go go o tswa ra motswadi wa melege yo ile ga mogalla gore wa o e ka mashego go ba o re motho mo le go na mabila le metsogo
0: mmm
2: le go le yang go go ikela tsona re go ka ntse go tlo go tswarisa bana wa motsetsana o ka mashego ga motswadi a mogala a motshwana ga re go itse a se ba miti o tsama mo tare go ka ntse go go tswarisa jale ke mo go thata botho mo share kana gona ga go fula bana ditukelo tsa gore ngwana a ska ba e ne go itse ngwana a se gore se go mmola ya go go motlhaisa o no mo tsentsa tsene
0: ke le kwele malome ke le kwele le ne le re taba ya go khumana ile gore bana ba kgalwa ka thupa mola le mola ga botsebe le shumela bela ka tshaba bile gape ga se gore o bo tlhoile ngwana wa gago bo mmontsha tsela gore se o se dirile go le khono ka mososke wa sna ma ile gore wa se busheletsa
2: bona kwe me duru mga ngwana tlo arla motho mogolo a ba tsilo ga emela ga ya moya ga bua o tlo arla motho mogolo re re di tsimotlo se ke tsaka tloga mo

0: if lebella bana ba le rene ba dirang ba tshela batho ba go luka metsi
1: mmm
0: ke lebella gore ba tsoma lateng ya mkhuta mang re o itjola pele na o luka o fela pele le go di tsweng ga botse
1: o tla ba thokela tsola ga botse
0: o tlo betha tsola gore motho le ke motshela mmola what if ke tshela motswadi wa ka mma wa ka na fa ke tshela papa wa ka na ka metsi ke go mo tlhompa ke motho o mogolo ke santse ke mo tlhompe mara ga ke ke tshile lapeng la pele le re lwa re tiang ke motho o mogolo ke ba bona ke le ka tsile ke ba tshwele ke ba tshele le ka thaka tsaka
1: botse botse o senyela ka mogare ga malapa ka mo
0: santse bana ba go di tshwe go tswala lapeng
1: mara ka gore bana ba re bolela go ka bona fa ke ba rena biele le rena go re ya digagatla
0: kure rena ka mogai kure a re tlhomphana that is why ngwana ola a intsha a isha strateng
1: ei a beka mo ke mathata
0: ke mathata ka gore ngwana ge a ka thobodise botsotswa ka mogai o e intsha a isha strateng a bona o kare ke bophele
1: taba ja go khumana le gore le robitsa matlhapa a maka ka mogai
0: ee tshwanetse re itebelele jale ka rena batswadi ore ke rena batswadi re senyang bana ba ga re godise bana ba botse
1: ke lekwele re ya leboga le lena le tlhoe ga botse re ya leboga re ya leboga motheletse gona fa letse go le ga botse ka moshate e thobela
2: thobela cascade
1: lekae
2: re gona lekae
1: re gona le bomma ba tsene gape le bona ba godiša bana ba go motse basadi
2: ai bomma ba na le go tšhaba ditaba ka gore gantši e ba bona cascade askise le bolela le moleke filmon mampa ka motutuza nigel ka mošomo gae ga molepo ga mmamata
1: re ya leboga
2: bomma ka nako tse dintšhi ke bona ba e leng gore ke bona ba e leng gore ba ruta bana gore ba seka be baba ba tlhompha ka gore rena bopapa ka nako tse dintšhi e re re a ba kgala bana ba bomma ba bonang ka re ba tshwenyetsa bana
1: meke maputla ke a go
2: ke a le botsa kore ngwana namile o a senyega ka lebaka la gore o a tseba gore nto nngwe le nngwe id ya go le ge e le mpe
1: mmao nkemelela
2: mmao o ile go nkemelela gale mola e re be re gola ngwana e be e le ngwana wa motswadi o mongwe le o mongwe le o mongwe le o mongwe wa tsamaya go kua kore ngwana a dia nto e mpe o be a tšhaba motswa motho o mongwe le o mongwe le o mongwe o e le go motho o mogolo ngwana o be a kgona gore a mo tšhabe a mo tlhomphe ga e le matšatšing a le kgono
1: bile ba ba tšhela ka metsi ba le kgono
2: bana ba senyegile batswadi re a ba emelela go na le taba e meltine a fetsang go e bolela tabela re e bone go mo di-social media ya bana ba ba ande re bolela motho wa 20 years 18 years a se ngwana ke motho o mogolo jale ka ge le mmuso gore no motho o ke motho o mogolo a ka tšea go maikarabelo ba dilo tse e lelia ke bona ande e ba go batsa batho seskate ei bana ba rena ba tsholetse ande re sa ba emelela le ge re bona gore ngwana a ka o dirile nto e so mo social media re sa ba emelela go ntse go le jano
1: bana ba rena ba go supa barutiši ka menwana
2: bana ba rena ba go supa barutiši ka mena ngwana o mmona gore o tswa lelapeng le e leng gore ga a fiwa tlhompho ga a rutwa melao ka lapeng la gabo go go ka ena tsela e ngwana a leng ka gona ngwana a etswa lapeng la megwa
1: ba bona
2: le le sapa seskate ga a kgone le go lentšha letlhapa
1: ke le kwele gaetsedi re ya leboga re ya leboga maikutlo a lena re ya leboga maikutlo a lena ei ka mo malapeng ka mo ke mathata ka mo malapeng a mangwe wa tseba le dijo ba di lwela dijo tša dijo yo mongwe o tla tšea dijo o tšea lokela ka phapoši ye nngwe yo mongwe a tšea lokela ka mola yo mongwe batho ba ba na le modimo ruri ka nnete namile ka moso ga a gola e tla sedio ba monna o nama ile gokgwedi e fedile o yena le toropong o e reka dijo e o tla sofa re godiša makoti o khumana e le gore go sasa o tšea dijo tšeo lokela ka fase ya mepeto a ba ba le maphene a retse e re ke bone fa batšhiletse ba rena ba letlakala la Facebook ba ngwadile kaisa wa grotman o ngwadile a re thobela ga diyesho mangwalo a makgetho a pakile o timothy wa bobedi bana ba ka se sa tlhompha batswadi monna o tla nyala monna ke tšeo diphethegago ga biale ke ena kaisa wa lekgosi ka molakathoka re a leboga a re gausi le apollo light go na gape le matshwenyego tšeo mabote a re kgotsong ga ditsatlhana go senyegile ge ngwana a gale melwa

0: palela maswale re tshile maburuka le na reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabisho
2: go shetse fela metsotso ye mehlano gore nna le wena re name e le gore re a kgaogana e re ke bone motheletso wena fa wa Albert Machete ar hashtag youth ke yona ga di setlhana nnete ke gore batswadi ba bangwe ba palelwa ke go laolola bana ba bona le go ba ruta tlhompho ba ba dumelela ba šomiša polelo ya go bontšha gore e tletse ka lenyatso ba e thoma go batswadi ba bona Albert Machete a rialo re a leboga mogadi Maria a re dumela ga di e setlhana tlhompho e tswa ka lapeng le go tswa go go lona ngwana wa go se tlhomphe o mmona le ka tsela e a bolela go le batho ba bagolo ka gona hei tabaši ya go bolela batho mo re ya le modimo banana ba ge ba bolela le batho ba bagolo ba die menwana bua le menwana nwanwa menwana shi be ke kgala yo mongwe maloba ge o bolela le ena sopa melomo ke re ngwana o gana mekgwa lena ngwanaka gape o tlo o gola wa tsena ka mogare ga dipoledišano tša mošomo ba go botša potšišo e ya go palela wa sopela phane le melomo ba tla go thwalana e tlhokomelang bana ka mogare ga malapa ka fauwe bana ba lena ba sopele batho ba bagolo melomo taba tseo ke na le botlhatsi ga ke re ba re a re tse motheletso goda fa letsego le gabotse ka mošate thobela le kae le kae
3: rona le kae
2: aowa re gona tlhegaetsedi yaka
3: ge o bolela ka banamedi jaka gare ga senamela sa botlhe ke re le akwa
4: I was a little bit of a o fetogile go fetoga e le ya gale
2: kgatelelo ya sethaka e dira gore bana ba rena ba timele ke ya dumela
4: ande ke dula le ena fela re le ba babedi maaba re etsa founetse mama gago ke re ei watsa re keng aama thusa ngwano wa mona a re watsa re ngwano le nna ke bolelepela gore ke dio kwa bare tla o tope ka ke re aa a go tsena ke ka mogo
2: hei bana ba mara ba dira ke eng e lena
4: ba riantshola gore ba tsea dirole botlole ke ke
2: hey ke le kwele re ya leboga maikutlo a lena re ya leboga ka springs taba ya go nama e le gore ke moka ngwana o phela le batho ba mohutama nna maranka o sena motho a rileng a tsena mo are le ba gora lena ba ka gontšha tseleng mohuta wa ba gwera o ile gore o sepela le gona basadi botsebose le moka e lena bommagobana gape basadi re ka se bolela fela mo sealemoyeng ge ditsaba motlhongwe di le ka letlhakoreng la rena re palela ke go tswelela bile ka basadi re ema sesadi ra thušana ra aga bana ba rena gape o tsene banna fa e ya kgonagala thobela ka mošate re le amogela ye tshatlhana letsego le gabotse a wa re gona tle
5: a
2: ge ba mamelodi
5: ntle e swere go le swere nga la bata ga ke ata
2: tsaba ye gape ke yone ya go dira gore motho e be motho motho
5: gape ke modu wa botho ya bophelo jwale a ke nna ba ke nna e tsena ka bogare nto eno ba ke swana mosgato wa ya gape o molato wa e lesa o molato ba bone ngwana o ka no mo godisa a o no tja moyo mongwe wa strate le wena o le motswadi o sa tse gore o tšere kae
2: a go tla ba ngwana yo
5: wa tshra go kgala ka mole ka mo gwabe go pala ba bangwe gore kare gore wa kgala ba kgalega and le motlhwa ga bonna ko o tsenye mo gare ga ditaba tsee ga mmogo le mokgwa dithekenoloji ka gare ditshilo mamma di-tiktoko tseo tsang fela ke tsona le tsona irang gore bana ba ka ba di bona ba thomo tšhentšha megopolo wa kgotsa motho a nxa megopolo e seng ya loo
2: ke a lekwa re tla ditlhokomelale
5: taba mmuswa ga borena ngwana wa kgadiwa
2: ngwana wa galemelwa a godišwa gabotse
5: ngwana banna ba le le go maphodisa ba ne bana le ba sadi ba le go mapodisa ba ne bana
2: ke nnete
5: na gana go le motho a di o gala ngwana motho a ile a ya police station a fika go a go tsarisa mapodisa ba eka wa bona ntlo le ona ke yona e re ya gore bana e se ba ba le hlompo
2: na go gaisa le go ona ke le kwele mogolo wa ka re ya le bogatlhe
5: ke le tarifa
2: mara re shure rumile rumile ke tumela gore ga bia le mongwe le mongwe tla na maile gore wa itekola a re tlhompeng bela ka batswadi tlhompho ga peito male ka moaparo ra tlokomela meaparo ya rena bela ka batswadi ra go di sha bana ba rena ba ba nyana ga botse a re tsena gona ka fa le kantorong ya rena ya ba hlokwa la tsela dumelang dumela ba hlokwa la tsela ke dumela gore letsogile ga botse thobela

0: aga ya ba kgona re go fihletse rena se tlhopa sa monate breakfast go tlhopa FM shato what's up le bitabi show hey malabulabu monna a re o tava strong e le tebzene be ke a ofita ke mo tsakire tebzene mara go go fotse tebzene mara a re ke re o tava strong
1: a bona mara o bile strong
0: hey a ke bile ke keep sinne ke tlhopa tshebere channel physics wa ga mogashwa monna
1: Yeah, ke gona re se tlhopa sa monate breakfast se fitlile mesong ya le hono gore le beletse nako le rena metsotso ke le some pedi fela go etjola go irela rena ya boshupa se tlhopa sa monate breakfast ke mo ile hore re fitlile motheletsi tsebeng ya gore tlo ba mmogo go ba fithela ka ere ya bosenyane re sepela fa le motjoletsi wa rena ke afa masoma o monate le bile monate bar ya bo ba ke sa go tjima lobanyana lwana
0: le ruena o tatalo ena go tjwa re khane go tjwa kwa bo le bo suta re tela di mona mona ne ya
1: na mona nigese
0: a o khalo re go potse
1: o fita gore ke be ke tlhakatlhakane ke go potse bo bona tswa tsebo ke lebeletse ke go potse semaka sa beke e bana
0: wa ba monate ka mphapsho khashu wa ba monate
1: o nya ka hore ke le gona go monate
0: a kere kino rauri kuri o tlhaetswe
1: ke bone ke kwele ka letlalo
0: yebo o kwele re ba nya di shiche
1: ke kwele ba tsa ke be ke tshe ke thele di tshe ke re mara ga botse bara ga botse go diega ke re yo
0: ke re yo ke motho wa thubega bona
1: e ba tsa motho wa ka wa thubega bona
0: a botle tshe ke tshele re ramo amogela shiwela mona ke gore o buile a ke mole go tinyana ke a bona gore aba mo go batla kwa
1: a ba ba go batla
0: kwa tsantsi aba mo go batla
1: ya ke no ba ke tibedi tse selathekeng wa ditse batla batla tsa gore wa le felo o bo wa vote me tse selathekeng gore go botlhoko jwa
0: na pile o ka se bona o isa le polekeng yewe le dikoshe tsa gona di sana pa ditsena ga bona o no ka kare ei khane ke ka lo ka le go tama strong mamtha o kare a itina
1: ya ke fela ke seripa sa batho mo re tlo ba direla o mongwe semaka ge e le gore wa kete ka motheletsi tsatsi le 086002452 le kwa Facebook at Thobela FM yaka tsena ka kwa gare ga DM ya rena mme o re botsa gore ke mangwe e le gore wa kete ka letsatsi le re tlo ba direla o mongwe semaka ke mošomi mmogo maro why ke bolela ka gore o kry-e le gore o theeleditse ke
0: mokaaeeeeen ke kwele ore ba slide ka di-DM ikaslide
1: ya ke ka bogo e le gore botheletse di sepela ka ona lešhakeng la dipapadi le lona le gona tlhokaina re botse ke tse e le goreng re go swaretse tsona mesong ye go monate breakfast
0: awa kannetse ke monate breakfast ya tibzen
1: ya
0: tšaši la lekgono le ke ya ka o botsiša
1: okay
0: ba re o ka ratana le motho o mo ratang kudu wa tsena ka gare ga kamano le motho o mo ratang kudu e fela masheleng a sa phase
1: go ira gore ke eng ke ratana le motho a ke na masheleng a
0: wena o ka ratana le motho o e le gore botse ebile a ke nyake gore ke basetsana ka lebaka la gore rile sa o direga ka moo se direga ka moo e fela ba re baswa ba matšatši a ke baswa ba e le gore ba rata ba lebeletse bophelo bo bo bonolo kudu bjatse re lebeletse lona letlhakore leo o ka ratana le motho e le goreng kore masheleng a
1: motho e le goreng ana masheleng
0: o ka ba ka gare ga kamano le motho e le gore a ana masheleng
1: ee ya ke rena gabotsabotse re banna re batho ba e le goreng re a fana gantsi re a fana ee kore yo ba boima ka mo go lena ka mo ka baka la gore gantsi e ba boima ka mo basading wena o ka dula le ena monna e le goreng ga ana selo
0: wa tseba ke e lebelela ka letlhakore le lefeng ka letlhakore le lela gore nagana o kopana le tebzen mamotlha a le mogashe wa bone a re tse gore go a diragalang mara mo gare ga sebakabaka dilo tsela tsa tsamaya e fela se a se ra gore di ka se boe a ke re wa tsaya bophelo bo jwang
1: a re bolele nnete go dula le motho wa go tlhaetsa go boima a gona le ge re ka reng ra reng go dula le motho a tlhaetsa re batho ba se ka dula le batho ba go tlhaetsa
0: go boima e fela ke lebaka la gore o motlogele
1: e ka se be lebaka la gore o motlogele
0: a re re a boima re botsiša gore wena o ka tsena ka gara ka mane le motho ele gore e wa ka go gopela a time
1: yeah
0: a itu ah o ka dula na
1: eish ka la economy
0: ke botshelo re tshwaretse batheletse ja tshela le khone le gore kuduba swa ka le bakala re lebeletse gore rena batswadi ba rena ba gale be ba sina tiba le jo tsa gore o na leng ka poteng
1: mara dilo le jona be di sa dure ya kere
0: jo tsela ni Kemzeni o ka re botshata ko wena o ka re botshata ko wena
1: tsha kona fasana be go bo lebella bo petrol ke go pela ke boletsana fa le Mr Mphela a mpotsa re watswa re rena gale o ba gona go reka 5 liter ya petrol e be sa le ma 12 rand
0: mara kana ko yela
1: gore litara ga nwe tjoke buka
0: a kana ko yela 12 rand tebzeni le yona ne ile nje
1: hawa
0: awa re tlo bua re direla mongwe se maka social khonole e fela ga biale a re go feya go fisha fisha shit.

0: Unati Breakfast mo Thobela FM.
1: Bora tsa monate tswe ke tsena nga kere monate tswa. Monate tswa.
2: Ya bo shupa o tlhela ka ira bo senyane mesonga.

0: ya ba tlomola ba re ke foyeng bona fa o thobela FM shate kwa tsebole bitabisho re bona pa papatse gore ba fa re tlo ba re lebeletse pedi tja go fisha
1: ntsha bokgwadi ba gago pele ke sa pay le spa putsa pokoletso ya go fitlha go 80% go dišomiša tša Nutrifresh Kitchen Essentials re o reke ditsweletso tša go swana le 80 gram Cadbury chocolate slabs ka ntle ga bubbly difo goba difitše pedi ka 35 rand o boloka 15 rand goba 145 gram Doritos corn chips difo goba difitše pedi ka 40 rand o boloka 10 rand dithoko tše di thoma ka di-8 go fitlha di-21 September re setoko se sa le gona re spa fela go na le dipeelo
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Thobela, ke kgopela re kgalemeleng taba ya batho ba o founa ba romele mebesedi bošigo batho ba robetse ka thu ya masa. Na le na a le roba le na.
4: Monati Breakfast Show go thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.
0: Yeah.
5: Kore ge re re tukisha tsa Monati Breakfast mo re lala re romela melaetsa bosiu. Hey, ya

0: R29.99 ni kilo kayeti. Di hoja gala go fitla ka Sontaga sa di 13 tsa September 2026. Ra Shoprite fela.
1: Ma Afrika Borwa, re swane tike je botse fela. Re tshepishwe tokologo. Eupia ba o ba swere go mmuso ba ikhola. Mola batho ba phela ntle le ditirelo tsa motheo. Bo meneja bo iphile matla. Ga hona di clinic. Tlhokego ya metsi ya go hlweka ke tlhoba boroko. Dialoga di dutse gae ka dipurapura. Ga gona mešomo, ga gona mebila. Dikala di tšhila ga di šome. Re letile go lekane. Kgetho ke ya rena. Phenyo go ba lehu. Voutelang EFF.
2: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki. Dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC.
3: Hey, bophelo bo tla go mmakatsa. E fela di-premium tsa insurance ga di a tshwanela go go tlaba. MyWay e go netefaletsa go sekeletsa insuranceng ya koloi ya gago. Maikemišetso ke go tlogela sekhwama sa gago se myemyela kgwedi ya nngwe le ya nngwe. Fetogela go MyWay o sekeletsa go fitlha go 40% premiumong ya insurance ya koloi le hono. O phele se wena.
4: Batho ba mmakgonthe. Dikoloi tsa mmakgonthe. Ditshekejo tsa mmakgonthe. O humana quotation tsena go myway.co.za. MyWay ke moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di ya ka risk profile ya gago. O na le dipeelano.
5: Warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome.
6: A ke gale gotse.
5: Majajia lesome ga e sa le selo.
6: A ke ya RIP fela.
5: Empa o sa kgona go hwetsa komiki ya Rico.
6: Wa ketsa.
5: Value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go save ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e tee. Ka Rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle.
7: Tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
8: Banna itseng dika di basadi ba molebalo ile tlhoka le megolo kwa lena.
9: Dumela ka moka batheletsi ba rena ba thobela FM ya legota kgatlho la Aforika Borwa ka moka lena gotlhegotlhe mo leka bale le gona go tsirele mašamaita bokone le phika letswalela ngwape ga letswale le go mo fela le marumo le a tswalela mokonantšhi dikgolong ka nne letogolo sa pelabela ga kešara mokgophadi batla motho wa bo phute ke mpenka go tsewa sesasedi kore go emelela nna bjela gona kore kore dithadi ya tšhikinye thaba di a kry-a dumela mmaka kešo ka moka lena ke nyaka go tja sebaka se ke leboge bana bešo bao ba tlile go pele ga ka ke bolela ka laeno matlho ga mmogo le Dr Zen ke morwa swafo ka sebele ba e na le morwa masoma re a le leboga bana beso go lenaneo la lena la monate breakfast bjale lešietse kgolo ja mašamaita a bokone bo papa mana e mega lena koše ke nyaka go thoma ka yona lekgono ke ya bao ba nnang ba lebalago ke bona bomang monego se yo rutumoo ka ramapai wa sepela wa ya moo ya ngona ne leboa modimo modimo wa gago modimo wa botho bja neng le neng ja o file go bophelo ba re banna o robala ke thao o tsewa ke mogau le a tseba jale ke nyaka go kgopela mmatema a re amogele lenaneo le la lekgono um ke motho wa opela mmino wa gospel empa yaya lekgono ke nyaka re ebinele ka moo ka magagešo a re o tshepheile morena modimo wa rena o tshepheile Yo Ayelelewe Yo Wow Wa salawe o tsepeile mara na modimo a re ge ka ba gulo wa molebala metseng ya lekhono wa sebolele le yena wa leboga ge a upile bophelo na ma khotelana mo modimo a go tshepeile mo re ha re

rena ba je le gona magage se betemetse le sene senyane go tswa go iri ya le ya senyane re le boga magage se gona re sibele ka tsana se bo se ka mogore thomeleng ka gona a tle tsika nna re le bala dilo dingwe ja go senya ka go le balema kuno le boga kuno le kurska le la saruru wena go pela o le tsi ba tle ba thage ke wena o go thagale le bona bona mme ngono le bo ja dilo ngone le boga go phela e bo le bele mme o bala mengwa la mengwa ga ya ga go tsena mengwa ga o ke me kae gore mola o bala mengwa ga o na mo le bo re bana o fitla ka mo ngwa wa bo ka ke sa lo bona ke sa phela mo di mo tsana le morero ka nna lo je go di le bo rena bele la mashamaita bo go ne ke le botane te magage sho ba thobela Dr. Mashamaita re tsibisha meloko ka moka le metswalle ka anniversary ya Letiba Lipson ko di bona le mogale aleta ko di bona batho ba bobedi bja bona ba fetša mengwaga ye masome a mane masome nne nne even 44 years masome nne nne ba le ka gare ga lenyalo la bona modimo a ba šogofatša ba phadimišitše sefatlhego sa gagwe a ba fe khutso ye fetang tlhaoloanyo ya rena batho ba lefatshe le ee ba re bokete kwa lekgono tsatsi na lesomepedi kgwedi ya September ka kua motseng wa motolo malaineng phiri mmekwa ka motolo ee phiri ke gageno ke a kgola o tshwetse thobela FM ya lekgota kgatso la Aforika Borwa ye ngwešeng ba re thobela mashamaita a bokone re mema batho ka moka go ba gona lenyalong la Marinki mantate lekola yena e le go morwedi wa matlhale le masokolole lekola yena o nyalwa mo gilita ra dinoko phokwane ke morwa wa rosina le masegope phokwane go kete kwa tsatsina le kgone motheletsi kua gabo mosadi ka kua mphanama ka utjane kamphanama gausi le lebenkele la goparela sediwe ka nako ya ira lesometee ba tsa ba ba thoma gabo monna go tla kete kwa go sasa ka letsatsi ya lesometharo

mothabalekile ema ema ke le lentši makakešo ka kua india gola new delhi dinaga jela ja bricks di ile ka kua gore ba ye boo bona go nna ba ka tlhakantšha eng le eng gore dilo di te kgone go sepela ga botse tša diekonomi tša tsona ge re eta mo tabeng tša bofa ka kua provenceng ya KwaZulu-Natal go ne segemakema o ne sekikala ee ka kua phongolo go na le mokete wa ngwaga ka ngwaga wa mathaka mo go bitswang makgarebe kga ba ya ka kua ba feta ba binela kgosi ya bona e selo sa mabane oo o sa thele ke thobela fm ke te ke ipotsiše mane kile ga botsiša motho ka rena ke ba fe batho ba o bonang ba latela segaga bo bona ga botse o mongwe a re ke mazulu o mongwe a re ke maxosa o mongwe a re ke mavenda o mongwe a re ke mandebelo o mongwe a re ke matsonga ka re lena bapedi ba ešwile mo kae ba re rona re dia matswa ka pota re a thakathakantšhe aelele ke na le kgolofelo ya gore a se nnete ewe gomme re tla ba bona bapedi motlha ba tšhepile le bona ba bontšha gore kgwedi e ke ya bona o tla gopola motheletse gore bekeng ya go feta o tloa ka la letsatsi la lesometee toa ka tsatsi la supa ga botsebotse kgwedi yaneng ka kua mašokeng a diphoofolo e ba ba butsi ba re batho tla le boneng diphoofolo mahala feta maabane ka labothano tšheletse tshobela fm ya lekgotlakgatšho la aforika borwa monna o abelaela gore dali bata ka mphoko o ratang ka ona moataka o thomile o mmakatša matata he molato keng wa emaema mane wa emaema moataka ke tsona o ka re ko wena eng o ka re ko wena go enye ko alamela mae wa emaema ma o la le yena rao ke bone wena ke re keekiša wena le wena wa emaema daliwe molato keng ka wena nkane o emaema matšatši ana bothata keng ka wena ee opela ke ena ezra moramoropodi ka sebele mothiletse a re wa emaema mangwaneše wa emaema ngwe iketle mane.

0: mmona ka studio mabona studio mabaiba studio pali yo botsimotsi le balebelele ka mongwana tsa bona na webere mazaza mazaza mantsu uno mmakatsa gore o apara le mazaza ka gare a le tsufi a ke tsona molatuki a ke tsebe aelelewe go sa tsetse thobela fm le go tagatsola aforika bore ko sheme opela ke ena joke tsa manyalo a riela re mazaza go sa tšheletse thobela motšheletse nnalo ke megolokane mo go thobela fm latsa kengkenya ka one le botšhapotšha bonolonolonolonolo mmamotha mane wa tseba keng ke lemogile ntle ngwe a ke kgole gore ke nna ke lemogile botaba e ke ipotša gorena ke ka baka laeng manga kešo mo lenyalong go tla dio ba le batho wa tseba bao ba lemegaga baruman kore ba lletse sa ruri batho ba motho wa one a kgotsofatswe ke selon a obane ke le re emang mo a dumele o ema mo e le emang mo re lefe dijo botse a kore motho a kgotsofatswe ke selo ke le ke nya gone boitša gorena banna batho ba o ne gore ka nako engwe e le basolela a nogalala o ba re oketša ya oketša a ke tona le tele babone nama batho ba gona ge dirile ema mo lineng re lesolele a ba kgotsofa ke ka baka leo le tla bona line ga e se pele line ya o phaka dijo ga e se pele ka baka la gore batho ka one ba šupa-šupa o mongwe ore a bona ke nyaka ela kampha namaiwe mphela mphe namaiwe ya kgomo mphe le eo ya ennyanennya kore batho ba le badile re tla tsholela batho ka tsela e le motho o a kgotsofale o a galala la re le mofadino a re a thoma a lebelela re nka le lemphaetse kore o tswela pele o belaela motho a kgotsofale le selo ke le botse ba geso ntle ngwe le ngwe a e fiwao a e kgotsofalele na batho ba okidila ba bona nke lempotse gorena ge se lethakane le seemo se se bjale batho ba mokhuto le tele direng ka batho ba ba bjalo ba geso kore le leka mofadilo botse ka mmemmeelo wa tsela ya smile ena a smile le selo ya o lletse ruri a re bona bogobjana bja gona bie ba ntsholetseng bona shebjana sa gona bona ba mphile ena betelwana le ee kore a ke tse nna motho o nka a lletse sa ruri batho beso olokile tota lempoti
1: ntšha bokgwadi ba gago bjeleka sa pei le spa kgotsa phokoletso ya go fitlha go 80% go di šomišwa tša Nutrifresh kitchen essentials ge o reke ditšweletša tša go swana le 2 liter spa carbonated soft drink difo goba di fetše pedi ka 22 rand o boloka 6 rand goba 2 kg speco long grain parboiled white rice ka 29.99 o boloka 15 rand ditlhoko tše di thoma ka di-8 go fihla di-21 september ge setoko se sa le gona ge spa fela
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General KFSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
3: Setšhaba go nankgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout lerumo la madi le kgonthišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi setiša mmele le simolola kgatelelo ya monagano se hlatletšwego ka ditswaka tša makgethe tša maphelo lerumo la madi sa letshatšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo la madi le kgwetšagela discam clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara le kgwetšagela ka diphilis le marothi lerumo la madi Feel the healing power.
4: Oh, goodness me! What a mistake by the goalkeeper!
5: Premier League, Iwili!
6: Gummidi
4: Blues di itukisedi jintwa. Chelsea tla gahlana le Hull City. Papadi nyeo e kgahlisa go kwa Stamford Bridge.
5: Chelsea look to break.
4: Na Blues itla bontsha bokgoni jo bogolo gae. Goba Tigers itla mmakatsa bohle ka phenyo. Ke Chelsea kgahlano le Hull City. Go meye ke papadi yeo e senya ke go gore o ifitwe.
5: It's a belter. It's a belter.
4: We're going to SABC 3. We're going Premier League go SABC Sport.
6: For the love of the game.
0: Banna iti andika. Di basari ba molo balo ilo toka limi khulu wane na. Wosela gabotse mo polokwane na go kemetse tse masume pedi bo ya go iria le summa ga ga shuge betha iria le summe ro tlhela ja gatswa ditaba Stanford puti matoro bo di tlo ta bo ya gape ke mo ga ga ja betene a fa so ga na lao ja ga mongai e ka mo haya ha o tshwara R521 o le ba ka mothoji Pat Mururu, ke na taba ina le lena magago shuki le botsa nnete ge betsa metsotso ye metano go tlo iri ya le some ka 12 FM top 30 malo ba bae betsa le ka kwa go tlo go robola sta le ka kwa ya tlonyetsa rule alle di rule e bife mo dia a sha lu di ntle Eh ya bo go gotla ho lokile ba tlhaletse re tswela pele nna le lena eh lena ke botsitse botsuye bonolo nyana shiwe mane a ke tsebona le ile mogile na ke ipitsa ona ga e ka ba le ile mogile ba geso batho ba mokhutla ho ka hore re dilala rena le bona mane mo re dilang gona metseng ya rena mekete meletlong ba bangwe bile se ba ba tsoa ba lo lo bona nna o tama lo o wena ke a khotofala e ba motsholela ba re ba o re lebeletse batho papa a ke le bona o ba mma lebetse batho ke batho ba ke ba bantšhi a kry le e re re tsholare ta re gele boya ka morago nyana leta la boela bona o nna di sa le gonana a re e ke re tshola a mamofana mara e ngo oketse monna kore a ke tse nna batho ba ga botsebotse re direng ka batho ba mokhutlo mobjale ntle le o thwa re fapana le bona re dieng motheledi sho tampotse dumela motheledi tshwabela dumela motheledi ke amogela mo ha hona motho mo mo dume
7: papa
0: arlo chempiri
7: re ntse ka
0: re tswile le ga ipiri
7: a ke a go tsho re piri nne ka ga motho le mala e nne a wa nne ka ga go piri nne ba
0: ke piri mo na mbuje man o do le mo go tlaba ya gore o na le batho ba bangwe ba di o se khotso fatse ke selo
7: papa go na le batho ba bangwe ba ile gore ga botse doctor ka tshia gore mo mmele mo go bona ba re ba hlophekile ba tshwere ga ba ya kwa medirong o fitlha o ba mofa nama
0: ke
7: o bereka gore batho ba thego le namatse ka nkana gona re o nyaka e nama le mofetiri tse pedi tse di mongwe kanego ka morago a tla re le ka napolampha tiri tse pedi mbele ke kole ba re jala ke mo tletse mola lebetse gore batho mo ba tletse ke ba bantšhi go sa kake sele
0: ge sete le wena phiri ba o file marapo a gore o fe batho dilo tse ge motho o modualo a etla o reng mo go yena
7: a etla mo go nna a kere doctor go na le polele nngwe yaka ke fela ke e bolela kere ga motho a tšhomme kgopolo ga gona se re ka sere a utlwe ga a tšhomme diapare ka moapolela ke tlone o mmotsa gabotse gore sa fele pele morwate ke o boa mo go ene ga e le gore a di gona ke sa boa ke a tseba gore nna ke nyaka gore ke lekanye batho ba kamoka na gona ka baka la gore ba re bana ba motho ba ngwe thogopangwa ba thagana koto la jia
0: ke go kwele phere ke go kwele ke go kwele ke a leboga motheletso mo go dumela ke a dumela motheletso dumela mana o theletso tobela FM le go tlagatsa la Afrika Borwa re tlela pele nna le wena motheletso o mongwe sho dumela motheletso
7: makanto
0: tena tsamaye ndate di le kaina
7: a wa go tsela ga botsa bona mongaka
0: re gona o ishu
7: e wo e bola lang ke David phela
0: ya phile le tle e bone
7: re e bona le go le mo menye ba tswa ba ntshi tsake se se o go tle go tlhokomela a swere di spice ga botse di crazy
0: ya man
7: e ya monyanyi
0: ya le mbuje ga botse re ra ro le botshata bi re ka di ya eng
7: awo botsata go bona boga tsara ra bollego ka bona o la le ike mo nene wala le dije ka o tse go ria mo nene ene bona hore ga botse ga botse ba no go ya mara ba tsaga ba rena o sentse ba tsare
0: ya
7: ke ba tsaya gore motho o ya mo nyanyeng ka tsho a pele a
8: lekela mosola o tana wa kgeding yana ja go no go bontsha batho go lenna ke a ja mo mejirong ya
0: batho o tsa ke tsonya le kitaba eng ntate dia le ke tsonya le kitaba ya gore ba bangwe ba tshola o khumane di yo tse ba di togetse ba di latlhilana mona di plate di jumela ga di nama ba se ba dije
8: ke sinyegelo and then don go dira go bala samo e le santse e dia ke ba tswa ba ba tswa go khole ba ba re go tsheng mo menyanyeng rna ba ga o tsusa ke rno de khala gore re ke gore ya menya re ke gore ke le le ba go sola le bo nyane wa mogele
0: a ke le bogile ntate dia le ke le bogile monna ke sho o sa thile ke thobela FM ya le gotla ga tshola Afrika borwa e a wa ba re ba itse ba taba yena ba thile ke ba ke ba kwa go mo ba rawa tsa ba ire a itse ba batho ba ona le batho ba ulolla sa ruri tata ke bo ya ke bo ke le mmela gore na ga kwa ba ba ngwa di le mba re maga ke sho le a go pula re khale ge re be re e firiana re be re ngwalana le ka mangwalo a tseba but kiss this letter before you open it yale o mongwe shum ke lolo tenten a re lena ke rumetse motho ke khopetse motho ra nthumela snape ke nyaka bona snape e nthumela photo ka rena le wena khale re bolela nthumela photo ko bona nna ko wena o muwa
9: ke khopela pa
0: ee ba re le ratwa ka mogala le a tshwenya ya le

0: e a mo tsebe monno we e go mo tsebe ora or ke se pitse ke dira kae ya le ke nngo buitsa monno or mona a fa o tata o sala we ya kae o tsantsa ngke le mola tlongo la wa mamang e lo ene ba no bona hore o tlile e ntumele foto go bona ona wa periwa o ska ya wa peri mazwa ka potane e ntumele foto mo ha ka go bona ke ta o buja ra ba o lukile o ka ya go ba mtomwe e a ngo go tlile lo jo cha o tswe nga wa pere empe ka re di gharteng na tolantu ya ha wa pareng o sa tle le tobele FML go taka tsela Afrika borong ke mele maga go tsika boya
1: he o nagana gore o ka se kgone go le fara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General KFSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: Ma Afrika Borwa re tswane tike je botse fela re tshepishitwe tokologo eupia ba o ba sore go mmuso ba ikhona mola batho ba phela ntle le ditirelo tsa motheo bo manager bo iphile matla ga gona di clinic tlhokego ya metsi ya go hlweka ke tlhoba boroko dialoga di dutse gae ka dipurapura ga gona mešomo ga gona mebila dikela di tšhila ga di šome re letile go lekane kgetho ke ya rena phenyo go ba lehu voutelang EFF
3: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC
4: kgetha Nespray le gono o be le sebaka sa go wina setseka go meputso ya tšhelete ya beke le beke ya 500,000 rand go akaretswa le moputso wa mogolo wena reka fela lepakana lefe goba lefe la Nespray o whatsappele hi go 073-097-6335 o latele ditaelo e fa bana bago seo ba se tlhokago ba fetse ntši kgadišano e fela ka di 17 tša October 2026 go na le dipeelano Nestle Nespray always giving more
5: ditoropo tša go fapana dinako tša go fapana bophelo le bjona ke semphete empa leano la stokfele le swanetše go tswela pele mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app mo go bulang akhaonte ya FNB stokfele ka tsela ya digitale le le kae goba kae le kgona go bona mmogo ga tšhelete e tsena le retswa ka nako e tee
6: ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetše go bona ke motho o tee fela ka akhaonte ya FNB digital stokfele ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokfele e yang gona ka FNB app fetogela go FNB lego FNB, touche fetola di lo tjotlhe. Bona le dipielano. FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited. Mo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao.
7: Le ke le dana o la ga bolla mo morato la megolo kwane ka mooteli wa lona Dr. Moloko Mashamaite.
0: Ba sa maitla bogoni bela gona o shetse sepipanya la fela ke mo ka tabaki tswa le nna magagesho ba re mema batho ka moka go ta go bula re mema batho ka moka memo ke ya go bula ga ntlo re mema meloko le metswalle ya rena ka moka ba le bagwera ba rena go tla mokiteng wa go bula ga ntlo ya morena Albert Matou Ramoroka re tlabe re tlhaba kudu-kudu-kudu re ba re ka tlhaba kudu-kudu ge le ka tlala ba gona la keteka le rena dintlha ka botlalo magagešo emapelekekwe gona re ka tlhaba kudu ge le ka tlala keteka le rena letsatsi ke la masompedi tshela kgwedi yane ya September ba bontshitse nako mola e fela nako ya gona e kgawila ke e bone e fela ga gona taba magagešo re tswela pele tsebišwe ngweše ke ya lenyala la mpataka makua le motlase maripane tšatšing la tharo le la nne kgwedi ya October 2026 re mema batho ka moka gore ba tle e le baaišane ba rena go tla go keteka le rena lenyalo le la mpataka le motlase maripane e

Yes, nyane fela metso tso lebele o iri yele ya le sume pedu sa tshe tshe tola FM le go tlhagatsa la Africa borwa re go tsa 87.6 92.1 megahertz ke mushato wa tse ba le bitabisho ye we kwa wa ga jwa le go dikwasha tse masume nne tse lo dira le go kudu mo dia le moyeng re lebele tse la botlhano la beke yela ya go feta le la bonelwana le re sa tshe go tswa mo go lona beke ya masume tharo shupa chronicle deep se pele fa le mahu wa re thulisa e mo maemong a bone go dikwasha tse dira le go kudu mo dia le moye ile go dimga di gato tse le some senyane ke ka one ka gone ye lo re una mile wae kwa mo maemong a botsume pedi go tse masume tharo kole gape maemong a botsume tharo una tse se pele fa le professor isikwele maemong a botsume nne go itse lavanda se pele le nkoma sana wa re mjondolo ke ka tse ka one tse tharo tse re una mile go raloketse tsona ka morao papa tse tlo ba boela morao go botsa rona re fitlhile jwa mo kwashe ye lo re mo maemong a botsume pedi fela malae jwa botlhokwa sho motlhomongwe rena gore batho ba le gore le ka mo toropong go le ya Polokwane le ka mo Limpopo Mall molaetsa sho tswa fa le go Mosi Mashia o re ke gopela bathileje ba thole family two show nyakana le ntate waka ba papa waka le go Mathale Mashia yo lo reng sa la timelela mesong ya maabane ka Limpopo Mall o timeletse nakong ye re emeng motšhini wa go ntšha tšhelete mola bankeng ke rile ke boya go ntšha tšhelete ka se mokgwetse mo leng ke motlwetse gona jwale ke lekile go nyakana le ena le ka mo toropong kgolo ya Polokwane fela o ba o fitlha le letšatši lela le gono ga se ka mokgwetsa ditaba tse di diragile letšatši la maabane bathiletse ba le gore le ka mo toropong kgolo ya Polokwane ntšha matlho dinameng jwale go bolela fa gore ntate Mathale Masia yena e be apere jacket ke jeresi goba jacket ya go ba le mebala ye mešweu le meso ka bore go ba khakhi le dieta tse diso ba apere jeresi goba jacket ye e le goreng e na le mebala ye mešweu le meso ka bore go ba khakhi ka dieta tse diso jalo yo a ka bang a mmone goba motlhomongwe a ka ba le tshedimoso efe kapa efe o ka leletša go nomore ya magala 082793 1725 goba o ka stešeng sa maphodisa sa gausi nomore la magala ke 0827931725 molaetsa go tswa go Mosi Mashia ke gopela go bušeletša gape bathiletše gore o na motsele ba le gore le ka mo toropong kgole ya Polokwane ntšha matlho dinameng Mosi Mashia ore o gopela gore bathiletše ba thola FM le mothušo go nyakana le papa goba tatago e le goreng o timeletše mesong ya maabane ka mo Limpopo mo le nako e ba le ka go ntšha mašheleng mo mošhineng wa go ntšha mašheleng o rile a eya go ntšha mašheleng

0: Masumepedi swa fela metso tsuri tshola iri yena le sumepedi at share na re shepa ke kwa sheka ona ka gone ye lore imo maemong a botshelelo kula gapele dipsene se pela fela le mahu ar mileage ye lore ngenete ona mlewe kile at share ne tshedi ngotsa dikosha tsa gagwe ka mokara ditseba shape of you perfect the thinking out thinking out loud yeah 2014 ke ngwe le dikosha tshe lore tsa maratule ya mothopela fela re Grammy perfect tswa kara album ya 2017 ngwa ke tpele le some shupa album ya a massive romantic ballad ye lore nge ke kaone ka rena le tsepa rona mine we pina ka rona ara ba fenka rata ke bidu la mafela 0600024520860000 o se ka lebala gapo o ketebela go tlakala la rela Facebook gore botse gorena ke kwa shefe le re mo maemong a pele at thobela FM yaka o rabile fa lerua le o letja magala 086 000 2452 086 000 2452 re ba feng karate khebedu ke namele ko o tope ko ishe moyeng thobela
1: thobela
0: le kae na
1: ronald
0: kae a re ipone molato ke bola le mang ko kae
1: tobela
0: re fa mangkarata ke bidu dirileng le gone
1: monna ka re fa tsopa gore be ba kole madida ba tshete mo petel mo screen a re dira thata
0: e bana e bana e bana ene e sa dira ga taba ne gore e tlhola ke eng mara ga botse
1: ba se tla dira ba tsaka ba o ba botlhabile gore ba tshete mo petel and na tla ke le bushego e re le mo re fona tsa mara wa daga ne
0: bushego ke mathata
1: mma
0: ka lore ke le go tsaka go sa
1: tsitsi
0: ga ga ile ka mofatso bona mantle ke fshaiti a na botata re ba fika ra tsa ke bidi kule buile akere eh le na ba re le tawe le le nola madila le yo phiatla mabotlo mo gara ga tsela gara ga mmile gara
1: ga
0: le kae na
1: go ona rrale
0: ga ri ipone molato ke bolela le mangko kae
1: irman maiso
0: tobela re fa mangkara tsa ke bidi u dirile le khono
1: bona so kolela uwe
0: eh
1: o ka rata e khibidi
0: u dirile eng so kolela
1: bona o ya sele ka u tshata ma ba botelo
0: e ban
1: a ka ke a parking ya thol tereng
0: ke king ke mona o baking ga botse
1: ai bona
0: akona mola tu ere ke mo feka rata ke bidi so kolela ere ke mo feka rata ke bidi le buile akere
1: thank you
0: eh so kolela le na le phetla mabotlo la batho ba gobuketsa ba re bona bo kitiela nyana sengwanyana sa hore ka kholtereng re sa re ka borotho le na le namile le ya phetla go ba bana e be jwa lo ka rata ke bidi so ro 0600 2452 mshate
2: mi tsamo rudu
0: eh le kae na
2: go khotsa le kae na
0: a ri bone mola tu ke bula le mongo kae tobela re fa mang karata e khibidu dirileng
2: wena mo fa je pedi
0: e ba
2: o pedile o tswara king wa faini
0: eh o dirileng
2: mo tsuru o mpuni la mpuje maka ke ka mo tshisa mpuje maka matala o mpuni la mpuje maka ke ka o tshisa
0: eh
2: hola
0: e ba gore ke motho wa maka mara o tlo o motho e ka maka go ba o thoma le khono
2: uno toma lu hona mbuja makama tala tala ta
0: chapan a gmatat
2: uno mbuja makisa uchi mara mitsa mbuja awu mfeche taroma
0: eh riki tla mu fakila le tsona ke tla mu fakile wile akere
2: munige
0: eh riki munige eh mna tsona u vuna u botsa batho maka bare ku fetse taro ya matoma tsarazo ya bubedi shiwe le yona ya tla itutete ya bubedi tsarazo ya bara re mafelelo jiwe tsarazo 0600 2452 ke topa mafelelo mushate tobela
1: e le gaena
0: robana le gae ke bula le mang ko gae
1: o lukile wa mrudu o le tshele mama a ge ke
0: tshele mama a di le buile mona e sore fa mang karata ke bidu dirile nna
1: ba tsimana siwe mona ke ke tshimi tsaka ba ntwe e tsimana ba ile poloko ane ba ile bona shift ene re ko ane botse re le tshele ko ane botse ma ba ne ba rena ba ra no ke ba futle ba ra phone o senye be sa bereke
0: e bana e bana
1: mosimane o ba reke ntona wa mmena le tlanyiwa nkgweng ba ntoetse ba ile go bona shift kwa polokwane
0: e seng ore ka re o le pirates ba re gane wena o tlo ba menyeje
1: aowa ke le shift
0: nnaele nka ba utloela nka ba utloela mo
1: a ke tsebe a sore kare kare ke kgwedi ela o tloga tšhelete ebeke o tloga tšhelete bona rame ebe ana selo ke rotshwenya
0: a ona molato ore ke ba fekarata e kebidu molaese ke le buile
1: thank you
0: ee le bana le bakgotsi ba ba jwa mare le tloela le kgosi ka lena mara e karata e kebidu tsorotso le ana go le tlo kgona dikara tse di kgwedi di papadi ke tsone tsholo go tlo kgwetsa le tsetsa nana la mabaleng a di papadi matho ba le khono tlo di taba tsa di papadi tlo kgwetsa di Springboks ba ra lokale New Zealand papadi ja Orlando Pirates CAF Champions League le ona tlo kgwetsa na papadi ye ya Kaizer Chiefs le Polokwane City ka patla la di papadi la Peter Mokaba la gale ba re thobe la Pet Mruru ke gopela go fa papa ngwana ka red card Mashobane Malebati salere moemela o tswa go di a feta le ganuwa la re ke pampola se le moya ke le ka mo ZB surule ke ipotsa rona o dirile yo mongwe sho re go pela go fa bo papa ba o se supporta bana ka rate e khibidu le na le support ka rate e khibidu tsona zo le wile o le tsa gape metsotso metlhano re lebile o iri yela ya pele gore botsa gore ke kwa shefe le gore gopola gore e mo maemong a pele ga jwale gona ke tshwere lehala le lo re mo maemong a botlhano a re ko rona lona le sepela ka sopo se se
3: maemo a botlhano go tse masometharo ja thobele fela

0: ba gore botse ba rolo di le phoshwa ona le mongwe ba tsheletse re o bitsa re go di mo tse bo re ya le mo ke parliament
1: go ka fitla kwa a
0: o ka fitla kwa le botse bo re hey ke mathata so ka mo go ba re go di tsheng ka gona le di program tse le hore a di fele be di sa felele mo sealemo yeng fela ka ge lalo abe a fetsa go bolela go ba dikarolo tsa bo chatline mme le gore ba re tsamaya le dikolo re dira di-program tse e le gore di kgona go tlhatlha bana re šomišana le ba direla leago ke bile modula setulo wa chatline ka lebaka la go tsiba gore ke be ke le mo tin zone ke le mogashi laelo le ena o kgonne o tsena ko di youth parliament ya Nelson Mandela ka lebaka la gore be le mogashi go bontsha gore manane o ka mogaleng botlhokwa ka gona enke be se ona nke be re sa fitlha mo
1: ke be se rena ba re bona thatela
0: le kgono le o le ka mo toropong ka mo akore yo thaka etsetse gore ebile fetswa le
1: ke tlo tsa ke re bona ka mo bitse ba re tin zone le re mo yang kona tin zone ene o ka se gane ka lebaka la gore ke nna yona ke nne o le re go kele hlahla mehla le mehla e ke sa tlo le hlahla
0: aha
1: jelo ere ke tle go wena ga bo ke go botse gore geng ke tuto efe ya botlhokwa hlokwa hlokwa e le re go wena o ithutile yona ka manane wa SABC education
0: ke ithutile gore go theletsa dilo tse go theletsa le go kwešiša kudu-kudu batho ba e le gore ba o feta ka mengwaga le ba bele gore ba tlhatlhile gore ba ka o ruta ka se sengwe se ka o thuša mo bophelong gore le wena o tlo kgona go ba se motho a rileng mo setšhabeng o bapa le karolo e le goreng e tlo kgona go thuša motho mongwe thuto e ke ithutileng yona ke gore dipolelo tse re boledišanang ka tsona ke femelaea anbele e taba ya social media thoma be re na le go bolela ka bo cyber bullying re na le go bolela ka diokobatši re na le go bolela ka bana gore se se lokile se a sa loka ebile re bulela megala re kwa go rena batheletse bona ba nagana eng ebile modi mananeong a rena re na le ditsebi tse e le gore ke ba bagolo go feta rena ba re tlhatlha ebile ba laetsa goreng ke eng se se botse se e le gore re ka se dira ga e re tlhakane le bothata bo itseng so go theletsa ke yona thuto e kgolo e le gore ke ithule yona gore motho a theletsa o kgona le tswelopele mo bophelong ba gage
1: ka nnete le go kgona go theletsa o kgona go rutega gore o hwetsa thuto e le gore o bo o itlhoka o sa tsebe gore o a itlhoka ka lebaka la gore o theleditse ke leboga e re ke tle go wena laelo ke botse gore ke eng seo o ka ratago go se bona se diragale mo mananeng a SABC education mo mengwageng e tlago
2: se nka rata go bona se direga ofense ke se le fetse le se thomile se le gore ke a tseba gore ntate Isaac wa Mashila le bo Miss Pro ba shetse ba jwala peo wa bona nna bjale ka motho le o ruile a ba le batoeletsi ba phantšhintšhintšhintšhintsi ke be ke sa bolela bo Moses KV Brosetes ba bo Aubrey ka ona mananeo a thuto ke rata ka fao ke bona gore ngwaga le ngwaga wa golwa ke a bona ditlhokopoledišano tse e le gore Miss Pro o tla le tsona ga bjale o lebeletse di-AI o lebeletse le go tlisa le batho ba bangwe ba e le gore rena bjale ka bana goba rena bjale ka dithaka tse ditshetse re a ba lebelela ba e le gore ba gona ba koke bataki kwa go scheme same bjate ke ne rata gore go tswele pele ka mokgwano re tswele pele go dira mananeo goba ditlhokopoledišano tse e le goreng di lebelela mo re leng gona ga bjale bjale ka dithaka tse ditshetse le taba ye re e dirang ga bjale ya go ya dikolong ke a bona gore lekgotlagašo le ya dikolong le ya barutwaneng gantši taba e ya gore le se ka ba tlhatlha fela sealemoyeng le llatse le kwa ba leng gona le wena ke phela ko go bona o fentse gore wa ya dikolong wa boledišana le bona ke se e le gore nka rata se tswele pele gore ditlhogopoledišano e tswele pele e ba ditlhogopoledišano tse e le gore baswa ba ka di theletsa ba ithuta go tswa go tsona le gore lekgotlagašo le tswele pele go isa mananeo a thuto go baswa dithaka tse ditshetse batheletsi ba ona mananeo a thuto ke moo ke e bonang gona
1: ka nnete ga gona se le rego ke a se rata go fetisa bana ba sekolo a bona gomo e bane o nyaka nna o tlo ngwetsa sekolong o tlo ngwetsa mo lere go bana ba sekolo ba gona ke mo lere o tlo hwetsa ofense ga moja pelo ka lebaka la gore ke sebe gore thuto ke ntho e le gore go mang le mang o tshwanetse gore a be le yona a e hwetse a be le thuto a be le tsebo jalo ge pele ke kgaogana le wena laelo botshe mafelelo-felelo go wena ke gore ke ge re kete ka mengwaga e masometharo ya SABC education ke molaetsa ofe wa ditebogo goba ditekanelo o ka romelago go setlhopha sa SABC education
2: go se

0: tlhopha sa SABC Education wa tseba tlhopha se ke se segolo ba bangwe ke ba thelebišene ba bangwe ke ba sealemoya ba bangwe ba ke ba tsebe one o ka ba re e go na le ba o tswa kwa Auckland Park e fela batho ka moka ba e leng goreng ba bone ke thome ka ba legotlagaso bo ntate Lefiwe Maphoso ke tle go bo Sesirozeta Sebapo ke tle go Mmasebola batho ka moka ba e le goreng ba mpone bjale ka motho e le gore a ka kgona go tlhatlha baswa goba dithaka ka nna ke thome ka o leleboa ke ye go ba bagolo ba SABC Education ke re ke a leboga ditlhogo tlešano tse be le re fa tsona tse e le gore di be di re tlhatlha le ge di be re ntse re tlhatlha baswa ka rena bjatse ke re ke a leboga le tswele pele go dira mošomo mo botse modimo a le godise a le golele le seke la lapa la nyatša la raoa ke maranoo a bana a o theeletse motho rena bjale ka bolaelo re fa ka lebaka la dithuto tša lena ka lebaka la ditlhogo tlešano tse le di tlišang mo mananeong le seke la nyama modimo a tswele pele go le godisa ke a leboga
1: awa go leboga rena ka nnete re lebogile go kgonne go ba le rena tšatšeng la legono le ge re go bitša ka letšatši le lengwe o re palalele
0: ka tsewa
1: awa ke laele wa ga matlho ke o mongwe wa bagaši ebile sa le mogaši fa lenanong fa Thobela FM o le rego o bile gona o bile le karolo go ba go fitlheng mengwe ge masometharo ya SABC Education ga jwalo fa mogaleng ke letsaletše ke tlo losarela sengwenyana e fela ga jalo e re ke feleletseng ke bolele le gabo ga batšatši la legono re motšere swantse re boletšhane le wena tšatši la legono mona a ke tse gore ba tšere eng ba e bea gore ba go humanene maralegore o kgonne go fitlha fa tšatšing la legono jalo ke nyako o tseba gore ke ka mokgwa ofe SABC Education e amilego bophelo ba gago goba balapa la gago
2: SABC Education e nkgodišitše e direle gore ke tsebele ke batho le legono le batheletša balebale batheletša balebale and jale ke na le o nao kaanyelo ka gore ke gotse ya ke sa tshwana le mengwa e le somo ke re gane batlantebang le mo le gore ke fitlha gona ba sa re thaka etshetse thaka etshetse go lapeng la ka le gona e dirile gore ba kgone ba motlotlo ka nna ba tsebe gore ngwana a rena show a motlhaloga tshetha e kgolo banna e kgone gore emela motho wa bo mokiria matsepe mpa kgomo a morana
1: o tsa re tseneletse ka kgwedi ya rena
2: a re tseneletse
1: ya go keteka
2: bofa
1: jalo gore keteka bokgwa ba rena bale o shwantse o e kgantšhe ka wena o e kgantšhe le gore o bo o somela seteišene sa go bolela ka lelemi la letswele
2: ka gae
1: ka gageno a botse ke ka gae ka moka
2: meshate ya meshate
1: meshate wa dialemoya
2: Thobela FM
1: jalo ke nyako tseba le wena ka gore ge re keteka mengwaga e masometharo ya SABC Education ke molaetša ofe wa ditebogo goba ditekanelo o ka romelago go setlhopha sa SABC Education
2: setlhopha sa SABC le bašomi mo ba e le gore ke šomile le bona ba e le gore ba ntlhatlhile ke rata le wa tsaba ka ba ka gopala le motsweletši mogolo Setabo Maphalla morwa jalo ko tšhela sealemoya kano tšhela pori ka mano sealemoya se se ka letšwa lemile o seka to bolela di-because mo
1: sealemoyengbecause
2: ke rata go ba leboga bo teacher Maphoso Dr. Mashamaite bo Mmasebola bo Luba Ramagolo e be le o mogolo wa rena mo e ke fitlha ke sa lo monyane ba mpotsa gore aa mo sealemoyeng sa rena re bereka jalo le jalo jalo bo setse kgopotso mašego ba ke šomile le bona ka mo ka bona ke a ba leboga gobane ke fetoile ngwana wa ka mo ka nako tse o tsebole gore o gaša tin zone state yoman te se tlile ka morago ga tin zone so tin zone be le lenaneo la bana kore ke lona be le la bana kuno so boe ba o le mogaši wa tin zone bo yo ba pheiane ya ka mo
1: jole a wa re tlogarele boga ruri re tlogarele boga le se ba le gore tshetse le lehono be re nyaka go lakaletsa SKV wa ga mashego se ga bo ba nyaka go lakaletsa mahlatse le mahlego no lo ka letsetsi la lena le rena re tlogarere mahlatse le mahlego no le bile re happy birthday
2: to you
3: Yo, mama,
2: happy birthday
3: yo ne ke le seditse wa tsa ke seditse bona e le gore ba tsa kae ga bo ke re wa ba tsa mo pempe le na
1: ai le rugodishitse mma le rugodishitse
3: that's what again me nna ke le mogala ra tsola le ba ene ke gona go bona botshe ba le ba gare ga dipolelo tsa rena gore le ntelele ba sa jwa ga le ba le gore le tswa kae gore ga le ba le gore le tswa kae ba re motho o ka bona na le dilo tseo ka moka gona wa tsetse ba gore ke ena mang yo
1: Thank you so much. I'm going to go to the next one. Baking your way to bye bye.

0: tsebo le boithabiso.
1: Re na ba ga tsoka sane ka mhlanga funerals. Ga re na joining fee. Ga re emishi ditirelo tsa rena. Le ge ngwana a le ka godimo ga mengwaga ya 20. Re go fa casket. Ra go tlhokomela morati wa gago. Ra go fa dinamelwa. Ge o le mololoko wa rena, wa kgetha gore e be rena re go thusa go ka poloko. Re go fa tsela tla go mahala. 1000 rand ya tee, 200 rand ya airtime. Di jo le merogo. 1000 rand ya bese. 500 rand ya tente le ditulo. 5000 rand ya khomo. O ka kgetha gore wa pele ge re feditse go direla mošomo. O ka kgetha gore go bušiše tšhelete gago ka moka. Go thoma mola o ngwadiša go leloko la gago. Re ngwadišitšwe semolao. Re mo go 071-161-1497. Zokosana ka mhlanga le Life of Lives. We exceed your expectations.
2: Theko ya petrole e phela e ya godimo. Inflation le yona e ya go batša. Dinako tša bophelo di godimo. Na o nyaka dintšwela kae tše kaone? Ke na

Metsuke le sume beri fela re ke la go iriela ya boraro go tsebala. Tsebala FM metsuke le sume beri fela re ke la iriela ya boraro go tsebala FM ya SABC motheletsi wa tsebala FM. Just baka se ke go dumedisa ke go amogela gona fa go nana o la mabaleng a dipapadi la mafellong a beke nana o la go tsefa la go tsholetsa ke motsholetsi ni call kwa ga maimela nna ke na Dr. HOD ho di kwa ga tsama gore mo gona fa go nana o la mabaleng a dipapadi mshato wa tsebelo be tabisho ke mo le bo ge mabalo e mabitsela ka ditaba tsa iri ya boraro tsa re ba le tshego tsona ka metse masimo ya mabedi fela re kela iri nyela ya boraro ke le boge gape le o ratile kwa ga kikana nana o le botse ke nana o la re ke ke mino ku kwele le tshajenge la le khona mino o ja paro ipsine ka mino wa rike ke bo tsho go bona le na be ke nyetla go ka mo kibelwa go fa gape na no le lengwe la go tsefa la rike re na re tsene mo go na no la mabaleng a dipapadi mo ya tshajenge la le khona papadi re tla go re go fa yona e gona gona fa go mushato wa tsebe le tabi sho Kaizer Chiefs ba itela fa tsapa sa bloko ane se tiki ya go bona papadi nya mafelelo ke bo tshitra le klima le ka gona ka mo le patlelong le ka go senoshe selo mo le gore le otung la mathomo go bolela tlen sa go feta Kaizer Chiefs ga ba le gae ba fentse papadi ka noete go le fela gape la mafelelo ngwageng wa ke dipedi masompedinne ke fao tlhopha sa Polokwane City ba fentse go tlhopha sa Kaizer Chiefs ge bebe ba raloka fa gae ka noche pedi go le fela ke ya gopola Apolis le Ramabui le bona ba nešago dinotse o motsotsong wa ba lesomešupa le motsotsong wa masome a senyane ka tatelano e ka ba e le gore lechurcheng la lekgone gore tla bona mofenyi na mo papadinnye kudu ka gore Polokwane City ba raloka ba le ga Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

0: ke mmetsa tholo ke mofenyi mo di dikgethong tseo go mo sana le mengwaga e mengwe e mene ya go dira tseo a bego a tswela pele a di dira tlho mongwe ke tsa go kgatlha batho o tlo tswela pele a kgatlha batho ke e lerase tsa go kgatlha batho gona a retse ore bolele kuu nyaka o kwa rena ba gona ka pitsa mo ka bana fa re ya go kopana fale Andres local is lekere kwa ga sebola Andres local is lekere ona le ena eki ke Agnes wa ga tshwene bobedi beo ba tlo ba re tlisitse papadi go tshoka le patlanong la gale la pitsa mo ka ba Falcons Chiefs ye tete re fa tlo pasa polokwane se ti dumelang ka pitsa mo ka ba dumelang tle dumelang tle dumelang tle
1: doctor
0: ke nna wo
1: ya renke ke re tloga re dutse fase molepo ka mo lepatlelong la gale la pitha mokaba ke go tamise fela jwalo
0: ere
1: o re kwa ga botse
0: ke le kwa ga botse ke ya kwa re le dutse fase molepo ke re ke le go putseng se sengwe sa botlhokwa sa gore fase molepo bogobe re ya solela o ka e kgwadi ka moo
2: ba tsola bogobe mo fase ko ga molepo
0: ya re ya solela fase a rena taba le jewe rena
2: e seng ko mokopane
0: hao mokopane ba ka se di jewe bona ba le botlala ka mashata a rakwa a ka se bogone mokgontsi wa go ka gore a se pirates a kere once a pirate always feleletsa lefokole once a pirate always Happy
2: people.
0: Banna we. Somnyama ngengani somnyama ngamakebula skebula umhlaba masipala. So pekeza kuphi?
2: Esporti.
0: Banna we. Andri sa rutlo le tsaba ngwe re lebel le tsarena. Ama khosi ya mathe ba fara ba pepene ba fara ba uthula ngo qholo. Ba re lu khosi lona le ntsane.
2: Ale pelu mo.
0: Ale pelu mo. Ikala ka tsere tsere mo Andri. Excuse me, ke man re je re no le tsere no le no ba kana mogono.
3: Ai, ke se ka se kwa ke Andri Sibula. O tshobele FM. O shatwa wa tsone we interview show.
0: Jalem pile ke fa.
1: Aha ke na peke tse se baka se ke na peke go le boge Dr. Hodi le motsweletse ka fao Nicole Maimela ona pe o mutamishe rena re le ka ona ka fa le patlelong la gale la Peter Mokaba le lo go reng le rwala batho ba go kalekana dikiti tse le sumetlano go na ka fa ke mo le go reng papadi ke a Betway Premiership le papadi magareng a ga Polokwane City Rise and Shine ba re ke Orange Army ma ile gore ba tloga ba amogela stopper sa amakhosi Kaizer Chiefs ntle le go senya sebaka ke nape ke go fe gore na ditlhopha tse pediche e tshalla ba tlo kopana le tshe nnela le kgono kudu ke lebeletse papadi e le gore ba satswa go tsona ke lebeletse stopper sa Polokwane City mo ile gore papadi ya bona e ba satswa go yona ba ba petse malekano tse pedi go tse pedi kha

0: tirisi ya vumasumi ne siswai Bradley Cross tirisi ya vumasumi siswai ne Ignacio Miguel tirisi ya vumasumi ne Pedi Thabo Moloisani tirisi ya vutshela Lebogang Mabue tirisi ya vusiswai Sphezihle Ndlovu tirisi ya vutlhano Sibongiseni Mthethwa Jeresi ya bolisumitharo Pule Modi Jeresi ya bomasumi pedi siswai Mfundo Vilakazi Mola Jeresi ya bomasumi tlhano Etosia Igodaro ke ma ile goreng setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tloga bana pile ba panne ka gona ba itla papading ye e le papadi ya tsa bona ya botlhano ditlhopha di le ka moka empa fela setlhopha sa Kaizer Chiefs ga re lebeletse ba sa eme maemong a boraro re lebeletse setleng sa go feta fa ile goreng rilebeleji stopa sa Polokwane City mona batsoga batsoka maemong a bolesome fa ile go reng re tlo lebelela tshechila le khoneleng go rena ke sefise ile go reng se tlana pile se phuleletsa se sengwe go ba re tlo no bona maleka a ile go reng ba fela ba araloka empa fela tshechila le khonole ke nape ke go tabise motheletsi wa Thobela FM moshate wa tsebole boithabisho go mme o ka re goetsa letlakaleng la Facebook la FM yaka di tlhopha di le tshepedi ke mo ile go renditseni ka fa go mme a ke sepele ke noshi kgweding ya bogwa go mme ri ipsina kudu re ke ngwaya ka le komane ka magetleng tshila le khone le Andries go ile go reng o tabe anapile a re seka sekela papadi Andries
1: ke re go tuna di shele ba theletse ba Thobela FM wa gona bona di tlhopha tshe di tsene ka mo le patlelo na go ngwe lengwe go tla ba le mo mo le na moment of silent ka ge lo ra se ba re gona le ba bang ba ba re shileng ba gana ma Afrika borwa ke ana ka mogolo re moment of silent o tla ba ka gona wa gona bona re lebeletse di tlhopha tshe ka mo ka ditla mo papadinye e lo re tlhopha sa Kaizer Chiefs se mo for mo ye peterinyana e ka unana empa ge le Polokwane City bona ba sokolla go mana dino ka le dintla ha re gana mo la moment of silent e ke
2: ahe

0: ga ke fa le gore re rena pile re be re le gona fa le go moment of silence Andres Sebola ntle go senya se baka ke na peke go botse gore malokwane wa rena ke ena qola sitela molthuchi wa gagwe ke luba balo picha mola mothuchi wa gagwe wa bobedi Thembing Nkosi Makai go me fourth official ke Koki Mabilu match commissioner ya tshetila le khono le ke Job D Smith go me ka gega se se bopego se ke mo ile go reng en motsutso o fika pa o fiki mo ile go reng papadi e tla be e tloga moloreng gona ka fa le patlalo ke le ile go reng le thoma go swiswala Andries ba latedi barati le bathegi ba kgole ya maoto kudukudu ba ditlhopha tshetse pedi ke ba ile go reng ba tsana ka re ga le patlalo ke bona dikiti tsa go fita tshe le somifa
1: ke ndente e ke wa gona go bona re batla ka makatana mane go tsana le ba lore le re lebeletse re le ga more dutseng gona wa gona bona difatana ga di sabatamela le balatedi ba sabatamela ka bontsi go bolela neto dikete tse le seme tsona setse ba fita ba lata dikete tse le seme tlhano jwale e tla re ga ba ya go ikhutsa le patlolela Peter Mkaba e tla be letletse le le ka mogolo re re bone le maloba Orlando Pirates le gana mo bontsi go tletse le mamotlha go etsa gore le patlolela sa tlotlala le le ro bona papa di sa mistjwa ga nyane go ya go lekologana moladinong na re tsebe rena go reng papa di engwe lengwe e raloka ka mo Peter Mkaba o hopola le maloba e ke
0: aga
1: go le gona le se se se le kolwang pele moladinong na bo mathu bo motho bo mathu bo bathushi ba malokwane aba lekole dino pele na papa di tlo thomana
0: aga ke se sengwe se le gore o ka ke putsha sona gore na ga ba di lekole ka ge ba thoma ba tsena ka lepatelo ba lebella sela le sela ba ichidulla ke se ile go reng ba ka ba baditse kudukudu ga re lebeletse rena peretse mathlo a rena re lebelele banka tsa ditlhopha tshetse pedi tshe mo sopensa Kaizer Chiefs ke bona Pasika Mmako o gona ke bona Zitha Nkunika ko ile go reng o gona fa le bankeng le bo Batman le Fiyaze Abraham so ka reng ka yona banka ya tlhopha sa Kaizer Chiefs
1: ke banka ye botse kudu o ka gopela re papa re fitleng Bradley Cross ba le ko bankeng empa mamotla o ile o thoma le papadi le matsogana o tsana le bo refrost la le yena o ba le bankeng papadi e fitile mamotla o ile o thoma le papadi ba ba rekisa mogaola wa bona wa 433 eki mo boga re ba le patlelo gona bona rona le papadi tsa tsana le mothetho wa ra lo ka go tshwana le yena se persistent ntlofu empa playmaker ya bona ka mogo o reng ke yena number 10 ka polelo ya seeng ke yena maboye ke yena e lo tla ba dietile ko pele go tsa dikgwela diša ko di strikereng tsa bona ko ikadoro gore ba kgona go noša dina
0: aga ke fa ile go reng papadi mo nakong e sa fetse go pele ke mo ile go reng e tla tloga e napile e thagoga re lebeletse banka ya tlhopha sa Polokwane City Rise and Shine ke bona Giovanni Philander o ile go reng ke se papadi se setso se ile go reng se ngwadisitse fa ke ena ke sona tlhopha sa Polokwane City o ka reng ka lesogana leke
1: ke se papadi se se botse kudu se ile gore mamotlha ba motho ma ko bankeng o ka gona go bona diphetogo ke tse tharo tse ba di dirileng ba Polokwane City moralo ke ngama le ka ga bona le tlhopa sa marumo ka lent mo lo re tsone la mfundlela mpho le yana e mguni banele ba ba beile mo bankeng ba buitse bo sebone ba buitse bona bo matube ba buitse bona bo ramaja ba thoma le papa di mathapa malo kono o mo gape o re sa mo le baleng ke Oscar Rene Puskas
0: Masuluke Mutiwa dino ka tlhofesa yona Polokwane City ka sona sepego se ke mo ile go rena pile re go fa papadi e tloga e thagogile we kuka fela jalo ke ena Oscarine wa kuka bo koko tlong wa lebala ba le ka go sireletsa kwa morago a re bone Thabo Moloisane wa itsa kgolela Kaizer Chiefs ba le ka go rapeletsa a re bone Sibongiseni Mthethwa ga re ba le patlelo ba tsa kgolela ba e khaola Manuel Kampala a re bone motho wela fase malokwana re tsaga go a ke ditseni ba gapa fela joalo a re bone Siboni ku rapetse a re bone ba tsatsa ka kgolela ga botse ke tlhopa sa Kaizer Chiefs ai ke tile fela jalo ba nyakatsela tlhopha sa Kaizer Chiefs a tla le yona ba e gapa go tswa morago rago le boteng re flosa re bone ba e kuka fela jalo ba e fampatšane re bone go le lure ka bakotsi banna ke mo ile go reng malokwane tloga bulela ga botse gore le kharameditse banna ke mo ile gore ngi tla ba kgolie ile gore ngi itla hlobiwa morago rago ke ena Oscarin Masuluken hai ba pala fela le bogang nkaki maimong a boraro a re bone Oscarin wa iketla wa ikuka wi fam pashana wi na metsa thabo ya mogodumo gopola gore kgoding ye ke kgodiela ya rena ya bogwa mo ile goreng re keteka setso le meetlo nna ke tshweni ya maishibe ke motho wa bo sepete se bo semiromerome sepete se phaladi na matsa makhura tletse ke tshoga madite re salona ka fa lepatlelong la Peter Mokaba a re bone ba tlatla ka yona Inacio Miguel ba tla ka yona ga botsimo a iketlile setlhopha sa yona amakhosi ba nyaka tsela ba e rapelela fela jalo Thabo Moloisane ba tla ka yona ba e gapa fela jalo ba haraka mo kokotong wa lebala ha re bone Sportsland Dlovu Kaizer Chiefs mo kgweleng ba tla bone ore ba tla dirang ka kgwelela e le kgwele e le goreng ba papalela dikgwele tsa bona morago ba nyaka go ithoma morago-rago a re bone ke ena Bradley Cross Pataka yona wa dukuluga o dukuluga sebesho ke mo ile go rembanya ka go pholeletsa le morago la sophasa a yona Polokwane City rise and shine barke the orange army mo ile go rembaisha le bua mo la sophasa Kaizer Chiefs baisha burwa bona mo tsutsungwa bobedi a karola pele ya papadi Polokwane City ba khaola seporo ke na mo le bga madise ba re tla ba tatlhelo fela jalo ka setlhopha sa yona Polokwane City sale lefela go lefela karolong ya pele ya papadi gopole papadi e thomile ka iri ya boraro Betway Premiership e le papadi ya bo masome ne taro ba re le se gazini forever a re bone ba tla ka yona ke yena Mantosi surprise ebile wa shupa shupa fela gore nge Polokwane City le bona ba tloga ba nyaka tsela ba tla ka yona ga botse nkaki re bone wa lebelela wa ifa mleboga modise rothela lotola ga ka lotola ngele ba tloga ba modishi tshe mo ka re ba lepatlelo ba retloga ka yona ba khaola seporo ke setlhopha sa yona Kaizer Chiefs ha re bone mogole ka ga ga di 18 o re ke raga pole modi wele gore nge o paletse kgoleela hai kuka bai fam pashana stopa sa Polokwane City male boga modise ba bua ka yona Inacio Miguel stopa sa Kaizer Chiefs kuwa morago ba iketlile ba kharametsa fela jalo rothela anotung layana spesi tlendlofu ha re bone Kaizer Chiefs mogoleng ba tla ka yona ga botse ha re bone mpfundo filakazi uri ke ka fa le ka fa mo ile gore ba tloga ba modishi tseo tsa kgolela o ibushetsa morago ba nyaka tsela amakhosi ba nyaka tsela ba khora jwale ka mokgorapata setlhopha sa amakhosi hele le fela go le fela karolong ya pele ya papadi go gopole kgweding ye ke kgwedi e le goreng ke kgwedi ya boeti gomme ke mafelo a mantšhi ka fo provinceng ya gešo ya Limpopo mo e le goreng o ka etela mafelo a mantšhi empa fela re boele papading re bone ba tla ka yona ke Polokwane City the orange army ba ikuka fela jalo Manuel Kampala kgweleela ga ba ba le ipuku ka ete ke mo e le goreng o ba a leka go e fa yena tidimalo molekane maemong a bolesomete re bone ba ikuka ba ifam pashane kwa morago Bradley Cross a nyake go kwasele tshela ka ntle ba re tla ba tahlelo fela jalo ka setlhopha sa yona Polokwane City e sale lefela go lefela gomme ga ke sepele ke nnoši
1: ke nnete e ke wa kgona go bona re ditlhopha setse a setse di tlhaselana ka mokgobe re naganne ka gona le le re tlhopha sa Kaizer Chiefs ba tshwara kgwele mo go bona nako e telele ba leka gore ba ka eala ga botse go tloga ko morago le mo bogare ba lepatlelo mo le gore ke lebeletse gore ikadoro o tshwanetse gore a te tsweletse ge setse dipapadi tsa tshwana le bo sepesetlheng tlofu ge ba tshware dikgwele le mo maboye mo bogare ba lepatlelo
0: a ke mo le goreng a re bone setlhopha sa yona Polokwane City a re wa iraga fela jalo e tshela ka ntle e tla ba tatlhelo ka borwa o dikela tšatši e ba lepatlelo Bataka yona kiena mantosi surprise ba ikuka kaloto la nyele ba from passion a kholela no wela ga bonolo ka gara ga dietla tsena Brendan Peterson ibile wa ikuka ga bonolo we fayena le boga mabowe mo gare ba lepatlelo a makhosi o nya ka go dira phosho ya ka tsogela ile betse ox ah o nya go dira phosho le ra ka tsogela ile betse ka nnete ke bona gore nge ba khaola seporo tlopa sa polokwane city mo gare ba lepatlelo re ni maphangule ba bua ka yona morago rago re bone ba tla dirang ka kgoleela ke kgoleele gore nge ya fokola o no raga kgwele ya tjola ka ntle fa le gore nge tla ba tsa tlhelo ka tlopa sa yona amakosi Kaizer Chiefs sala go lefela a go lefela ha re bone Spesi Tlendlovu re ra luka morra go ra go ra go ra go le Bradley Cross o nya ka tsela ha re bone bile ba shupa shupa ke mo le go renge ba tla ka yona ga bona lo fela
2: weekend extra e a gatlampana ga Shoprite mo matching a mara ro fela swipe o segete go reka 5 kg ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions ka 189.99 e fela 5 kg ya Sasco cake wheat flour ka 49.99 o segete 30 rand

0: Lefela Polokwane City e le phosho ye le go ringe e dirile ke le morago le yona se tlhopa sa Polokwane City ba mo molesa fela local is lekker
1: ke nete go nna go bona pule modi o le bentse re bolela gore a bona le mo lepatlelong o tlisa cross ye botse mo lo re yena le boga maboye o be o beta offside trap ka polele ya sieng ya ba le re bonka ke ba mo lebeletse a tswara kgwele ga botse mo go yena ya ba le re itse o ibia ka mogare mo lo roskarin masoluke o jo ka fela ka letshwele le montsha gore itla le kgwele ka modino monna gesho rena le mora la re tswela Polokwane City ri le phosho ka go jo yema ri lebeletse re kgwele yo motlhomongwe e tla mo go wena ya ba le re mo le tsona la ga maboye o no shano ya ga ya u be di mo tlhopeng sa Kaizer Chiefs
0: ha ke ba le go renge se tlhopa sa Kaizer Chiefs ka ketsa pele ya bona kete Kaizer Chiefs le fela Polokwane City rise and shine bona se bapadi sa Polokwane City di bapadi tsa Polokwane City ba wela fase ga ntshi le ga ntshi tloga ba wela fase ga ntshi le ga ntshi ke ba le gore nge tse gore na e ka ba se se tla ba se tlhola ke eng mo di bapadi so mongwe e bana le di khobalo
1: re boletse e re gore mo go leng ox mothetho di khobalo di satlo ba gona
0: se a loma
1: a wa loma ox a gara lo ke a se mathomo le bile di a khobalela re bonang bona le a e dirileng le ka pele a dira mo lesoganeng le lala ga molekwana e ke a bobedi
0: aga ke bele gore ngen pule modi tlhaga e tswela kgolela e tswela ka ntlhe ka borwa a botlhaba tšhetše e balephatlhelo fa e le gore ke tsa batatlhelo e le etse a makgosi a matlhe e le Polokwane City rise and shine the orange army ba sa swere le lampšhe ba sa pšhatla le lampšhe gona ka fa lephatlhelong la kgale la Peter Mokaba re bone pule modi ko e le goreng ba itšea fela jalo ba e busetsa moragoragorago wena Bradley Cross White across. We push it up, rago rago rago. When I tabo mlesani, boko kote mwale bala, pule modi. Pale kago raluka di 1-2. Impa fela kume lago ringi rotela kaga ragadi ata chayena. Oscar in masuluke. Ibile waba hapa urba na ichuang kili fekwe. Ifa fela jalo, kiena labogang nkaki. Mo captain wa se tlhopa wa ikuka fela jalo wa ifam phashana cross e botse ba tlhoga ba yemetse wa thula ina show migwele ba thusha kwa morago a re bone ke boela gore nge malokwane a bona phosho khatlana nne se tlhopa sa Polokwane City re go busha nna ka fa ba fela go ba go fitla ga jalo ga sa tla re bona le karata le ete ye le gore nge itjwile ra hore se tlhoga se le gore nge molaola popadi kola sitela tlhoga swere papa di gabotse Andres
1: ke nnete o e tshwere gabotse le ge e le gore bentse re fela re bona ox a ba lomanyana ganyane empa malokwane a kgona go bona re mo a tshwana go ntšha karata e serolwana empa ga ke bone gore karolong ya bobedi ya papadi ga ka tswela pele raloka ka mogaraloka ka gona ox ke bona ka re o tla tswela ka montle goba karata e serolwana yona o tla e khumang
0: ga re gopola gore motshotsong wa bo30 ke ge e setlhopha sa Kaizer Chiefs kwanošanno ya bona ya mathomo karolong ya pele ya papadi e sepitše metsotso e 35 gona fa go mošate wa tsebo le boithabijo thobela FM nna ke le setlogolo sa ditlhou eke ko ga tšhweni mpitše fela tšhweni ya maišibe ga e rothela ka gare ga diatla tša yena Oscarine Masoluke ba ikuka fela jalo o ifa mphašana e tshela mmela wa R37 re bone Polokwane City o kafa le kafa o mo raga shoto ya go fokola kgwele ya go fokola banna hai aretse tla itse ya go tswa morago rago le boteng tshabo molaisane ga tloga mamolomafela jalo malokwane tloga gale mang ka bogale ke yena kola sithela tloga ba molumile fela jalo bona ka re ke la boga mabua
1: ke mfundo
0: ga we le gore ba tloga ba molumile fela jalo ba re tla ba kgole ya lena e tla tlosa ke yena Bradley Cross wa ikuka ka lotola nyele re bone maemong a bo seswai ke yena Inacio Miguel re bone ba ikuka fela jalo ba re ba raloka le Igaduru ba ile go renye Igataro ga gone go khwetsa dikgole ga botseng ha re o tsena ka motsweching wena Igataro ba ikuka fela jalo we from passion ke yena Oscarine Masiluke re bone ba ya ka fale ka fa ba shireletsa kgole yela Inacio Miguel ga ba tlhelo fela jalo ba thomile go letsa merupa ko sha di thoma go tlhaka di golela godimo e le stopa balatedi barati ba yona Polokwane City ba rotloetsa stopa sa bona re boele papadi re bone special interview ba itse a golela ga bonolo re bone ba kgaola seporo Polokwane City re bone ba tla ka yona Manuel Kampa feta ka godimo ga dino ga gone go bona gore ka nnete ke mo e le goreng se e le goreng se tlanapile se re tswela mogola ke gore re rage dikgwele tsa rena re le kgole stopa sa Polokwane City roma ba tla itlosa go tswa morago rago le botsa kothutla ke ya phoso kwa more a ke tsebe gore o ba rudiang o ba rudiang thabo molaisane tla ba kgolele le goreng o ipia ka gare ga gatelele o e le goreng ga e tlhokagale
1: o raloka ka mošomo e ke ka gere tseba le re ratse ba re le morago la Kaizer Chiefs le radino wa bona ba diphosophoshona tše dintšhi a se tše di nyakegang go raloka le setlhopha sa tshwana le Polokwane City ba le re gonjwa le ba moroka nnete go lefela ene wa kgona go bona gore Polokwane City dikgole tša bona ba leka go diaga gabotse sa go kgatlhiša ko gore ge ba palela ko go thuba le morago la Kaizer Chiefs ba raga dikgwele tše di botse ba le kgole
0: ga o gopola gore ke khutla ya bobedi ya setlhopha sa yana Polokwane City mola papading ya thomang ba ikuka fela jalo ke ena se bone ko rapetse kgoleela e tlhokile motho ke kgoleele ore e tlatsa le kotsi wela ka gare ga diatla tše yena Peterson ga e amogela ga botse ebile o robala ka yona fase o bontšha kole botlhoko re tsebe o bontšha kole botlhoko yena Brendan Peterson ka mokgwa e le goreng o tloga a iamogetse ka yo ka gona a kgoleela karolong ya pele ya papadi metsotso ke e le goreng e se pitse fa ke masometharo senyane gomme e sale e tee setlhopha sa Kaizer Chiefs le fela Polokwane City rise and shine ba re ke the Orange Army gona ka fa lepatlelong la kgale la Peter Mokaba gopole setulo se nna ke se
2: dutsedispeciale tja gare ga kgwedi mo lebenkele la A1 kgwetsa 40 milliliter ya Blue Ice Roll On 799 2 kg Mac 5899 400 gram A1 Macaroni 899 100 milliliter Aqua Fresh 1299 1 liter Brooks Crush Juice 899 100 gram Live Boy Soap 799 pakisha A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
3: sona se se ka one kudu sa cricket ya profession ya Afrika Borwa re tseba ga tsa mogopo wa Pro 20 o moswa ka botlalo phadisano e ntsha di hlopha tse le sumetsela di province tse senyane mo fenye o tee matla a maswa di nganishano tsa khale di toropo tse nyane di kopana le metse megolo ke manyo a tla go a ema ka bogale go lwela letago la motse wa gabo gomme a phagamisa mogopo wa Pro 20 o moswa go tloga ka la 25 le wedi go fitlha ka la 14 di batsela etela cricket.co.za go bona lenaneo la dipapadi le go reka dithekete
0: ah ga ke bona gore re tswela pele gona fa go mushate e wa tsebo le bitsa bisho tso bala FM re go fa papadi e le papadi ya Betway Premiership re lo re go bona o bulela sia le moya sa gago nna ke le sekolo sa ditlo e ke ikwa ga tshweni ke le tshweni ya maishibe go me ke go fa papadi e tshwe go pole ke be ke sa go botsa ke re setulo se ke dutseng go sona ga jwalo ke mo ene goreng ga re boela morago re napile re gopola mengwaga e le goreng ke masometshelatshela ya thobela FM e ketika mengwaga e masometshelatshela ba tlile buom Rudolph letswalo bo Jimmy Mohlaloga ba go fa tsona dipapadi tsona tse tsa PSL gomme nna le nna tšhatšhela le kgone ke kwa ke le motlotlo fa e le goreng ke le nna ke swere teo e le khutla ya boraro ya setlhopha sa yona Polokwane City re bona ke mo e le goreng o bothata go boima ka lephatlhelo re bone Bradley Cross kua morago gore ke leka go šireletša kgwele ela a re tla ba goal kick setlhopha sa yona Kaizer Chiefs Brandon Petersen ba tla ikuka go tswa morago rrago Saliete stopa sa Kaizer Chiefs amakhosi Polokwane City rise and shine tswa go tswa ka kwa dinamuneng sebediela namune tjantse ba ra se ka sukira se ka go tanta ke sa tsedi ngwetse le goreng ke bogwa bya province ya Limpopo fa ile gore re tswela pele go napile re keteka gomme e bile re keteka kgwediela ya buete ga ba tloga ba ntsha karolo ye kotse re bone ba tlaka ka yona ke setlhopha sa Polokwane City re bone tshepa mabosa ke metse motho wa ga selo fela jalo Eliana Bongiko Setlamini ha molikile Petersen tlhokile matlhatse monno yola fetile fela jalo ka godimo ga dino ga e le goreng ba leka go kokota setlhopha sa Polokwane City ba leka go raga dikgwele tse di telele ba leka ntle ka di-18 tsa setlhopha sa Kaizer Chiefs re bone ke ena Puleng Modi o tla ka yona fela jalo gore ke a ka fa ka le ka fa o a kopakopa o rekiša motho a re bone le o thola mang o e fa mang ke ena Puleng Modi a re bone ba tla tla ka yona e nna sho a re bone ba tla dirang ka kgwele ela ba e le goreng ba šireletša fela jano ba tloga ba ba dutse makodula a re bone food of legacy gore ke sora fela jalo mantšha karolo ya kotsi re bone Ox Motheto o ibušetša morago ebile ba emelela ba thoma go šupa-šupa bare Ox o diang ke a kgwele o iša morago Ox a re ke mo ke tla phologang ona Ox le go ba kwa ebile ga a bakwe Ox a re boele popadi ke bone gore ba tla ka yona ga botse Percy Tlhendlofu morega o fetologa ba mo lebeletše kana o tlola nnyele raga fela jalo e le maithikelo a botse ka setlhopha sa yona Kaizer Chiefs ba kgona go bona gore ba nyaka nno ya go tla go netefatsa dilo tse ka moka gobane nno e tee go bolela nnete local ga e babe maemong a makaone setlhopha sa Kaizer Chiefs
1: a e babe maemong a makaone wa go bona gone bo lesogana le lenyane le e le gore pele be re tse ba batlhatlhi ba fetileng bo Nabi bo Gaze ka moka bo Ben Yosef e ba motsentšha jwale ka super sapo yena lesogana la ga Mfundo Vilakase empa Fernando Cruz o mo fa sebaka se sentšhi se se botse sa go thoma le papadi ebile o dia tse di botse le dino wa dinwe ke sa o kgatlhiša go bontšha gore o ikemišeditše gore ga a thoma le papadi a netefatše gore o fetša le papadi le e le ra tse banke a fetša le dipapadi mara tše di botse tsona wa di dira ke sebapadi se le te mo Kaizer Chiefs sa le papadi thoma a ragela ka modinong le e le ra tse ba re lebogang Maboye ke yena ba nošeditšeng nno empa Vilakase ke yena a ragelang kudu ka modinong
0: aga ke be le goreng e sale e tee go lefela gona ka fa lephatlhelong lakgale la Peter Mokaba ba re ke o theleditše o dumediše local as leker Melvin Rosina nephew e ba ro dumedise local local dumela are bona ke se fa sa yena maloba go modise ba ikuka fela jalo e fanka ki nkaki wa itia maimong abobedi we fa mphashana are bona maimong a le simuti toga ba fela ba re toga o tsena ka motsoching wena tidimalo molokwane o tsena ka motsoching tidimalo molokwane tla ba kholele gore nge e tla rra go fela jalo ke Brandon Peterson ele go ile gore nge o tla itlogasha mrago ka ntlenyana ga di 18 tsa Kaizer Chiefs wa ikuka fela jalo thula ka hlogo e wela ka gare ga diatla tsa yena Oscar Masuluke wa itia Masuluke we from Pashana by thula ke moloisane re bone tlhopa sa Kaizer Chiefs a makosi space tle ndlovu unyakatsela u ibushetsa morago rago rago le bote re bone Manuel Kampala u rekisha motho ka mmele re bone batlatsa ka yona Polokwane City wa itia we fankaki maemong abubedi re bone tlhopa sa Polokwane City ba le ka go iyaga mokokotlong wa lebala motho retlo ga kamotho tlhopa sa Kaizer Chiefs ba kgaola seporo re bone pule modi tla ka yona re bone wa haraka wa rapeletsa fela jalo gore ke a fitla thundovila kasi re bone ba tla ka yona motho o robala godimo ga kgwele malokwana ra ke ditseni re bone ba tlatla ka yona a makosi thundovila kasi o raloka le mpule modi mo ile go reng e ano gora gora fela jalo bo gareng ba lepatlelo tlhopa sa yona Kaizer Chiefs ya
1: ya ke oxwell
0: are boele popadi ke mo ile gore o ikuka ke yena Bradley Cross tse di kgole tse di botse yena Bradley Cross ka nnete dicross tse di botse re bone ba tla kgeka yona ga botse ne le tshano a tlatla ka yona tlhopa sa ke yena malebogo wa šhireletša fela jalo tho wa kopakopa o dira phošo re bone tlhopa sa Kaizer Chiefs gore ke a ra o iša ka fa le ka fa re bone ba tla dirang ka kgolela thundovila kasi re bone ke mo e le goreng ba tloga ba epelaetša fela jalo bona malokane wa šupašupa fale re bona dibapadi kitse e le goreng etsang Polokwane City ba tloga ba modukologile ka gare ga D-line ka gare ga D-line ba epelaetša fela jalo ke bona tlhopha sa Kaizer Chiefs ke mo e le goreng ba sere kgwele ba ntšha karata e tshetlha o e bontšha sebapadi sa Polokwane City kere ke ya monyaka ga botse
1: ke maphungule
0: aga
1: Rodney
0: ke mo e le goreng ke karata ya mathomo thomo karolong ya pele ya papadi karata ya mathomo dira phosho ye le goreng ga e tlhokagale ka gare ga mothaladi wa D-line e le kgwele e le goreng ga ba ka e raga ga botse tlhopho sa Kaizer Chiefs re ka bolela tse dingwe
1: ke nnete ke seemo se se botse sa yena Mfundovila kasi re a tseba gore ke mo le gore o tswa pele gona kudu ge a humana dibaka tša go tshwana le tsona tše ke yena mo le gore o kgona go diragela ka modinong kudu le yena le tshwana la ga maboye ba kgona go diragela ka modinong le lo ra tsa Kaizer Chiefs a se gantši ba kgona go nwešwa ka di-free kick empa Vila kasi ga a humana le sebaka sa go tshwana le se ke mo gopela ko di-under 20 o ba na le humana di-free kick tša go tshwana le tsona tše gona o tsadi kgwele a di beya ka mogare
0: ga ke mo e le goreng re tla bona rena malokwane ke yena kola o tla budula marama a gagwe bona mo kgweleng ke yena Mfundi Vilakazi kgatlhanong le bota la Jericho la setlhopha sa Polokwane City e thula le bota o re ke raga ya thula le bota gape la Polokwane City ha hey re ke raga fela jalo fita ka go di mo ga di no e be le mai

0: lebeletse bengae ba yona sehlopha sa Polokwane City.
1: A se papadi e lo re ya kgatlhisa e ke go jo go botsa nnete, a se e lo re e na le ditlhaselo tse dintsi tse e lo re be re di lebeletse mathapameng a lekgono le Polokwane City ba bile le makgetlho a mantšhinyana ba ragala ka mo dinong. Kaizer Chiefs le bona ba bile le dibaka sa tse tharo ka Mfundo Villa ka se a ragala ka dinong, empa yete ya yena Maboye ya cross e botswe e tswang ko Pule Modi ile ya kgona go tsena ka mo dinong. Ke yana ka mo go kgona go bona gore le morago la Kaizer Chiefs le dumelela ena Maphangule mo bogare ba lebala gore a kgone go ragela dikgwele tse dintšhi ka mo dinong. Le lerra dino a bona mathape mang a lekgono Brandon Peters o ikemišeditse o raloka gabotse ka mo dinong, e joba mo bogare ba lepatlelo mo le gore a ke kgone go bona gore na Maboye o raloka mo kae, na sephe setlentlofo o raloka mo kae. Motho o re mmonang fela ke oxicha dikgwele fela ko morago ge e le ena Mfundo Villa ka se ke ena lekang gore a ka tlhakantšha setlhopha sa Kaizer Chiefs go yeng ko pele gore le tshwana la tshwana le ena Ikadoro a humane dikgwele tsa gore a ka kgona go ragela ka mo dinong. Le e le gore dikgwele tse ba mo fang tsona ba mo fa tsona tsa ko godimo mo le gore masogana a tshwana le bonkaki le morago la setlhopha sa Polokwane City ba kgona go mo tseela dikgwele tsa gage ba mo mapaledise gore a retsologe gore a kgona go ragela ka mo dinong. Ge e le Polokwane City yona phoso e diragetse ka baka la poledišone ya radino le le morago la gage, ke yana ka mokgwa le gore kgone go Kaizer Chiefs etela pele ka nnete go lefela.
0: Aga mo motshotsong o bo masometharo pedi e ke bo e le goreng o bane pele ba e latlhela ka mogare Pule Modi, mfa e le goreng setlhopha sa Kaizer Chiefs ba noša nnete go lefela la Polokwane City. Gomme nna ka sona sebopego se ke tšea dithapo jaaka ke le gona ka fa lephatlhanong la kgale la Peter Mokaba, Dr HOD. Ashi. Doctor, ke mo e le goreng napile ke nape ke go botse gore gona ka fa lephatlhelong ke fa e le goreng re gare re ya keteka mengwage masometharo ya PSL, ebile re keteka gape kgwedi ya bokgwa, ebile re keteka le mengwage masometshelatshela ya Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Gomme ke nape ke go botse ba e le goreng rile ra ba le bona mo go mošate wa tsebo le boithabišo ge re be re napile re keteka mengwage masometshelatshela.
2: Age e re kele fenna go nyana le re heme go senene
0: genke ke go menna ntle le go senya sebaka ke tshe sebaka se ke na pekela boge HOD re tla bo
3: babadi e sekasekwa ke Andries Bula go tshobele FM wa shata wa tsebo le interview show
2: sanzi le tela lotto jackpot draws mukibela wo o ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng lotto jackpot awa ka jedi jego go diranta tse di milione tse lesomete fegolona tsela 11.6 million rand. O ka ao ke mašheleng ao a kare go wena way go fetola bophelo bja gago le semetseng. Bogela drawtwe mokibelo wo ka iria senyane bošego go SABC. O ka bara dimilione yo moswa wa Aforika Borwa. Ee wena the national lottery, more plays, more chances, more millions. Baraloki ba swanetše go ba le mengwage e lesomeseswae go ba go feta. Ra loka ka maikarabelo the national lottery e sepetšwa ke Sizekhaya.
3: Ge makela mathomo theletša Thobela FM o amogetšwe. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Ye ke Thobela FM ka raga ngwaga ke 2020 tsela 2026 Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Kuzolunga. Hey cop. Ka hore na go sna selo. Na ke di bua. Na ke ka re go tloloka. Ke na go ja gale ra re a go taloka. Hey cop. Ke bona ka re le meni a mabadi. E ke re kana e tla fitla mo la ba wing. Para bere. Hehehe, alo kare ka se bitse. Come on, come just baby. Come on, come just baby. All right, come just
1: Venture la gana go bo di yofe.
0: Ye bana we. O lula go bo di yofe le man.
1: Go di yofe.
0: Ye bana.
1: Ya ke tsa bo foko.
0: Ka miriti ya go bo yofe le man. Me a go ile le miriti monna batho ba. Batho ba e kwa man.
1: Ya. Ke le foko.
0: Le man. Ai, lile la tina ndirisima. Muri mule ska mo tsa tangila le la tshishanya.
2: Mabadie, iseka sekwa ke Andris Vula. O tshobele FM. O shatse wa tsamana wa
0: Ah, ke wela go Andrew's local is like roga se bola le yena fa eke kwa ga tshene go meretsena ka rlong ya bedi ya papadi eke
3: agre ke a kwagala
0: botsi ti bot as a ro ga telele eke ke nako jela jare na ro ga telele samma
3: o sa ne ke gona
0: e a wena o sa ri tsaka stock suite ya kere o ba sa
3: e ba na tabeka
0: e ba sa no go fa stock suite nyana ora ora ra tswara nyana mo ngabe
2: ba ba di e sa ka sa kwa ke Andris Vula go tshobele FM o shatse wa tsamana wa
3: Gomme ke nape ke buse ke go amogele gona fa go moshate wa tsebo le boithabiso ke go leboge Dr. HOD ke no tšhaba go bolela mengwaga ke nka e bolela mo le ya go edibala ka moka ka fao diphapošeng kgašo empa fela ke karolo ya bobedi ya papadi gomme re lebeletse gore motlho mongwe setlhopha sa Polokwane City ba ka kgona go boa papading local
4: ba di le dipetogo e ke re kgone go bona Giovanni Filenda tsena ka mo lepatlelong empa lesogana la o tshwana le ena se bone ke o rapetse o tswetse ka montle
3: aga ke dipetogo tse e le gore di dirile fela jalo ke setlhopha sa yona Polokwane City Rise and Shine ba tla emelela ba kgona ba ikokotlela tšhesi la lekgono na ke tee setlhopha sa amakhosi Polokwane City e le go o bona ba amogelang setlhopha sa makgosi ba sa rwe le lampšhe ka le gona di fetotse mangwa karolong ya bobedi ya papadi fa e leng goreng re napile re go fa papadi e ga bonolo fela jalo go kgasetswa fela jalo ke nna setlhogolo sa ditlhou ee ke kwa ga tshwene pitse fela tshwene ya maishibe re bone ba tla itsea go tswa morago le boteng ba e frotlha ba e rapeletsa fela jalo ba e kuka ba e fampashane ke ena Thabo Moloisane re bone ba tla dirang ka kgoleela motho ya ka fa le ka fa ge ke lebeletse ke ena Space Tlentlofi o nyaka tsela o re ke a fa le ka fa ba tloga ba mo dišitse kua bagare ba lepatlelo Manuel Kampala ba itsea ba e busetsa morago le boteng Thabo Moloisane o e raloka le ena Bradley Cross ka loto la nyele wa e gapa fela jwalo Bradley Cross wa ikuka fela jwalo Bradley Cross ba mo lebeletse Cross o ya ka bona ka bona gore ke a raga ha ha ha ha tsi Bradley Cross
4: ke nnete ke ke maiteko a mabotse ka Bradley Cross a tloga maemong a boraro a shutlhale mo mogare ba lepatlelo a shutlhale le morago la setlhopha sa yena Polokwane City molo re ke bone yena radino wa Polokwane City Oscar Rini Masoloke a ro a gadimotsana le bona le bapadi tša gabo tse di tša mo mogare ba lepatlelo le tša ko morago gore goreng ba mo dumelela ba feta ka mokgwa ba fetileng ka gona ebile a kgone go ragela ka modinong
3: mo motsotsong wa bo Sinyane wa karolo ya pele ya abubedi ya popadi kemaile gore nge Bradley Cross a ragela fela jalo ka thoko ga dino mo ile gore nge ga e fa matla kholela nka re bolela tshedingwe ga jalo a re bona bo wa thula ke yana Bradley Cross re ka go tshireletsa kwa morago a tlo ba mo dishitse ga botse Polokwane City re ke ya ka fa le ka fa ke yana bongi ngosi kamene Pacha hulela ga bonolo. Pacha hulela ke Oxe. We busetsa morago rago le boteng. Oxe mothetwa. Aba sanya ka le ga swara khwele. Re bona o tla ka yona. Tlo gona ba muditse ba re ya pele, o ya pele Oxe. Ha re bona we ba pala fela jwalo. Li yena pule modi. Ale ka go nyaka tsela fela jwalo. Ha fa yena cross. Cross wa itia. My monga was his way. Bradley Cross, why fruit away rappelage? Why check a little and yellow cross? Arrogate city chapel and moody, but Roman Madi le fella jolo, Harabone, but I would say, food of Villagas, Urika Tiba Calacante Tiba Ah, Masuluke Oscarin. Ebile wa ba shupa shupa le ka se lebelele monna o a rra ga kgwele
4: ke nne tike kgwele ye botse ye botse tleng ka yena le boga mabuye a se timane ka yona e fa e ka doro mo lo ri ra ra ga shoto ya di shoto mo lo ri maite mo gola masuluke a gone go dira re tlhopa sa Kaizer Chiefs ba khumana khutla ya bona ya boraro mo la papa di sa letho
3: ga ke fa le gore nge khutla ye le gore nge tswa ka dikela tsetsi ba le patlelo ba lo raga khutla ya go fokola Kaizer Chiefs re bona ba taka yona ga botse ba le ka go nna nyetsa tlhopa sa Kaizer Chiefs o ya ka fa le ka fa re tloga fela jalo wa ithula ka matswele ke yena Oscar ne Masuluke the Puskaman ha ithula fela jalo re bone tlhopa sa Polokwane City tlimalo Chala kantle kholela ba re tla batsahlelo fela jelo ka stopa sa Polokwane City e sale le fela Polokwane City eti Kaizer Chiefs karolong ya bobedi ya papadi karolong ya bobedi ya papadi homme ba itse ga bonolo fela go tswa morago rago re bone nkaki wa itse a kholela Bai raluka fela maimong abubedi bai tia bai fa yana nkaki lebeletse ga botse fela jalo bai yamgala ke na mbonko se tlamene Polokwane City ba le ka go tlasela tlamene bai fa mphashana kwa mrago ke na cross bai tshaka khorolo ye kotse re bone ba tlatlaka yona Polokwane City le bona ba nyaka go ngwadisa nno ya bona empa fela ba thula kwa mrago ke khwele le gore nge ba re tla ba khutla ya tlhopa sa Polokwane City karolong ya bobedi ya papadi gopole di papadi tse ke tsa Betway Premiership Kaizer Chiefs ba na le mengwaga e lesomete ba nyorilwe ba nyaka go thopa mogopo wo wa PSL Betway Premiership empa fela se ka mogwele gore mba papala ka gona ba thobe sha wa tuka le setleng sena are bone ke mo ile gore nge ba ikuka ga bonolo fela e be eleng khutla ya bone ya sopa sa yona Polokwane City pela ka gara ga di atla tsa yena Brandon Peterson mo maemong abubedi we fa yena Bradley Cross wa itse fela jwalo Bradley Cross we fata ba moloisane re bona mokokotlong wa lebala batla ka yona ba ile tlhagwele sopa sa Kaizer Chiefs o ka re jole gona ba senya ka go apile ba lahla di kgwele sopa sa Kaizer Chiefs bona petogo engwe ye le gore nge e dira ke sopa sa Polokwane City Rise and Shine
4: kennete ba dira petro go go gona go bona gore ba ntshetsana rotni maphamgule ka montle ka bakala karata e sorlwana ya ihumaneng e eki ba tsantsa le sogana la ga banele mguni gore a rona lo ka mola maemong a ba ntse a ralo ka kena le sogana la rotni maphangule ka ge go gona go bona re khetsa chiefs e thoma go gatella kudu mo bogare ba lapatelo mo gore ralo ka nyena rotni maphangule
3: ga ke pele gore nge ba itse fela jalo ke sehlopha sa Polokwane City bongi go si Dlamini o ka re o tla tshwenya Dlamini ba bua le yona ba khaola seporo ke sehlopha sa Amakhosi ba tla ka yona ga botse a re bone ba tla ka yona ga botse maemong a boseswai o tsamaya ka mothaladi fela jalo gore ke e fa mang vula gazi re bone ba khaola seporo ba isireletsa Polokwane City ba bua ka yona ebile wa e bitsang ka ki ga ba mmone ba itšea ga bonolo mo kokotlong wa lebala re bone Manuel Kampala gore ke e fa motho kgwele ga ba le puku ka ete wela ka gare ga diatla tsa yena go tsala lothong la Dlamini ba bua ka yona kwa morago-rago setlhopha sa Polokwane City thotsentšha lotho bošaedi kwa morago yena Ignacio Miguel a mo supa fela jalo ka monwana ga mo supa fela ka monwana ara go laola nna ka fa kola sitela go laola nna ka fa anneti jo lo gona le patlalo la khale la Peter Mokaba ke le le goreng le tloga le tletse gopolo gore le swara batho ba dikete tse le sumitlhano ga re bone bathula kwa borago ba sireletsa thopasa Kaizer Chiefs ga re bone nkaki o re ke a raga a feta fela ka thoko ga dino ke kgwele ja bona ge lo tse e le goreng ba diraga setlhopha sa yona Polokwane City ga se dikgwele tse e le goreng di napile di tla go fa tshepo ya gore ba ka bua papading re bone ba ikuka fela jalo ke na re flosla ga itšea go tswa morago-rago-rago ke yena Oscarin Masoloke e fa fela jalo Ramaja bataka yona ke ena nkaki neeletšano kua morago-rago-rago ba iketlile ba nyaka tsela Polokwane City rise and shine ba tla kuka ditlhogona re bone ga e busetsa morago-rago go Oscarin Masoloke jalo gona ba bapala papadi ya morago ba bapelela dikgwele tsa bona morago re bone nkaki o e raloka le Dlamini re bone Dlamini o ikuka o e fampašana fela jalo go le ka bakotsi a re le tsena ka moswetsi lefelo le le leng go lona le ya galalela ba re o e raloka fela jalo le yena Giovanni ba fela Malokwane o e setsa mmone e tla ba kgolele gore ba tla e tlosa go tswa morago-rago Thabo Moloisane e raloka le yena Bradley Cross mo gauswi ka lotho la nnyele ba tla ka yona Bradley Cross manyaka tsela o a dukologa o nyaka go dukološa motho kgole e le goreng e tswela ka ntle o tlosa matlho mo kgoleng ke yena Phule Modi e tla ba kgole e le goreng e tla ba tatlhelo ka setlhopha sa yona Polokwane City rise and shine ga ke gona ba efoša fela jalo ba thula le morata la Kaizer Chiefs re bone ba thula fela jalo ba tla ka yona ke yena Space Tlhendlovu gore ke rekiša motho a mo kiketela ka dikeketane hei salele fela Polokwane City Kaizer Chiefs ba ngwadisitse nno ya bona karolong ya pele ya papadi motsotsong o bo masome tharo pedi re bone ba tla tla ka yona ga botse Thabo Moloisane tloga iketlile fela jalo re raloka le yena re flosla o e fampašane fela jalo ba raga dikgwele empa fela ga di kgwetse motho setlhopha sa Kaizer Chiefs
4: kennete e ke a se papadi ya gatlishang wa gona o bona le balatedi ba Khetsa Chiefs go le balla matlhakore ka moka ga ona e jo ba le tlhakore le le tifela mo ka re ba emeletse ba opela bontsi buduti fa se na ga re tsebe gore na ba gore ngong ka re ba mintse gore papadi ifele ka pela gore ba gona go kumana dinthlatse tharo tedi gone jo le ge ba fenya e ke utsebe gore ba ya maemong a bobedi ba namela setlhopha sa Orlando Pirates ka ge le re sona se ba loka dipapadi tsela tsa kontletlego tsa Afrika mantapi ma le kono wa gona go bona re ba latedi a ba kgotsofalele ke ka mogobo papadi ya Kaizer Chiefs thaloko ya bona e leng ka gona a se e ba emishang gore ba gona go opela dikosa tse re ba tlwaetseng ka tsone
3: ga mo motsotsong wa masome tsela ne wa papadi Karolong e bobedi ya papadi e sale e tee tlhopha sa Kaizer Chiefs re bona Polokwane City gore ke ka fane ka fa o e fa ena nkaki gore ke a raga ba le gore nkgweleela e feta felang ka godimo ga dino a kgona go bona gore Karolong ya bobedi ya papadi papadi ke e le goreng e tloga e theogile ga nnyane go le ka pono yaka ya matlho kudu-kudu ke lebeletse ditlhopha tse pedi ga re bone ke ba e le goreng ba tla ka ditlhaselo tlhopha sa yona Kaizer Chiefs wihe o e bosetsa morago a banya ke go kwase
5: o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ga Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 a 45135 Clientele General ke FSPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
3: ga re na phile re tswela pele gona fa lephatlhelong la gale la Peter Mokaba e sa noba lefela Polokwane City e tee Kaizer Chiefs Karolong ya bobedi ya papadi Peterson Brendan Peterson o iraloka fela a jalo Ziana Pulemodi ga iraloka ka mothaladi fela jalo setlhopha sa Kaizer Chiefs re bone Ox Mothethwa ya ka fa le ka fa Spesile Ndlovu tswela ka ntle kgolela ba re tla ba tatlhela o ka lena Polokwane City ka lebelonyana a re bone kgole e ka bankotsi ba thula ba sireletsa kwa morago a re bone ke na tlamini a ka raga Giovanni Petisham Ox ba tsentsha lotu bošhedi mo go Giovanni bona malokwane re papadi e bose e tswele pele e tla ba tatlhelo fela jalo ka setlhopha sa Polokwane City ba le ka go na pile ba kokota go le morago la setlhopha sa Kaizer Chiefs ba le ka go kokota fela jalo gopole ke mo e le goreng re sala gare re keteka mengwaga ye masome tshelatshela ya Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo o gopole gore tswa moragorago-rago kua thomile le radio bantu a re radio leboa ya ditau le ditawana mo e le goreng re tswela pele fela jalo ba itšea fela jalo ke mo e le goreng ba thula setlhopha sa yona Polokwane City ba leka go šireletša ba tla ka yona ke Bradley Cross go tswa morago-rago leboteng ga re bone ba tla dirang ka kgolela ke yena Pulemodi ebile wa šupa-šupa o e kwa fa mphašane ga re bone ba tlatla ka kgoleela ga bortse ba re ba e raloka le yena Igadoro empa fela kgoleela ba kgaola seporo ga re bone Ox o rokitshela mothaladi wa sediko-diko ga re bone Space Tlendlovu o e bušetša morago-rago bothabo molaisane a makgosi mo kgweleng ga re bone ba tla dirang ka kgolela Inacio Miguele ba itšea fela jalo maemong a botseswai ga re bolepotlelo ga re bone Bai kuka ke tsopa sa Kaizer Chiefs. Bradley Cross. Tloga ba molumile e fela a jwalo. Malekwane ya bona phosho. Tloga robetse fase. E sale. Le fela Polokwane City. Eti Kaizer Chiefs. No ye le gore nye tsene ka rolong ya pile ya papadi botsutsung wa bo masumi tharu pedi
4: ke nete e ke wa gona go bona re le sogana le le fetjang go tsena yena panele mnguni o khumana karata ga ye sorolwana moloro e pia ka fasa gatelelo ge papadi ntse ya kopile ka ge re gona go bona re maphongule ba montsheditse ka montle ro ke ka bakala karata ye sorolwana ga go a tsena yena a
3: khotsa karata ye sorolwana le yena o bontsha gore ka nete Messi ke mo ile gore nge a tsena ka ntlong metse a tsena ka ntlong ya jwale gona ke ne nnete ya gore tloga di eme gabotse Andres
4: ke nagana jwale ga di eme botse ke ke
3: aga ba supa ke jaaka mo motsheng wo ke jaaka mo motsheng a re bone ke kgwele e le goreng ba tla e raga fela jwalo bona dipapadi tse pedi tsa setlhopha sa yona Polokwane City dikgato di se kae ka ntlenyana ga di-18 ga ba ka e raga ga botse kgolela ga re bone ba ithula fela jwalo motho o nontšha kgwele ragela kua lebeletseng gona e tla ba kgwele e leng goreng e tla ba goal kick Oscarin Masiluke ke bona sebapadi sa Kaizer Chiefs a ke tsebore go diragetseng gona fale empa fela o robetse fase mo e le goreng ba bitsa bathuso a pele nnete gona gore ba tle ba mo tšhele ka ditšhelatšhelane gore a tla kgone go tswela pele ka papadi nna ke se re se tletseng fa re tletse go bona papadi ya botse tswela pele papadi ya dino gona ka fa lephatlhelong la Peter Mokaba ba dutse ba re letu ba setlhopha sa Kaizer Chiefs re ba tseba ba e le goreng balatedi ke ba e le goreng ba ne go ntšha dikoša ke setso sa bona empa fela tšatši la lekgono ba dutse fatshe molepo
4: ke nnete ke ke selebe ke se bolela gore ba dutse fatshe ga ba opele dikoša tše re ba tlwaetseng o ka lebelela matlhakore ka moka le ka kwa botlhaba tšatši ka kwa ka moka ga bona ga gona ba ba emeng ba keteka ka ge e le gore wa kgona go bona le go njela malekwana mešitše papadi a re a wa tsamaleonwa metsenyana ka ge phišo e phile maatla mo Polokwane wa kgona go bona le diphetogo le tsona ba tlo di dira ba Kaizer Chiefs ke lebeletseena moikhwele a ka sa kgona go tswela papa pele ka papadi ka baka la kgobale ya ikumaneng ke bona le sebane la o tshwana le ena kwinika o le gore o tla kgona go tlo tsena ka mo lepatlelong o mongwe ke mo lebeletseng ka gore a ka tlo tsena ka mo lepatlelong ke ena le sogana lela ga mtasingwa ke ena ke mmonang ke le ena e tšhidulatšhidulola go bontšha gore o tla kgona go tsena mola bogare ba lepatlelo mo ke lebeletseng gore ox o tla tswela ka ntle
3: ke wena gore tloga re lebeletse ga ano gore ke swara kgwele ox ba phatlalatša diatla ba re utlo iša morago re tsebi a ke mo e le goreng nna pile etse e le goreng di a diragala gona ka fa lepatlelong la gale la Peter Mokaba ba sa nwa metsi o gopole ke mo e le goreng re kgweding ya boetsi a tseba gore gona ka fao ga gedu ka fao ga mphatlhele ke mo e le goreng go ne le noka e le goreng wena wa e tseba ke e le goreng e be e fela e le tšhelela metsi nna ka kua ga mašašane go ne noke nngwe be re fela re ga metsi ba re ke mogwadi ka kua bo falkopo ka kua aga ke mo e le goreng re bona diphetogo ka nnete e tsa yona setlhopha sa Kaizer Chiefs
4: ke nnete ke be ke nagane rocks o tla tswela ka montle empa ba ntšhetša yena sephe se itle ntlofu ka montle ba tsentšha yena lesogana lela ga mtasing kwa mo bogare ba lepatlelo go thušana le ox le yena lesogana lela la ga maboe mo bogare ba lepatlelo
3: ga a kgemo e le goreng ba tla ka yona ga botse fela setlhopha sa yona Kaizer Chiefs re bone ba tloga ba modišitse go modiša ke yena Puleng Modi a bua ka yona ke setlhopha sa Polokwane City. Barita batla tselo fela jolo. Topa sa pulukwa le city. Bare ke arreteloga ba khausha siporo. Ke na mo kasingwa. O mutelele munno. Tlogaile o mutelele tshogana le. Re bona ba ikuka ba ifom phashana. Sopa sa pulukwa le city. Re bona Giovanni o re ke a raga empa fela o ra go le ya go fokola. Ba ntshetsa ka ntle go lela. Hai cha ba ntshetsa ka ntle tla ba go le le goreng tla ba tahlelo. Ka sopa sa yona pulukwa le city. Hawra abu dikela chachi bale patelo. Saliyeti yi. Sitlopa sa. Keza chefse. Lefela pulukwane city. Fa logo rengi itaba tlhelo fela jolo. Kaslopa sa pulukwane city. Arbone bata diranga kholiela. Giovanni uri ke raga. Ba fita. Fita fela jolo ka thuko ga dino. Fita fela jolo ka thuko ga dino bare itaba goal kick. Ya so pasa Kaizer Chiefs. Brendan Peterson. Sa go pula. Ke te ka mengwa ge masometharo local.
6: Mhm.
3: Go pula se tlhopa se be ba se bitsa gore ke Santos the people's team. Ke go pula se papa di se ba re ke mara one bantam.
6: Mhm.
3: Aga. Ke na go ela ke thomilong go ithuta go le ya maoto ka gona na ko ngela kwa morago rago. O di tlhopha tsa go tshwana le bo Umthatha Bushbucks. Ke se dingwe tsa di tlhopha tse le gore ke tloga ke di gopola. O gopole sopa se sa Kaizer Chiefs kwa morago le sona ntse le sa ralokela ke le sogana ba re ke Robson Mochichwa.
6: Mhm.
3: Ga ke mo gopola ga botse botse. Ke mo ile gore nge re tswala pele go ke ke.
6: Ke ya kwa wa bolela ke ka di tlhopha tse wa bolela o le tshele ka bo di Real Stars o le tshe ka bo di Black Leopard empa seng go tsentse makhwele re re Rovers.
3: Hau! Hau! Hau! A mo wa wa tsho re ke tlo mo ke nna le wena re tla ifelle tsa ka kwa kwa. Makhwele ring real rovers
6: e be le yona the happy hunting ground ya makhwele ring real rovers yona old peter mukaba ye
3: aga e ke mo ile go reng ke di tlhophatse le go reng ka nnete re tloga re di gopola ke tse apogwa bia polokwane mo ile go re ka tlase ga masipala wa polokwane seleteng sa capricorn gona ka fa le patlelong la khale la peter mukaba a re bone batla dirang ka kholela ke bradley cross re boela papadi Saliyeti go le fela Polokwane city sa thuba le bile mphe ba le ka go e ruka fela jalo tlhopa sa Polokwane city re bona Mantosi Haifa yena Oscar ni Masuluke re bona Lebogang Kaki haitse a kholela ba nya ka tsela ba gora gora Polokwane city rise and shine maimong a bo Siswane re bona ba tsatsakana ke Giovanni Ora bana le mokae ke le fegwele cross re bone wa thula fela jalo le ka go sireletsa kwa morago ke yana Bradley Cross ha bua ka yona checha ka korlo ya kotsi tlhopa sa Kaizer Chiefs ba re tla batla tlhelo ka lena Polokwane city tla ka yona ga botsi ba ipitsa surprise Mantosi re bone o ruke rekisha motho pa fela Malokwane bona phosho mo fakara tse surulwana pule modi a mo fakara tse surulwana ile karata ya sopa sayona Kaizer Chiefs re bone ba re tla ba kholele gore nge tla iraga fela jolo Mithara di se kae ka ntlenya na ga di 18 ke bona yena Giovanni Mogoleng. Hanele yena Maleboge Modise. Mogoleng. Re bona ba ikuka ka lotho la nyele. Ba thula ba shireletsa kwa morago. Tlopa sa Kaizer Chiefs. Harita ba. Kutla. Ke yona tlhopha sa Polokwane city le fela Polokwane city le TK Kaizer Chiefs ana ba tla gona go bua papading ba ikarabela rise and shine re bona khutla ya bona ya bone Polokwane City tloga ba garametsana ba ya fasile godimo tloga ba yemetse gona ka fala gara ga di 18 stopa sa yona Kaiza Chiefs Utwani ra push o manda Ruto Ruto Ruto Ruto Oh Daniel Secha ga bona selo Brendan Peterson o wala le kgwele ka mogaka localist legend
4: ke nnete ke khutla ya botlhano ya setlhopha sa yena Polokwane City sa le papa di thoma yena le segane Giovanni Filanda o tlisitse kgwele e botse mo fase mo go emeng yena radino wa bona yena le segane la ga Brandon Peters ya ba lori ya mofita mo a emeng gona diphosophoshwana tsa gage eki a di fele le segane le o bile le papa di e botse sa le papa di e thoma shireletsa impaphosa tsa go ana le tshe ke tsona tshe di dira gore ba latedi ba felentse ba raba monyaka ya thoma le papadi ma motla ba thabela tshe di botse tshe ba di dira impa go no bona ra senno ye e ka no shang radino yela
3: aga ke bo ile go renge ena pile ba no shang no ya go lekalekane ya dino so ba sa polo kwa city rise and shine are bone ba tsaka yona ke a lekalekana jo le gona di lekana ka matla eti polo kwa city Atletico ka mogare thulana le yona Brandon Peterson o wela le yona ka mogare tshile ka diatle Giovanni we le go reng o tshile go tswa a le banking Giovanni go tsena ga gagwe ka fast shopping sa yana Polokwane City sitlisitse bophelo re boele papadi re bone Kampala re bone ba tla dirang ka kgolela ga botse Polokwane City rise and shine tsholo gona ba thonya go thuma ditlase ba thonya ma go thunya ditlase sopa sa Polokwane City a thula fela jalo a tloga ba modishitse go modisha re bone ke yena tlamene gore ke ntsha crosso ba e kgaola fela jalo ga re ba le patlelo re bone Polokwane City maemong a bo le somete Giovanni re bone ba tla ka yona Polokwane City rise and shine jalo gona ba ba tshwere bogare ba le patlelo stopa sa Polokwane City ba ba gapile ba tlile morago ka moka stopa sa Kaizer Chiefs patlelo go shireletsa sebane le sona ona e bile ba nyaka go dira dipheto go tshepedi sopa sa Kaizer Chiefs ana ba tla ntshamang ba fela le ge ox a sa tshwara kgwele ba sa no nguna nguna ha re bone thogo ha le maitikelo a mabotse ka sopa sa yona Polokwane City tlhokile matlhatsi monna yo
4: o tlhokile matlhatse be le crosso ye botse ye lo rena le segana lela la ga Molekwane ba sentse ko boletse ka mogare ka tlhogo ga botse ebile a tle gona go beya setlhopha sa gago bo kopele wa gona go bona re wa tsena le segana la ga Solomon ka mo lepatlelong ge e le rena le segana lela ba re ke refrosla o tswela ka montle o mongwe a tswelang ka montle ke Ikadoro o tswela ka montle go tsena Luke Bartman go ya ko pele go šomiša lebelo la gage ka ge lo re le morago la setlhopha sa yena Polokwane City a le sa le ka fase ga kgatelelo yela be re bona e le gona e be e tlisa ke yena Mfundo Vilakazi o gone jala ba motswaletseng ba mmeleng ka gare ga lepaga lebetlela
3: go bolela nnete ke mo e le goreng le yena Ikadoro karong ya bobedi ya papadi ga sa ka kgoma le kgwele ga sa ka rammona ga botsana fa e le goreng ke diphetogo tshepedi tshele go di tlisitswe ke yona setlhopha sa yona Kaizer Chiefs Kete Polokwane City. Ah, Oscar Rinudi Rai. Me tholo a ifele go le ke botho. Ke seri di wa ka bo pitha bo ka ba ka.
4: Ke bo radino.
3: Oscar Rinudi Basuluk, o re ke raga kgwele, o raga kgwele ya le batha. Ke bo ile gore mba ke pia ka gare ga khatelelo, ke e sa tlhokagaleng. Re bo ba tlatla ka kgolela ga botse, tlopa sa yona. Kaizer Chiefs. A tloga ba mo ditshitse ga botse fela jalo. Are tsa batla tlhelo ya bakgole ya lena tlhopha sa Polokwane City Rise and Shine ba ile gore mba khonne go nosha nwe botse ka Giovanni a thula phule modi ha re bone mokokotlong o le bala ha khaola siporo ke na Manuel Kampala nya go kwa selo mona o mokokotlong o le bala Manuel Kampala anti ba motse ba ba mmitsa gore ke 5 September na ke tse gore bo go diregang ka di 5 September
6: ya motse ba khesa tshitse o ya na tlhopa se se ya motse
3: re bone Bradley Cross o tla ka
6: ya a bantsha di joka ga nngwe
3: na ke no itlogela gona fa 5 September Kampala a ke melo gore ke tla ba tlhala o fela jalo ka tlhopa sa yena khesa tshe sa yona a pulukwane city Ora bo dikela tsetsi ba le patlelo ba thula e thula ka tlhogo fela jalo ba re le garamedi tshe ke yana bongkosi tlameni ba re tla ba kgole ya lena tlhopha sa Kaizer Chiefs hai tshe ba itlogelela yana Pule Modi bone Pule Modi we fata bo mleisane ku amrago haleka go raga a botse bai haraka bai rapeletsa are bone ox mthethwa spongi seni ox mthethwa we fana Bradley Cross ba tshela mothala di sitiko diko ka lotho la nyele bana go rengi ba tshola tsela jolo fita ka ke le mathatsa thwa go rutega ka botse fela jolo Itla ba kulele gore mba ipaitse ka thuko itla ba khutla. Ya se pasa yana Kaizer Chiefs. Hona go bona gore ka nnete ge ile Oscarin Masulukena le morago la gagwe. Ga ba boledishana ga botsanyana kwa morago. Ga ba khone go khotlana, ga ba khone go bolela.
6: Ke nnete ba dumeletse le tsona la tsona le mtantsing kwa gore a khumana krosa tswang ko Luke Bartman mo lore nke be bile kholetse neng ka mogare ka ge lo re poledishana re boletse papa di sa thoma le noela ba imushitse ba Kaizer Chiefs ka leboga mabuye ke ka baka la poledishana se tlhokeng
3: ga khamela gore nge e saleti Polokwane City fela ete e Polokwane City ete e Kaizer Chiefs hey ba ka nkitimisha Hey ba ka nkitimisha enka palla go tswa ka mo phithamo ka re bone ke maelo gore ngo Oscarini masuluke kwa marago ba tla itsiya go tswa marago ra go le boteng le matikelo a mabotse cross e le gore nge be itshile fale jwalo ka Bartman re bone ke bona gore ngo utlisha bophelo yena Bartman Oscarini masuluke uraga khwele ye ile goreng e busha e tsya tshopa sa Polokwane City e be ka garagetela re bone ke yena Bartman re le ka lena le Pule Modi ka khara Bartman re bone nkasinwa nkokotlong wa le bala Kaizer Chiefs ba le ka go rapeletsa fela jalo ke vane wa shireletsa kwa morago re bone ba tla dira ka kholela ba nika go dira phosho e sa mphashane mokokotlong wa le bala ba ratologa fela jalo ke Kampala gore ke tshedisa motho re bone ya moshiya kholela ya moshiya bongi nkosi tlamene Polokwane City ba re tla ba tshelo fela jalo ga di rapeto go ga fela jalo tlhopa sa yona Kaizer Chiefs
6: kennete ke ke boletse ka taba ya mfundo vila gazi gore o bona ga tshe mo karolong ya pele ya papadi empa mo karolong ya bedi ya papadi a ga bona la ke makalo ba montsheja ka montle ba tsentsha le sogana le la ga Faiz Ibrahims gore a e outusha ka go le tlhakoreng la go ja ka ge lo ra o sane di krotso tse di tswelelang
3: ga ke yana Faiz Ibrahims kwa le gore o bile le papadi e botse be keng ya go feta kgatlhanong le siwelele a re bone Bartman ke boele goreng ya moshi a kgolela e tshela ka ntle ba re tla e thoma go tswa morago Oscarin Masuluke e le phetogo e le gore e be re sa bolela ka yona tshwetse ka ntle Fundo Vilakazi o e le goreng o be a sa bonale bana bai kuka bai fam pashane Oscarin Masuluke sirelesha kwa morago ke ox muthethwa a bua ka yona ya mushiya kholela Giovanni tshela kantle yeti Polokwane City yeti Kaizer Chiefs go pula gore di tlhophatsela mafelelo ge re be di kopana ba ba petse maleka sonishe selo kgweding ya April le nyaga tlhopha sa Polokwane City le Kaizer Chiefs ba ba matlaka yana ke Bradley Cross kwa mrao e papala le pule modi ara we le fa Bartman ai sireletsa ke nang lebogang nkaki ya ke go kwa selo kwa mrago lebogang nkaki tloga mo dishitse Bartman ka batla tlhelo fela jalo pule modi o re le mokae re tla ba kgwele ye le goreng e tla ba ya lena stopa sa Polokwane City Rise and Shine
4: ke molao e mosa o tlileng eke wa gore go tseya metsotso e metsotswana e le kana ye meraro go ise e metlhano o tshwere kgwele o sa e tlhele ka mogare ba e fetosa mo malokwane ba fa setlhopha se le rona lokang le sone
3: aga ke mo e le goreng ke se e le gore setswa go diragala ga jalo ba file setlhopha sa Polokwane City re bone ba tlatla ka yone Thabo Moloisane wa haraka wa e rapeletse ba e rapelela fela jalo ro tshela lotolaga Cross ka lotlo la nyele o e re fa pule modi ba ithula tshela ka ntle kholela bona di bapadi tsa stopa sa yona Polokwane City a dula fase ga ntse ba tlotsa tlotsa saleti ka mo ete ka mo tya le ka lekana Polokwane City ete Kaizer Chiefs ete re bona pulo e modi ka lotlo la nyele o le ka go e rapeletse o e fa Bartman maemong a boseswai ba tla ka yona Ox Mothethwa re bone ba tla ka yona ba e gapa ba e rapeletsa fela jalo re le mokae ke lefegole a kgaola fela jalo o Siporo ke yona Jevane go le ela a e bua moragorago go yana Thabo Moloisane a e raloka le yena Bradley Cross Bradley o e fa Bartman ke Bradley le Bartman moko go tlo mo le bala ataka yona so passa Kaizer Chiefs Solomons re ke ka ka fa le ka fa o tloga ha itse ba fela jalo o kwa morago so passa yona Polokwane City ga ba nya ke go kwa selo ha ikuka ba ifam passione la tula pule modi e raloka ga bonolo fela re ke raloka one two touch him ba fela ga ba ba le puku ka ete o mongwe o bala mpudule o mongwe o bala mahlontebe ba re ratelo ga fela jalo Bartman taka yona kgolela Bartman o rile go tsena a tlisa bophelo ha re bone malokwane o tla renka metsi a nyaka go tsena ka ntlong ka letlhakoreng la tlhopha sa yona Polokwane City se e le gore o sebe se sa tlhokagale tsentšha loto bošhaedi
4: ka gare ga di 18 area
3: empaketšhaba le go bolela
4: empa molokwane o re e be e le ka montle
3: a re e be e le ka montle
4: banka ya kesetlhopha sa Kaizer Chiefs ya e pelaetša ka sephetho sa malokwane go boletše kudu ka yona Thaba re nyame re bolela ka yona VAR eke empa wa gona go bona gore e ge nkebe VAR le gona e be be tla e supa gore e moloreng go ya mo rena re dutseng gona re boneng ka gona gore Bartman le yena ba pule modi ba mo ragile a le ka mogare ga di 18 area sa stopa sana Polokwane City
3: ba tloga ba mokga ba mo kikitela ka dikikitsane pule modi khato jepedi ka ntlenyana ga di 18 tsa yona tlhopha sa Polokwane City a ba tla gona go shireletsa se ile ete Polokwane City ete Kaizer Chiefs na ke le sego le sa ditlhou eke kwa ga tshweni mpitse fela tshweni ya maishibe re bone bana gore nye ba tsa kholela ba re ba raga ba thula ba tisha le bota la yona Polokwane City ba ntsha ka karolo ya kotse re bone ba sireletse ke Ox kwa morago ba tla ka yona ke Solomons ba le bokana kwana eta ka thuko a dilo ai ai Ele maitikelo ho mabutsi ka tlofasa yana Kaizer Chiefs.
4: Re setlo ko tshe din chika yana Faiza Abraham Zeki ka go khona go bona re bekeng ya go feta nno ya gagwe e botse Afrika ke e nushitseng e dirile gore le tlhogono lo siema le Velem Jackson ba rakiwe moshumong go se welele ke yana ka mgo bona go tseneng ga gagwe sa le a tsena mo papading go rutlisha di makadi rutlisha di phetogo tshe di botse ka mo tlhopeng sa Kaizer Chiefs mo lo re mo tlatlutla ba re go reng e seke mothomele papatsa
3: aga ke mo ile go reng le lesogana la ga Bartman ko ile gore le ena o tlisitse bophelo tlhopetsa Kaizer Chiefs ba tla tla ka yona lebogang nkaki pule modi kgaotsa fela jalo seporo karolong ya bobedi ya papadi ga ile goreng ba retsa ba tshatlelo ka bromtikela tshetse ba lepatlelo gareng ba lepatlelo re bone Solomons wa tsha kholela ba khaola seporo re bone ba tsatsa yona gore ke ya ka fa le ka fa nya ka motho re bone ba famang re ke bone rothela lotho la Solomon ya ka fa le ka fa ba bu tsetsa mara go ra go le boteng go thabuiso mole thabo mole isane rothela lotho la ga Bradley cross re bone cross ba khaola seporo Manuel Kampala
7: and the All Blacks are taken away.
8: Itu ke se rugby greatest rivalry series mo phishego matla le boikhantsho di kopanago itu ke se di thulano tse shuru di thulano tse matla go kitima mo thutupa go le dinako tse re sa lebalegego ke ba pinkichane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale gore metsano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetusa papadi go sa shetse gore o morati wa rugby yo a fishega go goba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanelwa go e fetswa ke Springboks kgatlhanong le All Blacks methaladi ya ntwa e shetse e thadilwe bogela rugby greatest rivalry go SABC tuli SABC Plus ka tiragalo ka moka tseo di tlisitse go ka boikgantsho ke Clapdrift
5: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi

0: nyakatsela tlhopa sa Kaizer Chiefs ba gora gora fela jalo re ke fa Abraham Fears wa kopa kopa ba tshakarolo ya kotse Polokwane City rise and shine e bo mo ra gora le boteng re bona ba tlhaka yona ke Ox Mothethwa Sibongiseni Ox bogare mba le patlelo e ralo ka le Solomon Kaizer Chiefs amakhosi mogoleng ele tsano ya bona ke mo gore mba go ra gore ba nyakatsela ba tlhoka ba thibile go thiba tlhopa sa yana Polokwane City kwa mora ba ntse ka rolong ya kotse ga bonolo fela motho tseng tshalo tsho bo shaile ha lo gone bona posho bona posho malokwane fa ile gore re tshola pele re gare re ketika go diela ya rena ya bogwa le monno mongwe ka kua ga mphatlhele ka kua sa tlhokwe ba re ke matsekane wa ga takalo monno o rata go apara sutu ya dithupana le dieta tsa ditsamaya ke a tla ke tsebo gore wa di tsebana dieta tsa dipherefere ditsamaya ke a tla ba thula fela jalo o nyaka o tseba ka ditsamaya ke a tla theletse mpharanyana ke boele go reng e sale ete Polokwane City rise and shine
1: ba e tlhaya ka balatedi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ba rerekele magae sebe re se tletse re se bone ga se se kgatlhe matlho wa rena ka ge o kgone go bona gore papadi e ka mokgweleng ka gona eke o ka re tla fela ka maleka
0: re bone Ox wa thula ka tlhogo fale re bone Phule Mmodi ba leka go tla ka yona Solomons re bone setlhopha sa Kaizer Chiefs ba nyakatsela ba e busetsa morago-rago le boteng re bone ba tla ka yona ke Ox Mothethwa wa e kuka wa ifa mphašana wa ifa Phule Mmodi re bone ba tla ka yona gabotse nyakatsela wa kopa kopa le boga mabue re bone ba tla tla ka yona ba isireletsa king ka ki tshetsa go leela ka ntle ba re tla ba tsa tlhelo tsela jalo ba itse ka lebelo Bartman re bone Bartman wa retolo ga lo ka fela le ena Bradley Cross re bone Ox o re ke a fa o rekisa motho re bone ba tla ka yona ke Phule Mmodi tlhopa sa Kaizer Chiefs ne le tsano e botse Bartman ka loto la nyele wa dukuluga a karra ba go la fokola ba le ka go sireletsa kholela ba le go reng e tsaka karolo nye kotse a tsha go le botse ka so pasa yana Sibongiseni ha o ra lukile ka monyetla ba mo file kgwele ga botse yena jamini
1: ke nete e ke bile counter attack tlhopha sa yona Polokwane City monkebe ba enositse nno ya bona bobedi empa ya ba le gore papadi e fedile
0: aga ke bone goreng e be e le maitekelo ba mo file kgwele ga botse a re ke a raga go leela ya feta fela jalo ka thoko ga dino ke ma e le goreng e napile malokwane kola sekela ga re go lokile go lekane ke mo e le goreng e ba abelana dintlha gona ka fa lephatlhelong la gale la Peter Mokaba a ne se se ra goreng o setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tlhoka ba dutse maemong a boraro ba sa tlo no dula maemong a boraro
1: ba sa tlo dula maemong a boraro o a kgona go bona gore phoso e diileng ke ena lesogana le la ga Peters a ka sogile a e lebetse mo le gore Kaizer Chiefs nkebe a kgone go sireletsa khutlhela tswileng ko Giovane Philander nkebe Kaizer Chiefs e khumanetse ntlha tse tharo a ke makale le gone jalo kgona go bona gore sebapadi sa letšatši e ba leboga maboye ka thaloko e le gore le re kgone go bona gore a se re be kgatlhiša go jo bolela nnete eke e yoba e le gore nno e botse a enositseng a kgone go fenya a go phuleletsa side trap ya setlhopha sa Polokwane City mo lo ra se be papadi ya go kgatlhiša le balatadi ka mokgobeng tse re bolela gore a ba opele ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ba bangwe ba sepetse pele papadi sa shetse ka metsotso e mene gore e mafelelong ka ge le gore thaloko ya bona be se e kgatlhišang re a tseba gore dipuelo gantši mo ditlhopheng tšetše pedi tše di fela gantši ka maleka go ba Polokwane City na le go fenya ga tee Kaizer Chiefs na le go fenya ga tee ke yana ka mo dipuelo jebentirti litete mantapa menga le khona
0: gare lebeletse wena local dipetogetse le gore ditlisitse ke

0: ke tlhopa sa Kaizer Chiefs re lebelele yena Fiaz re lebelele yena Solomon le yena Bartman o ka reng karolong ya bobedi
1: ke lebelele jo re motlhatlhi wa Kaizer Chiefs o tla itswala re masogana tshwana le bo Bartman kudu le tshwana Fiaz Abrahams tsaloka ga e bile ye botse kudu ke maketse go reng ka nshitseno ye botse maloba gatlhano le sewelele empa ma motlha mothomisha mo bankeng a mo file le metsotswana e menyane molenke ba mo file metsotso e mentsi ka ga le tshwana la tshwana le yena e ka doroko pele ba se tlasa bonala le le tshwana le la tshwana le yena mfundo o file vila ka zimo karolong ya bedi ya papadi o ba se tlasa bonala le ka rega le paka ga le betlelo o kgona go bona re polokwane city bona diphetogo tsa bona di bedi ba tshwela mogola mo bogare ga ba le patlelo mo lo re go tshwenya ga na maphangulo ka baka la karte so rolwana e rile ga ba di diphetogo ba tisha ga na bola bogare ba le patlelo mo lo re khetsa tshisi be se sa gona go raloka a se ke makare ba le bo sipesitleng dlofu ba tshwela ka montle ka ge lo re le bona ba sa bona le mo papading bo pule modi a sa bona le mo papading le lo re phoso ya malokwane yona re bone gore o be santse a shupile mo moloreng ka ge lo re pule modi ba mogile ka mogare ga di 18 area tsa tlhopa sa Polokwane City
0: aga ga re lebeletse tlhopa sa yona Rise and Shine Polokwane City dipetogo tsa bona ke bone le sogana Giovanni we le gore nge o gonne go napile go tswa go khutla e le gore nge we ba a iragile fela jalo go le le gore nge ile a felletsa ina pile itseni ka tlhopeng sa yona Kaizer Chiefs go ka reng ka le sogana le
1: ke le sogana le le botsekudu le le re le motlhatlhi le yena o tshwanetse re go papading e ba yang go e raloka a mothome le papadi ka ge o kgona go bona gore o rile go tseneng ya ba le gore Kaizer Chiefs ba di a diphetogo ka kwa a ralokang gona refros la ba montšhetša ka montle ba tsantšha Solomon go mo thibela ore a se ka ya ko pele gore a kgone go noša le e le gore o nošitše ka khutla ka baka la phoso ya radino wa setlhopha sa yena Kaizer Chiefs Peterse o re motlwaetseng ka diphoso papadi ka papadi o pa a raloka gabotse mathapa ma le kgono empa phoso eti iphumuti tshe di botse tshela ba di dira mathapa bana le
0: aga ke la peke tshe se ba ka seke go le go re local as like re go me na pile re tlabe re ruma papading ye e fela ka no eti ya Polokwane City no eti ya Kaizer Chiefs ba belana di ntla fela jalo papading ye ke mo ile gore re bone dikhutla tshe tlhano so pa sa Polokwane City le tshe nne tsa yona Kaizer Chiefs mola di karata tshe di sorolwana di tshwele ka letsa go reng la Polokwane City ibile tshe pedi mola rebone karata ete ka tlhopeng sela sa Kaizer Chiefs go ba go tsho go nna segolo sa ditlo ke le tshwene ya maishibe ke le motho wa bosipete se bo semiromerome sipete se phala dina macha makhura di tletse go bile bosi go ba le lena nna ke re ke tla busha ke kopana le lena nakong ye e tla gona fa go mushate wa tsebo le boithabisho ke tla tsiya moguma ka be ya fase ga ke tshabe ke ya katakata fela ga nya di kitlo bua ke sailo tsiya matla a genkeke Dr. Ejodi
2: Eki
0: Are
2: ke ya le boga gatsire ya ke le boga Andries man ke no ba ke tshunye ga Andries gore go kare Kaizer Chiefs ra di no bona ke bo ke ena a dira lang gore ba latlhegollo ke dipapadi go dipapadi tshere ka nong go bolela ka tsona tsa go feta ke tsebe gore ke bona ga botse go mphe mongwa ke bona ga botse tmanang
1: o e bona ga botse Jody le mamotlhaba latedi ba mong ba Kaizer Chiefs ba rile ga a ka raloka o tlošala mo Polokwane empa o ba raloka empa a tšhireletša mo karolong ya pele ya papadi le karolong ya bobedi ya papadi a tšhireletša empa phošonyana e nnyane Jody e dirile gore Kaizer Chiefs e palelwe ko tšea dintlha tše tharo motlhatlhi o tshwanetse go e lebeledisa a kgone go fetoša ka ge e le gore sepapadi e sa tshwana le yena Leonardo o a tswang ko setlhophe sa sekhukhune ba tshwane jo mo fa sebaka sa go roloka ka ga e le gore a wa Peterse jalo gona o tsentšha metse ka ntlong
2: a se mathomo a dira se le setlheng sa go feta re mone mo mathomong a setlha le ge e le gore o ile a feleletse a goditse fomo ya gago go ya kua pele re ka re Chiefs Kaizer Chiefs ba tla e tshwelela go ba ba no šomiša ena ka dintlha tse ba leng gare ba latlhegelwa go tsone
1: ba sa tle go itholela ge ntse ba fela ntse ba morolosha papadi ka papadi o na le go jo phumula di phosho tsa gagwe empa di e di phosho je dong gape ba tsone tse go yore le lo re ke mo captain wa setlhopa a wa ga ba mo fela ba mo khutshisa HOD a dule go ntle ba fela bana ba ba go sebaka sa go raloka ba ithupe le bona gore mpa latile Leonardo go skukuni ba mo tlisitse ga mo setlhope ba sa mo fitse baka ntse ba bona gore yena yena Peters o tlisa metse ka montlong ba tshwanetse gore ba mo khutshise le mo captain diphosho tsona o diphosho tse dintsi kudu
2: aboga Andres go me kere ke le bogana go ya lena le ka fa le kgone gore fa papadi ka bogwari ka gona le eke wa ga tshene ke tloga ke le boga bobedi bya lena mushate motho o kwa gala Andres o tsiba le bomkudule le bomahlonte ke jo mo fetleka ka go jaana gore o lebeletse dingwage masome a matlhano ka matlho ka re motho kwa gale
3: disekasekwa ke Andres Bula go tobele fm mošhate wa tsebane o interview show
2: spikoso ke ntw e nngwe e sale ba re delicious kore o ka sona ba ra gore ba ra spikos ba re delicious nkile baka ba re
4: seaswimaseaswimaseaswimabanna ke sama fana fana party and a swim
2: sama itseng ke bone ka o ratile kare he ke samana o ratile a re ke yona lena ba go ja makwenya ka marega dina le lena

Ntlant. Yeah, o tsha go mdobi yazo. Ari ya lo arwa tsama ke go botlho. Kuru ri ka le ka motora tan lena no bona o ka ra o selo. Lwa no bo go bona o ka ra o selo. A wana. Ori kiri kiri ka le ka yo ra gore nto ile ya ngwena ma. Mara kiri kiri le go le ka. Tsabela FM re gatela pele motseletseng wa Tsabela FM. Le bele je fa ba pengkishana ba ba bedi ba ile re batlatla ba pengkishana ke bolela fa ka Betuel go bana gape le yana Johannes Lebese Lebese o tlona ma tlotla fa Betuel le bele je ba gashi ba di papa di le bele je di papa di tsama ga eng local tournament commentators ka fa ba ka nongo bitjwa ka gona ka polelo ya Seisimane re bele je fa gore ina mile batla ba pengkishana re no ka rena ka ba ile gore ke manga wa be go le talent go melena bjalo ka ba teletse le tlatla le kgetha gore na ke mangwe le mokwelego gabotse ka talente ya gagwe ke bolela fa ka gore ke tlo ba ke ba amogela re ke le dumedišeng ke le amogeleng bobedi bja leena Betuele le wena Johannes ga gona le ka bothata molao wa mo a o tshwenye ke tlo lefa motsotso o tee o tee bobedi bja leena gomme la ntšha mathadintheko ka moka go motsotso o tee morago ga fa ora dumelela bakgethi ba kgetha gore na e ka ba e le gore metša tholo ke mang

0: DJ.
1: Ah,
0: ke mo rena go mena go ya lena e thoma gona bialo. Se raloka go ka fa se a se pela e fela a se mponches na mele se be a se kwale e fela re re go kwile o bo ga shaka sekai Johannes o ga shaka sekai
1: bona
0: e a oh a ona le ka botata ba tla ba ba go kwile a ona le ka molato mothlomongwe le mokwile mo ba tele tshe ba tsebela FM re ya go betuele betuele go tsana wena ga bialo monagesho.
2: Era ke tama ke go dumedise morati le motho e go dira papadi province ngale popo ka bopara ke re nete go na pele ke moka papadi ya dijila mo motho ke se pasa fam girls ba ile ro ka nete go na pele ke moka ba amogela tshe se pasa super villa mo ile ro go papadi dijila ba sa ka kwa di nong bana le no name ka nete go na pele ke moka wa itlosha go le no name wa ka le manga sa ro ka le sala sala wa itse go le tsamela ka go di gala jalo patela me mo ngabara ro arba ba tlo dianga na go le wa ka le manga nkuna tsagwa tsagwa wa itse go le wa ka le manga sa ro ka le mora tsaka songo ka songo wa itse ba itse jama go tlo mara ba kwa tsapa super villa re tlo sha ka ka ba jalo patela ga nyana me mo ngabara tswai pa le ba ba tsaka go le ke tambani tambani lungu ta le ona ga nyana nyana tike tike wa itse go le wa ka le tebe tebo ya lona ga usuri dino ga nyana nyana ga usuri mo tlhadi wa 16 ngere ya batarana arba ba tadi anna wa ga ga lunga wa jire leta none a jile ja gwelo ba ka lona ga nyana nyana ko morago e bile ba di a phoso ka ba ya phoso gwelo ba ka le ona tumiso o ra di ena wa ra e ka moare io no e botse botse ka lo nya matoma
0: a ga betjela mona ge shim re tla etlogela gona fa ba tseletse ke nako ya lena gore le namele mpotseng gore na le kwele bjang go 086 000 2452 ke tla bušheletša nomoro ya rena ke 086 000 2452 ka fao dibego ka gona re tše motheletše yo mongwe fa Nicole Thobela FM dumela re gona ra le ena morutumisatla le tla sepela le betswele ke a leboga re tše motheletše yo mongwe ka fa re ka gorena ena e ka ba e le gore o di bone ka tsela mang re ke kgone go ka gorena e ka ba e le gore o tloga kwele ga botsena motheletše ka fa Thobela FM dumela Thobela FM dumela a re lotšeng a bona motho ka fa ga retswe Nicole re tše motheletše yo mongwe ka fa Thobela FM dumela
3: Dr. HOD Khoto.
0: Aya temba bagolo.
3: Le kae?
0: Re tle ke se tsara lena.
3: Zaf le go di ga mashashane benefit.
0: A ga Zaf.
3: Ke se pele le bo ka songo le bo nonne
0: Betuel. Betuel ke le boge. Thank you. A re tshe motele tshe mongwe wa mafelelo motho mongwe a re tile tshe tabe re di ra go fa re go rena ka ba ile gore yena o di bone o ba o kwele bya. Re lebeletse bobedi Betuel le ena Johannes motele tshe dumela
4: Dr. HOD
0: ba bagolo
4: ke se tla le Betuel mara ke na go advisor ntate
0: Johannes
4: awwa
0: go
4: advisor banna ba ha ba hasha
0: eh
4: a lebelele gore ba mokae Johannes a ramokwa
0: e gape ke a botsa rena o ba ga sha ka sekae gore o ka re o bolella ka gare ga le kokoko le lengwe kae kae
4: aramukwa mara Johannes ena mara ke mang be tshwere mo kwile jale competition ya ena mbile ba monate eh no eno ba iba obvious ne tshimpi re kwile le olo wa mathomo mara ya le o je lo ke thuso wa Sundowns
0: ke ya leboga thuso ke ya leboga monagejo
4: re
0: mutlhomongwe re boletšana fa le yena direbelo Nicole re buše Johannes monagešo bothata e re sa go okwe e ke šalela ke re nago ga jaaka sky a se ra go okwa le gore na o reng ka gore

o bolela ka gare ga lekokokwa ke tse gore ka gare ga mokhukhu o mongwe kae kae goba jang a sera go kwa reng ya ko bolela maaka monna gešo ebile ke re kgane o gaša ka seswahile ke nna ke sa sekwe e se a dula ga botsela ga teng monna gešo se sengwe se nka go botsa go sona gore le go iya pele o tsebe ge re gaša papadi ya kgwele ya maoto a se ka metlha mo lentšu la rena le yang godimo ge papadi thoma morago re na re iketlile ya ya gare ra ya le yona re ikuka le yona papadi ya kgole ya maoto ke Christina ka mantšwa mo ba ka se re ba efa motho kgwele mo maemong a bobedi ka bakišetše ke bontšha o ka re go tla ba le ntšo ngwe e diega jale wena ke kole o swere morethitho wa gana mo wo godimodimodimo ka dinako ka moka ba etšea ba ebja mo maemong a boraro ba efa cross mo maemong a boraro ba etšea o e latlhela mo gare ga lepatlelo gona fa the ox le yena o tlale e sa le morago wa kwa kere ge e tlo tselela ka kwa ya di-18ng ke gona mo o e thomang wa ikukela godimo jale ke kola wena e sale o thoma ka le yona re ilokise fela mara lefelo le tloga le ralokile karolo e mpe go wena ngabe re tlatla re go kwa nako e tlago gore o tla ba o le bjang jone se re leboga ise morena betswele re tla tswela pele le wena monagešo bekeng e tlago o tla ba o šireletšea sefoka sa gago re tloga re lebogiša bobedi bja le ena ga le kgone go gatsatsema motšheletše se se nemile se re fitlhiša mafelelong a lenanao la mabaleng ya dipapadi letšatšing la lekgono nna ne go la go tsweletša fa ke yana Nicole ga maimela ka letsogo la gagwe la go apea moropo leela ke a leboga Nicole ke Nick Boy gomme nna ke na Dr H o di re tla boša re kopana gape letšatšing la go latela Noto Chipa United Noto Mamelodi Sundowns papadi e sepetše metsotso ye masome a mararo mo karolong ya pele ya papadi o gona mabolo mabitsela o tlona ma are ba lela ditaba tsela tša iri ya botselela bjale ka ge ele iri ya botselela godimo ga tlhogo.

Makana au aphela go ka London. Ba re tlamba nna re gopoleng ga ya re opeleng. Ba re tseneng košeng banna re tseneng košeng. Ga e ba re ikweng banna gore Makana re tseneng košeng. Yonna way. Afrika ya dinaledi. Yo go tlisa tsa megaga mola ya Maafrika. Ya le bo ga banna we. Tobana FM Shate. Shate shate watibo le bui tabisho go Afrika ya dinaledi. Ya go fela bialo. Re le bile tlo kitse mala ditabeng mo tshelechi. Music for Gong Gong. Album ye irwele. Emengo gape me gagamola. Ya continent ya Africa go tswa na geng ya kana. A go le taba iriela. Ke bo shi pa go di magahloko e ri shitelele. Mabaloi arbalet chaba kapitalo cha iri ya bushipa kamera o gafawe na siripensa bo be di South Africa ya dinaledi ke sanelwa yena maritho a disa aga bialo go tla sa ba mfa

Kuchale chwa chwa wala FM rafiki le siripen sabu wedi sa Afrika ya dinaledi Bushombi alu honu hey Banjiwe ngalu honu kabuti Shupa na kosela ile besutsu Kiti mela kwa ye shupa kabiale Kabra waka iri ya bushupa Mabali mbabitela oru wale tirita wakabu talo cha iri ya bushupa Dile tile cha iri ya sesuai Ah, nakitle wikisa alu wana fam Wate waki naluwe na kuku fam Lebebe la mino kucho kontinente ni Afrika Kino kona kori waipsi na kwa fau Hey, ikabelo ru kae gona bale o ka texting o ya ga ya sepela ga botse sepela ga botse sepela ga botse sepela ga botse go ba o ka ba o le ka ya ga o khathala re ke mohuta ofi wa taxi go ba o ka spatana reng hey ibile lo yena ibile ba o lifti le ka boy ya ga e ga botse a go ne melato o lefe ska ba le ba di tshane hey o ne ba tswa ba re ba tsia go puka mo tswa gona no ite ba tsatswa asalefa wena aso wena o mo bialo ni awa o tlone o lefa ga botse wa ya wa itlokomela ke mokibelo bo shego bio bo nya ka tlokomelo kutu a go neta ba thobela fm yona ke mogwara wa gago ka dina go tshohle wa tseba e go swara botse ka lebebela mmino go tswa continenteng ya Afrika sirpen sa mweri sa lana go le re tlore tseba mmino wena we khale re sa bele karolwana ye ka lebaka la gore re be re tsena tsenwa ka bogare ke dipapadi di re tseela sebaka bjale re sa kgone go ipsina ra lekana tlhaologano ka tse dingwe tša ditshedimoso tša go amana le mmino ka fano continenteng ya Afrika bjale le kgone gona ena re iketlile ketliketli a gone taba ke re go wena ke re the best of Kiama boys Wasitsi Kiama boys Botshokane kgeng ya Zimbabwe Rure Guerrero Rure Guerrero The best of Kiama boys

0: golokile ka yo botšheletši wa thobela FM re be re le ka fa le nageng ya Benin ebile ke swaretše go boledišana le bo Professor Mahlaela gona fa go thobela FM ya lekgotlakgašo la Aforika Borwa e re ke bone koša e ke agbefesong o itiragaletšwa ke Nonus Petrom go tswaka fale nageng ya go tswaka nageng ya Benin e re ke bone ke nyaka go e re ke bone fa Kiakwala. Kina kawa ikopancha le Professor Mahlaela, ngaka ya secho, kocho kafale zibidiela, rama makwe, mbialehe, kiyabashoka. Rikibone ngore na, kotlakho na gala yeke renki ya idira na, ke khoka ga ntsha le bona ka sepo go se se bia le mtheletsi ngaka ya secho go tsoka fa le zibidiela ra mama kweng ba sone tshe go bula ditshana le rena ka ditaba tsa bo ngaka ya secho go na bia le go thobela FM ya le khotlakgaso la Afrika Borwa re le lenaneong le la Afrika ya dinaledi go lokile ke ne gola gore ba gona mo mogaleng re nke batlholeng Prof Marimeshia o ke a letama le go le amogela lenaneong la Afrika ya dinaledi ngwaneso le gona
1: tobela mogashe ke dumediše batheletše ka moka ba Afrika ya dinaledi
0: Hey, ape ke hlakile kudu go hwetsa le go hono. Ipa wa de taba wa de se ke le bona se se holo. Ke felele di tshiki o ile ka wena ke buile le wena. Ka gore hey, le ka se felele da de o le re sa bule di tsana le wena. Le hlola ga botse prof le tsa tshila le gore.
1: Re tlhola botse mo ga she le tlhola botse ka mo outing ka mo botse botse and then le bona network e tshaba ke ba fantswere ne ke tsaga ta ga pleke ya batho
0: a gona le molato mo tlhomphega gona le molato lo monyane na re re tsene le wena re pele re tsena le wena nke motho a fete ka mo lebakeng le leng shele la papantsho mzanzi letela lotto jackpot draws mokibelo o o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a lotto jackpot ao a akanyeditswego go diranta tse dimilione tse lesomete fegelwana tshela ao ke masheleng ao a karego wena we o fetola bophelo bja gago le sebetseng bogela draw three mokibelo wo ka iri ya senyane go SABC o ka ba radimilionemilione yo moswa wa Afrika Borwa wena the national lottery more plays more chances more millions baraluki ba swanetše go ba ba mengwaga ye lesome seswae go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e sepetšwa ke sezekaya professor mahlaela re kopantšhitše le yena ka mogala ka se sebaka motheletši wa thobela FM re boledišana le yena ditaba tša bongaka bja setšo prof nko o re botse ka madi a magolo fawe ao a tshwenyago banna le basadi o hwetše e le gore ebile ba tla bolawa ke malwetse a dipelo prof le na le meriana wena wa itswaka ke ya go tseba le na le meriana a go theoša kelo ya madi go iša fase mogolo ka motho mmelo wa sepela gabotse a sebele madi a godima ke ra madi a magolo pjale le bjale prof
1: o fetse le bona re sa le fatse ja tshika tsa tiri ya mafaseng kwa re tsa maya re bona dingaka tse dingwe ka gore dithuto tsona a e fedi so da le ditlhare tseo ka nnete tse re ba fang ba enwa go tshwana le kgapela ke reng majaja o nwa noo wa tsoga noo ke pheko tseo re tlo ang re dikgomane tse re ya re tlhakang jaaka nnete bona ba gwetsang gore nnetenete ga ya go testa temperature ya godimodimodimo madi a magolo a godimo tsogano fela a enwa tsona tse tsa rena tse le bale ba prostate ha ka no nwa tsa rena wa tsone kwa ba ra isa bona gala ntwe wa isa bona gala e ga botsa isa bona gala o ra
0: ya
1: e mo isa bona gala
0: motho ra gore wa fola ngwanesho prof e le go le bialo malwetse ke a mantsi ke ka lebaka leo le fela go le ba le batho ba bantšhintšhitši kudu ba itla go lena ka lebaka la gore a ebe taba ya madi a magolo fela prof ka go le lengwe basading ba kudu basading e na le go ba le taba ya go palelwa ke go ima gore batho ba tle ba kgone go ba letare prof bona le ba botsang le a kgona mogolo wa ka le ka fa batho masea banna le basadi ba thakgala ka malapeng
1: mogashe a ke tlo thoma ke re go bao batlwang ba tsamaele kudu ke se ka bolela ka bao setho ba tsamaya go bao ba šetšeng ba tsamaele kudu ba re go padile ebile ba e tlase toulo gore bona memo ya bona e nyamile ga ba sa kgwetša bana eyaka kudu-kudu bona ba ba sokotšeng ba tsamaeleng mafase ba leka ka mo le ka mo go pala ke na le bokgoni bo ke na leng le bona ke na le botsebi ba go tlhakantšha meriana gore mome ga a palelwa ko o tshwara a tshware a di yang gore ba feletše ae ba bothata ba se ka tshwara ba bangwe ba na le bolwetse gore o bojang setheto setheto eo a e dulisang same time ba so eja ka yona nako eo
0: ema gabotse prof ema gabotse gore o kwale
1: bolwetse ba selomi mme a na le selomi o no phela a lwala ore a bona matšatši o a lwala matšatši a age a wa le mana le sekgala ka se sentšhi kapa diso o mongwe gaa kopana le molekane wa gage ba fetša go kwa botlhoko ba bangwe ke ba le ba reng madi a makutu amantsontsontsontso ka reng dinamana yaka seme mmaoe re kgona go di lokiša dikutu tseo di-fibroid tseo tlabang di motlaiša ka tshwara re tlhekoše re ba fang ba di šomiša ba di tšhela mowe napile di tlo thunya tlhare tsela tsa tshoma dikutu tse di melang mo mothading napile mmao tlo ima e ba le bana
0: go a phethagala lela la gore ga professor masaela ke mowe
1: pholomowe kolo e le go gona
0: prof re botse ka bolwetse bja go gwa lesakore bjo bo fela go boetela batho bongaka bo bo bona ka sebopego se sengwe ga se ka mehla bo bo bona go ka leitlho la bongaka bja bodikela nko o re botse prof le nagantšhi le na le go bonang ge o hwetse motho lehlakore le le sa bereke letsogo le loto bjale le bjale mme le kgona go thuša motho
1: mogashe more mo Afrika ya re mo Afrika malwetse a mangwe re ka ba tshela fase go ntla le malwetse a maitirelo a gona mmm go no bona motho a modimo a tsama ya ga botse mara ka mora 5 minutes a fa gona o setira o betilwe ke metire o mongwe o robetse o robala ga botse a ne mathata o tshwantse re go se furogo wa palelo a go elela re batho a modimo ntutsheng a peska mere ko mo kilata mothola letsogo la itaola ore looto la itaola gore o bethile bošego go ja le melomo e bethile e sekap e di a boya mo lefaseng di a boya mogashe batho ba betwa ba betwa ke dilo tše basadi boneng ba bangwe le lefola di a ba gola go jaano tho ba re sešonyana mo leotong sešo tsela wa se di a gore a kwe dikrembe a kwe bogwa bogaswe mafelelong ke letsogo ga goga leoto goga letsogo
0: bosego bjale kgone o nyaka go botsa motheletši wa rena gape ka taba ya go gatišwa prof ge go bolelwa ka gore motho o gatile ke mo ka taba eo e mo tsene mmeleng o bolela kang prof le gona o ka thuša motho bjang
1: o gata mogashe motho o gata mo gongwe le moo o kalegre o etswa ka gago wa tswa ka gate wa gata wa bo o tlhotsa o kalegre o tsamaya ka mo jarateng ya gago wa gata a pile wa tlhotsa o ntse lwana ka mogare ga jarata gago o mongwe o ganana le gore ga a tloga gore o dula sekgweng a e tla gae o tswa a le gabotse mo a tswang nnete a kane o fitlha ka gae oa batswa ga a tsamaya a fitlha kwa ba motherita oa fola ga a boya oa batswa kogore o gatišiwa mo gongwe le mo gongwe mo baka gore o gatišiwa gona solanka wena o se wa tshileletsega ba o beetse ja gore o di gate a o di gata nete-nete wa ikwa o motlogotse wa gore mo lefaseng re a gatiša
0: prof a re fetse ka pheko yela ke kwa go fela o e bolela botlhaetsana yeo re go ke ntshwa o e diretse banna le basadi o diriletse ka moka o kgonnego go di dira go dira gore e re ge o alafa banna le basadi ka yona gona bja legolo ke gona bjale prof nke o re botse motlholoi
1: gona bjalo mogaši le nna mo ke dutseng ke kwa bosi ka phekuela ke galekelela o kopana le mogala yo ke tswang o kopana le yena gona bjale gore ke kgwetse pheko e ya gage ande le nna nentse ke na le aka baneng ke tlo di kopanya pheko tsela ke diswa kantšha ta mpotsa gore di bila gona bjale gore go fetsa o tlhakantšha mola go o ne se beya mola 2 minutes se a bela tlharesela ga bona o se bela fase gona gore e ka tlhakantšha le pheko ela ya gore matheka le a fetoge a ba bakgalabe a fetoge a bafana seka bereka nete ka tlhakantšha mola ee ka fo babedi ba bararo le nna ke a testa gape a kere kgoro ya ka ya tile ka kore jabo ee pheko ke yona e napile ke beile ka bokgauso ke a bafa re none ke bafa jonasburg ke a bafa pheko ela go sana mokgalabe mo ke bafana ka moka
0: ee radikobjala professor batlela nna ke go kwela gwanešo fa botheeletse dinomoro tsa gago bombotse gore o shobela kae ka bašhetse afe prof
1: le kone ke saturday ne ke le mola johannesburg mo ka morago wa carlton center stata ke crasy street nomoro ya rena ke 25 sambro house stata ke crasy johannesburg ka mokibelo ga masekerala ko go sasa mola surumane mo change spoto ya surumane go na le boto ya ngwala professor matlhaela sekampaneng re lebane le gana mo moruleng mo sekampaneng sondaga ye nngwe le nngwe ka mande re tla ba re le mola vesekutlhe kwa mtlhanga ko pola molo ka morago wa pola molo re lebane le shopo ya galtos re na le bodo ya rena e lea tshwantsho sa professor matlhaela monday wo wa di-14 monday wa di-21 re tla ba re le ko lenyenye re gona re fitlhile zanini between stadium le total garage re mo gare ga tsona strata ke apollo street 873 lenyenye 873 apollo street ko lenyenye ka di-21 re taba re le gona kowe and then ka Bakersfort re gona ka labobedi e nngwe le nngwe ko mareseleng ka Bakersfort ke labobedi e nngwe le nngwe ko mareseleng Bakersfort and then ka pela ga riba re gona mola and then ka gae a re thome ka polokwane ke laboraro mola dal street go betlhwa taola go selekane le selo dj shopping center ke sera sa dirapa re kgaoso le spa sa city center 94 dale laboraro e nngwe le nngwe polokwane ka lephalale ke ka labone shongwane two marikana ka tsela ya go ya markeng o kgoneng ya fence ya security go na le bodo ya ngwala professor batlhaela ke labone nngwe le nngwe ka gae ke labotlhano zebediela rama makweng mo kgoneng ya dirapa ja gankgone go na le bodo ya ngwala professor matlhaela ke di-branch tseo difounu tsona le tlono ba boja gore ba ba o booka 1-on-1 o tlano go bolela le bona ra ba fa nako e botse ke mogashi le batheletsi ka moka re re go professor Mahlaela ke mowe polo e le go bona ka mihla
0: ile go kwata ye e shu
1: ya le bo abra
0: ge tobela FM mo shate wants it bon le bo tabisho ne tsho gona re bolela tsane le bo professor Mahlaela ka se bo go tsona sewe ri ya le bo ga ditaba ka moka tseo a di boletse go motheletsi re sa le mmogo go Africa ya dinaledi hey e hashi elimhlophe Zanzi South Africa Ere ke bona ei a e a ka tsiya yo na koshe nke ke bona ka fa ei e hashi elimhlophe kuthi yonke bekingombo

0: Garega dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Lephalale. Ipsi nega tu FM, una ti do FM.

0: Ache go no go mo lotjana o tsore bela gona ka nnete. Ke na go gore rena le wena re je lotho. A re bine. Re ntse ba thata, re ntse stress. O ka go kwala gore tsena fano ba ra re thoma ka thapelo. A le tjatjela le sume pedi fela, go ile yana ya. A setse me re ngwa ke tpedi ma sume pedi etsela. A re lebele tshwedi le gore ka nnete. Go thoma ka lapele go fetla ka masome tharo la kgwedi yona yengwa ka ngwaga ka Afrika Borwa re keteka a kgwedi ya bogwa. Ammo e le gore botse letšatši la go eketeka ka la masompedi nne e fela o tsebe gore ngwaga wo go bolelwa ka celebrating our living heritage a strengthening the ties that bind us. Ke mweno wa rena wa ngwaga wa 2026 mo e le gore re tlhompha dilo tša setso e tše ka ba e le goreng di a swarwa le tše e le goreng ga di swarwe. A re lebeletše dijo, mmino le tše dintšhi tše e le goreng di ka go gopotša morago mo o tšweng gona. A tša go bontšha gore ka nnete re tloga re lebeletše setso sa rena re siamogelebelo ka maAforika Borwa. Abe ke a go feta ke ile ka dira motlae fa ka rena o ka ipona go ile lenyalo a kere le hong a ka tradition na ka moaparo wa setso. Taba ye e me amišitše batho ba bantši kudu ba Isaacs man wa tseba ntho e boletšeng. A re kgweding ya setso ke nnete ya bokgwa bja rena bja Aforika Borwa. Na ke phošo ge motho a ka apara ka mokgwa ona? Atšhe, re ka se loke. A ke bone re ka lokane, a ke bone re ka obesa wa tuka. A ke a gana le nyena matšhawana yeo e ka se loke nne. E tšatši la lekgono gopola gore lebeletše dipapadi tšela tša rugby. A mo e le goreng setlhopha sa ka mono Aforika Borwa a the Springboks ba tla ba ba kopane le setlhopha sa le sa All Blacks. Ya, a ke re papadi e raloke e be e raloka mamotlha o. Ya, ya di Springbok and All Blacks mamotlha o. Rena ka mono Aforika Borwa nako ya rena le ya ka kwa Amerika ka kwa a di sepetšane. Ya, a re bone le papadi tša kgwele ya maoto fa e le goreng setlhopha sa Orlando Pirates le bona ba kgonne go fitlhelela phenyo ya bona ya dino tše tharo go yete kgatlhano le setlhopha sela sa Waves sa go tswa ka kolo Mauritius, gomme ba tlanang pile ba tswela pele le bona ba ipontšha gore na ba kgona go fitlha kae. A lesometlhano metsotso tšwa e rengela ya bosenyane Tola FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa. Go bona bo Freddy ba tsene ka mo ga o tsore bjalo ntongwe yo direga bjalo ba botlhao ya namanna o shetse o fitlhile ka e nako o shetse o di goreng o di gore sex ke nyaka gore ko go botsa gore ke a thoma go segane ke sa re ke a tlhalosa ka ke le gore papadi ya di Springbok le All Blacks ya di tsebe ko wena jeo eria le sometio o diboka tlhoo. Alleluia, alleluia. E tla ba ge nna ke itswa ka ke eno e ba DJ o ka le yena o a tsena gona fao ke nape ke go lebelela magala e le rona pele wa topile jašila lekgono ke kgona go topela ona kwa Facebook ya Thobela FM a tsena gona fao ke mmoka o re botsa rona wena tšašila lekgono thelejino mo kae ke eng se e le gore ka nnete se tloga se tantšešedi tšašila lekgono o ka latlhela gape maikutlo a WhatsApp mo e le gore o nyaka koša re go relekela yona fano o anapile wa romela ka molaetša ka lentšu fano go nomoro ya rena ya 0653 5 0 7 4 3 5 0 6 5 0 7 4 3 5 0 5 ke mo e le gore tlo o topela yona ke ya kwa bathelete ba bantšhi ba re e six gape sa le re romela dikoša monna di kae ke ra wa di gona dikoša le se ka fela pelo bathelete ba Thobela FM re na le dikoša tše dintšhi tše e le gore le dikgopetše ke ka fa o bonang re leka gore ka lebelonyana re kgone go le topela tsona fela ka madimabe ga re kgone go raloka ka moka ka nako ye tee letlanong ke na le diatlametseng gona fao ke tše dintšhi tše e le gore le dikgopetše go swana le tše tše e le goreng wena belo ka motheletši wa Thobela FM o ile wa ra wa six ke a e kgopela ko shewis ka ba ba a dira phošo e latlhela ke napile ke raoa ke tlono e latlhela ga gona gore ke seke ka e latlhela go se e latlhele ke matepe ngwane eso go se e latlhele ye ke matepe nto eo nka se fojo e jira košashi motheletši wa Thobela FM o e kgopetše a re six ntlelele yona e tla le yona ko shewi ke raoa gona she a gona le ka mokgwa mongwe napile re ile e topa kwa šana yeo a re kwe motheletše Thobela
1: ola ka gaši batho ba ka gašong ya bolela mo ke laesantena ka maizerenka aeka kgopela kwaša ya pleasure tša manyalo basadi ba mo le

0: Pantsula ba re Mafikeng, re ya ko Mafikeng. Ya ke bona gore Mafikeng le Septi Limpopo ka re ba dira phadišano fa ka gore bangwe ba rawa Limpopo ga bo Sekomota gape Poulwane ka kwa nngwe ya were WHP le yena a re Mafikeng wa tsa bolela ka dikota le dilo tse ka moka tsona. Hai ha re tse ruri o gopola re šešile le kgone re tlo ba le papadi ya rugby ga setlhopha sa Aforika Borwa ge ba kopane le setlhopha sela sa New Zealand Springbok ba kopane le the All Blacks. Papadi tla ba re loka ka ire la bolosomente ka kwa go la United States of America. Freddy Kiss o gona o tla re fa yona ka bogware le bopepetla fano mo e le gore DJ o ka le yana o tlana pele ya re morago ga papadi ya ba e le gore o namela le wena ditafola Tobela FM le go tla gatshola Aforika Borwa iri ke ya lesome godimo ga tlhogo na pele re fetola maoa bjalo re tswele ka re iri ya pele re tsena mo ereng ya bobedi mo e le goreng e fitlha mo ereng ele ya bolesome mo ke mo e le goreng re thoma go lebelela tse dintsi tse e le re kopana le tsona bjalo ka batho mathata a re kopana le ona matshwenyego a re kopana le ona le tse dintsi tse e le goreng re kopana le tsona bjalo ka batho o ka ba o nyaka mošomo o ka ba o nyaka lenyalo o ka ba o nyaka go thuša bana ba gago ka selesela e fela dilo le sa go sepele le botse batheletse ba Tobela FM ke mo e le goreng go tse dingwe tse dikoša tse ba di kgopetseng re lemoga gore e re ya lesome ke nako e le gore santse re tšee molaetšao re o fitlhiše bathong e le ge re tla ba re kgopela go ye godimodimo gore a bule dikgoro a re dire ka o loka ka metlha le ka mabaka motheletešo kgopetše koša
1: Thobela Mzekezeke ke e tšhale mo phobela le ka mo mamelodi ge o kgone mpethe ka engwe le nngwe ya kgedima ko entle o re fodiše matswalotlhe a se belief ye nngwe le nngwe ya kgedima ke eng ke yone ya kgweni makweng ke yone Thobela Thobela Mzekezeke
0: a Kenny Makweng Dr. Kenny Makweng are o selebale go rapela ka metlhale ka mabaka ye mebedi fela metsotso tsa e reng ya bolesome o selebale go rapela

yebe le ko shabo tshaba yena ga ya Africa borwa nko si sikelele Africa yelo re yo petse ke na Jesse Clark ke morwa wa Johnny Clark a moya wa Johnny Clark o tshole pele ka ho robala ka khutso ka gore ya le ho tlhopa tshepeditseng ka ra le patlelo mo thetsa thobela FM mo le reng e tlhopa sa Africa borwa go pola re moti ke ngja bone mo le re ro ka ka kwa Baltimore MNT stadium ke bo le ro papa di ra ka gona tlhopa sa Africa borwa ke beng gae ka kwa America e bile le patlelo la MNT ka kwa Baltimore le tletse ka mebala ya Africa borwa mola e le gore he go a bonala gore tlhopa sa New Zealand le bona ba na le bathege ba e le gore ba tlile go tlo bathega e re ga bjale re kwa gore tšatši na le kgono ke haka efe e le gore tla opela ke setlhopha se sa New Zealand e re re itheletše.

0: ake kwešiša selo reng Rasi Rasmus wa se dira ka go ka tswela pele ka yena maemong a bolesome ka gore o tshwanetse go ka aga fly half ye lo re tloa ka yona mogopeng wa lefatshe ka ngwaga wa 2027 e fela ka maemo a e le gore o a raloka o dira diphoso tse e le goreng di tloa di sa tlhokege mo maemong a gago yena Sacha Fynbak Mogomezulu Aforika Borwa ba bakgweditse sebaka sa o ka tlhaselang le o tsaya gole wa e latlha ke kgole ya bobedi ya boraro mo lapapadi e thoma e e le gore o e latlhile Sacha Fynbak Mogomezulu re sa bolelele ka penalty e le goreng e mo paletse e fela motheletse ke ka mokgwa le gore papadi ya o ikhutsa gore yalo papadi ya o ikhutsa ba ya o ikhutsa e le gore ke dintlha tse lesomešupa tsa setlhopha sa Aforika Borwa go tse lesomenne tsa naga ya New Zealand karolo ya mathomo ye e le goreng ebile karolo ya mathomo ye e le goreng e tloa e thabiša mo e le gore tlhopha tse pedi tse di tloa dingangane naga ya Aforika Borwa le naga ya setlhopha ya naga ya New Zealand ke go boditse gore ke di naga ye e le gore e maemong a pele lefaseng le naga ye e le gore e maemong a bobedi lefaseng gopola gore ge Aforika Borwa ba ka fenya papadi e batlana pile ba fenya molokoloko wa diteko ka tharo go tee mola e le gore setlhopha se sa New Zealand ba kemišetse o ka lekalekantšha molokoloko o ga ba ka fenya papadi e tlana pile ba gore molokoloko wa dipapadi tša the greatest rivalry o fela ka pedi go pedi e fela gabjale ba ile o ikhutsa ba ya o ikhutsa ba ile o ikhutsa e le gore 17 South Africa 14 naga ya New Zealand Augustine Radebe le kae gomme re alamogela le kgodi tsentse le gore rena re ra lema monna gešo
1: ke a bona le gare le a lema
0: re sa yo o tšhela makhura e ba o šetse le batheletse ba thobela FM ge ke o nwa metsi monna gešo ke a boa ka morago ga metsotso e lesometlhano
1: re a leboga
2: Papadi ye, itshwa wena ke Freddy Keys. Dula fase wipsile ka papadi ye go thobela FM. O shata wa tsamo le boithabiso. Kgweding ye, re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu. Re gopola bothaga bja noka ya Limpopo, le taba le lebelle. Re apara myemelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
3: mo ngwetse kgoši ya mathomo e le go seolwana go latsela ramohibidu go latsela maribe wa pele abe go latsela kgošimadi mpušo
2: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo boipsino tshedimošo boithabišo boletifa re mošate wa botlhe Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
4: DJ Oka Senya ke tapatela

go sha go tsa go Janesh Joseph le Mahu. A charter DJ pare uthando lwethu mo hotobela FM le go tla gasho la Africa Borwa. 87.6 92.1 mo shate go a dia le mo shate go a tsebo le witabisha. Khomere le boga ke go mekibile ke dumela fa gore go gabotse mo ka bolo gona gore ke le ka gore bona. Ka baka la papadi ya rugby go me bona re tloba mogo. Ka iriela ya pele bi le fakere bona a re lo tshedi papadi go me re tsine ka yona pretty cheesy e ke na re fa yona ka bogwari le botswiri re ya le boga ke re be tshe papadi mara ka no a se tlo pasala sa Springboks le All Blacks go me re le boga ke re tsine ka yona bi le fam na le na tlo kopana ka iriela ya pele go me rena me ita fola bona DJ Oka bona wena ka fa o senya tla fatela di belanhle.